0: sineleksyoner era sa presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog itang TDX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500!
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum!

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Mga ka-K5, nagapanumbali kita sa atong siman nga programa, ang K5 Sunday Balita kag Kalingawa. Sa gihapon kaupod ninyo ang inyong mga abiyan sa kahanginan.
1: Ka-K5, may labas guest kwentas.
0: Kag ka-K5, Rodney Daban Dalanon. This time mga ka-K5, upod na naton sa aton siniman nga studio ang aton nga dinapit nga bisita. Isa yun siya ka writer o kon manunulat. Hindi manunulat sang balita ha. Kay base bala. Pero kay ini siya mga ka-K5 no, nagasulat ini siya sa mga inspirational kag motivational stories. Kag for sure ka K5 Myla, ma-inspired ka gid.
1: Gid ka K5 Road no, so kag literal pagpadugayon ipakilala ta kun sino ang aton nga bisita subong nga Domingo ka K5 Road. Siya ang nagtapos o kung nagtakop sang kurso nga Bachelor of Science in Psychology sa College of St. John diri sa Rojas sa tong 2024. Kag subong, isa na siya ka psychometrician. Apang magluwa sina, no, isa man siya ka kilala no, sang nahambal ni ka K5 Road nga isa ka kilala nga writer. Kag naging ano man siya, naging Tosok Awardee kag Tosok Writer of the Year sa tong 2021 kay K-Pro. Yes, K-Pro.
0: Kag ano, ati Tosok Awardee. Kaga for sure madamo din isang nagkalasulat man nga mga kwandera makalilingaw nga istorya sa kabuhi. Yeah, so saliwat mga ka-K5, yari na upod ta si Miss Joanna Villamor. Good morning Miss, kag welcome sa aton siniman nga programa ang K5 Sunday Balita kag Kalingawan.
2: Sa tigpalamat isang K5 News, kay ka-K5, Rodney ka ka-K5, Myla. Salamat gi kayo na-invitehan ako di subong, no? Para mag-share sa akong story, kag ma-share sa mga tawo ang inspiration.

0: information behind my book.
1: Yun, kag syempre, mas manapit kung ikaw ang mag- introduce sang imong kaugalingon, taga diin ikaw, pila ng edad nimo, kag any other info about you.
0: Okay. So, sa liwat, ako gali si Joanne Lea S. Villamore. Nag-graduate ako sang BS Psychology sa College of St. John Rojas and currently affiliated man ako diri. Isa ako ka-admission and testing officer sa St. John's, ako man nga alma mater. And then, sometimes, nag-volunteer man kita kung may free time kita sa BYLI or sa Boris Youth Leadership Institute Incorporated. So, I am a member man. Volunteer there. And at the same time, I am a self-published writer under ako sa 8 letters. So, writing has always been in me, no? Kung gasulat ako sa mga reflective nga prose and poetry para makarelate ang ato ng mga readers, kag para ma-inspire man sila nga kag hindi lang sila kumbaga hindi lang sila mag-isa sa ilang struggles and challenges sa kabuhi. Mayroon man iban nga naagyan na, and then mabasa nila ina, they will feel nga hindi sila nag-iisa, hindi sila alone.
1: Okay, pero taga din ka gani?
0: I'm from Panay Capiz sa Pawa.
1: Wow. Ang mga taga-Pawa, ha? Upod na mo ng inyo, diri nga ka si Mario.
2: Si Ma'am, by the way, si Ma'am Joanna, may pila ka mo ka mag-ulutod, ma'am?
0: Apat kami nga mag-ulutod, and then ako ang hinipo. Tapos, mga middle children, kapid sila. Oo, mayroon ako kapid ng magulang, and then ang pinaka-subang mandayon.
1: Okay. Sige, kahit tungkol ikaw isa ka-writer, o nagidyan nga pamangkot, i-diin mo ginakuha ang imo nga inspiration kung magsulat ikaw.
0: Well, pag-abot sa inspiration, dabi, it's the, kumbaga, akong lived experience. Kaya sa experience nga na, kumbaga, very rugged, genuine ako nakuha out of my experience. Kag once, masulat ko ni, ginahaluan ko sa akong creativity kung paano ko ni paano ko siya mahimo, nga paano makarelate na lang ibang nga tao, kag paano ko siya mas mahimo nga reflective amin siya.
1: Okay, so experiences ka kay 5 Mile la, no? So manami kay mga experiences. Pero ano gid ang genre sang imos ning writing?
0: Most of my writing, it revolves in ano gid love, but not that type of love nga balansang tanan. But a love that already surrounds us.
1: Okay.
0: Kumbaga naga-transpire sa mundane moments, kumbaga sa ordinary times, like the love that we receive from our family, from our friends. Kaya minadabi ang type of love usually na-overlook naton, which is dapat emphasize na kami ni siya ang naghatag sa aton sang strength or naga-sustain sa aton.
1: Okay. Though may lain gid nga impact ka kay 5 Mile ang love. Kaya tungkol, for sure, pag-ambal niya sang love sa iba natin, tingnan mga katuran, love life, migo-miga. Ha, kakay 5 Mile, tama?
2: Yes, pero kay like, no, sa nahambal ni Ma'am Joanna, no, ang hindi tanan, bon silingon, nga pagsilinga love, ano da yun, relasyon or nobyo ni no, kay pag-ambal tangadaan sang love, lain-lain siya, no?
1: Yes.
2: May pagpalaga sa pamilya, sa imong trabaho, kag sa imo sining palibot, kag sa kundi nga na-notice ay ang mga contents, manami siya, or ini siya ang last man, di ba? Amo yes, nila ang last niya, so manami ang mga contents niya, mayara sang growing up, means surviving, nga kung susubong ang mga generation, do perfect ni para sa ila. Agod nga, mabugtaw bala sila, kag manami, kung may ginabasa, ikaw ka K5 Road, kag daw ginapaanggid mo dayon sa imo sining kaugalingon kay nambal ni Ma'am Joanna, ano ginasulat niya, kay ginabasihan base sa iyang personal nga experience. Kay mas nami gid man tuod no kun ang imo mga experience isulat nimo dayon mabasa sang iban, kag syempre mamban ay may mga subong gali sina nga mga experience, may mga tao gali nga nagaka-experience ang subong sina.
1: Yes, kag makarelate man ikaw sa iban nga bagay, kag K5 yes. Miles.
2: Kag syempre, hindi lang makarelate, makakuha ba din sila sang lesson or inspiration, no? Mahimo nila, like, inigan niyong nakakuha, ginsakon sa ang growing up means surviving, kag No, especially subong, ang iban nga mga kabataan, daw gamay lang nga struggles, daw ano na, nagahina na dayon ilang ano, ila pamatsyagan.
1: Ila buot.
2: Oo, ila buot, nagalain na daw, something daw, amubala na daw ka, do ka sensitive.
1: No? Mm-hmm. Correct ka, Kifem Baila, no? So, kaibaha, nagid ba niya mga bata yan na? Although nga, hindi man naton mahambal, gid nga week, pero kay daw open bala sila yung balatsyago.
2: Pero kay balik kita, Ma'am Joanna, sang pila ang imo nga edad, sang nag-ano kagid, do nag-pursige kagid nga mag-sulat?
1: Mm-hmm.
0: Well, sang around na high school ako, so that is 2016 guro, no? Mga 17, 18, diragid ko, mag-a-member ako that time sang amon nga publication. So, The Charms Filipino ang tawag sang amon nga publication that time. So, dira, nagasulat ako yan sa mga editorial news, nag-copywriting ako. Kumbaga, nagasulat ko, pero akong genre, hindi focus na yan sa literature.
2: Mm-hmm.
0: So, nag-write na ko da. And then, when I turned 18, sang nag-join ako yung isang TOSOC, and then I was awarded as the TOSOC Writer of the Year.
2: Wow.
0: Kumbaga, binagad akong driving force or motivation nga, may need ko guli pa i-cultivate sa akon nga sa potential na kung galing nga need ko pa i-gamiton, bali i-weaponize para mas tawag ako may ma-inspire.
1: Mm-hmm.
0: So, when I was 18, my first book was released, Minaksang Familiar Pathways. That was year 20, August 2022 ko siya na-release around pandemic pa na siya. Familiar Pathways talks about the ano lang, the common experiences that we experience when it comes to pain and to betrayal, something like that. And then later on 2026, no, that's 4-year gap. Na-release ko ako nga recent na book, which is ang Home is Here. Kaka-release lang gid siya sang May, 2 months ago. So, Asta subuhang kapadayon nga magkita sa pagsulat. Although hindi consistent, pero araga po na ayas sa ato niya.
1: Okay. So, ari mga ka-K5 ang Familiar Pathways. Na, amo ni iya itsura, fuchsia pink, nga daw sa purple, iyang cover. Tapos, ka-K5 Myla, no, ang sulod sini, kanagmi. Kanagmi sa mga sulat. Kaina, ginbasa-basa ko imo nga sulat sining sa Familiar Pathways. So, ginpamangko, tagid ka kon my migo. Te, as you told me, wala. Pero planning for sure. No? So, wala migo, pero mga ka-K5, ang sulod sang Familiar Pathways, may ibandere nga damabal, mabala ay into relationship si Miss Joanna. No? Kay mga madalo, mga matalinhagang salita ka-K5 Myla. In English, galing.
2: Pero kay ka-K5, bro, Ma'am Joanna, no? Magluwas nga gusto mo, maagi, siling gusto mo, gid nga ma-share ang imo personal experience through pagsulat, ano pagid ang iban nga mga rason nga man nga nagpursige kagid nga makapaguha sang libro, ma'am?
0: Well, for me, as na-mention ko kagina, gusto ko, nagapaguha ko sa libro, ginapublish ko ako ng mga pyesa, mga writings, ma-inspire sang mga tao man kag ma-realize nila gani nga kumbaga ang mga challenges pala nga ginapagdaanan nila and ilang sila sina ang ka-experience although feeling nila daw sila lang naka-experience na feeling nila sila lang ang may mina nga samad pero in reality may ara man ng mga ibang nga tao nga naagyan na and that kumbaga by reading it lang ma-feel nila nga okay hindi lang man ako sinigali ang nakaagi kag kumbaga through writing, na-realize ko man nga gasulat, kumaga ini nga mga thoughts, gusto nila ini-express sa ila, pero through writing, kumbaga sa pagsulat ko, na-express ko ang ila gusto nga ipahiwati. Kumbala ako ang nag-express sa ila man, gusto nga i-express. So by that, fulfilled gid ko, kag-happy gid ko nga naka-help ako sa people by that writing.
2: Pag-abot naman, ma'am, kay subong may work na ikaw, kamusta ang time management kung paano mo i-handle agad nga mapadayon ang imo sini nga pagsulat?
0: Well, hindi gid mahupos mag ano no, mag manage ang aton nga time since full time kita sa Sinchen as admission and testing officer. But ano lang gid, I'm trying my best gid to balance kumbaga nang wala ko man napapabay-an ang akon nga work at the same time gusto ko man dabi kumbaga side quest ba. Mm-hmm. So kumbaga as for me dabi inang hindi ko mabuhi nga kumbaga hindi ko kasawa nga wala may ginobra nga di pala busy. Mm-hmm. So I used to grow up gid yang damo bala mga side hustle damo ginapakabisihan so para sa akon nang hindi na bago if ever may mga ginapakabisihan ko nga iban.
1: Okay, no, so ang iyang comfort zone is writing ka kay 5 mile. Pero ka kay 5 mile ikaw ano ang comfort zone mo?
2: Ako dabi no kon ang feeling ko nga daw stress ka or gusto mo magkuan sa imong oras ang pag pananom, pagpanglimpyo, kay feeling ko makapanumdom kumayad ko na nga akong palibot malimpyo, mayara ko sa makita nga mga green or something nga muna. Kay kada isa sa aton may ano mo do may kun ano ba lang imo sini nga gusto yay mo impress kay ma'am, gusto niya yang magsulat na pagkabisihan niya. Then ate ikaw ya ka K5 road, ano yang imo nga ginahimo once nga maka-feel ka sa stress or do na bo-bored ka or something na ako sina.
1: Actually ako ka K5 mile nag-paint or nag-draw ako, nag-sketch. No, kaysa visual arts ako nga kwan man nga kumbot forte. No, so nag-visual nag-kwan gid ko nag-muna-muna nag-paint. So, dira ko naging na-express. Kung kaysa may mga words, may mga thoughts nga hindi tabala vocally ma-express. So, through drawing or sketch na dira ko na siya ginapautwas. Pero sa mga Ma'am Joanna, no? May mga thoughts, may mga feelings nga hindi ma-pautwas verbally or vocally through writing. Kaya syempre may makakakonect. Kung makakita ka kay 5 Mile sa mga Artig 7, di ba may mga kwan na da, may mga canvas na da, kag syempre inang kwan ho, abstract painting. So, lantawan mo do kasabad-sabad sang abstract. Kaya syempre, ang patterns bala, daw wala diri pakadto, diin to makadto ang kurit, pero madalom ang meaning. No? Sa moment akong kaisa may mababasa, kita nga do kabudlay puntuhan. Pero gali, kay kung ikuan mo gid panumduman mo sang madalom dira gali nimo maintindihan nga ay okay mabug at ang balatsyagon sang writer
2: kag magluwas sina ma'am kamusta man ang support system sang imo sini nga family.
0: Well, pag-abot sa source sa support system kumbaga unquestionable gid kumbaga sila gid ang reason nga man nahimo ko akong gusto himuon. So recently gani, kumiar ako nga ginatendon nga book fair sa Dumaguete. So first Philippine book fair in the region si siya ginheld sa Dumaguete. And I was with my sister, Pearly May. Kung mag-inupdan niya gid ko dito sa Dumaguete, 12 hours gid nga biyahe. So mapatsagan ko gid yung support sa akong family. Kung baga, G man sila ko ano ako nga endeavor sa life as well as my friends. Ara man sila pirmi nga ga-support sa akong kung ano man ako nga gusto sa life. That's why thankful gid ko sa mga tao nga gapalibot sa akin kay sila git ang isa sa mga reason nga man ga strive ko nga kung kag nga man kung di na ko subong sila git isa sa mga rason.
2: Pero kay may ara gina time ma'am no hindi malikawan may mga time nga nakabatsyag ikaw do kabudlay dayon na pensar mo nga ay what if unta ton ko na lang ni sag ano yung imo nga ginhimo agod nga do i kwan kaliwat i cheer up liwat imo kaugalingon.
0: Actually, do minin na ako nabatsyagan one of these days. Nando nga gina-question ko, hala, worth it pa ni Bay? Kung baga, aran ako sa point ka daw medyo makapoy na. Kag i-question ko ako myself nga, what pa dayo nun pa ni Bay? Pero na-realize ko nga, normal lang gid siya guro mo again nga face ako ah, magay di man all that time ara ka sa babaw hindi all that time nga ara si mo ang favor so gina-remind ko lang ako self nga it's just a face malampasan ni kumbaga part ini sang journey ko that's why gina-embrace ko na lang kung ano man nga face ang may ara ako subong kay makibot ko one day nga makibot ko nga ay ari nagali ko di damo nagali nga naka-inspire ako sang damo nagali ako may na-inspire something like that.
1: Yeah kag tama no so ang iban nga daan kung kis maka-feel gid man sang subong sina nga balatsyagon. Pero ang importante nagapadayon. Wala bala nagagive up. Kaya ang iban nga daan pag makabatsyag na sang downness, no, daw naga may downfalls. ginakuha na lang ginapili nga maguntat. Pero hindi dapat maguntat. Kay kung passion, no? Dapat padayon. Kay kung kwan gid kung pagauntaton mo, wala ina sang manami nga results. So ikaw, Miss Joanne, although nga ti may subong kasi nga feeling, importante gani nagapadayon. Kay we don't know, malay ta, sunod adlaw, ikaw gali ang magasunod nga J.K. Rowling. No? So, malay ta. Di ba lang? Kay hindi ta mapulong nga daan nato niyang kapalaran. Kung kaisa tama, no? Nga balay mo kung kaisa hindi mo mabatsagan nga, ay, ari na ko di gali. No? Daw nagkuhan ka lang, nagpamisok. Gindulong ka na gali sa a destination sa imo siniman nga mga handong. Pero kay amo na ang sa imo prose and the poetry, no, kag no wonder man nga man nga lain nga side sang love ang imo gin lantaw kag ginsundan bilang inspirations. Kay sana share mo, family friends mo is very supportive gid. No? So amo na ang love ni Yaya ka kay 5 Mile. So daw hindi niya na daw hindi niya naguro ni kinahanglan boyfriend. Joke lang ano. So pero syempre kinahanglan. So diri abi sa imo mga piece nga naobra or piyesa. Ano ang pinaka favorite nimo kag nga man?
0: Well, sa akong pyesa, favorite ko guro nga part, kay na-divide niya siya sa three parts yung recent kong book, Love from Family, Love from Friends, and kumbaga, sa part three is, ano, going home, arriving home. Ay, siguro minagid ang akon nga paborito, kumbaga nga parts ang akon nga books, ang mga piece nga nag-symbolize or nag-tell sang message nga ini nga love, mangdi mo niya, makita mo ni sa ibang nga tao, pero if recognize mo nga, may ara man, home is here, home lies in you, if ma-recognize mo nga, you've been enough, nga hindi kaya kulang, like fulfilling lang, nga ma-realize mo nga, hindi mo dapat pag-iisalig imo worth sa ibang nga tao, pero at the same time, you need the people around you.
1: Wow, kanami, home is here. Contentment, no? Wala na nag-crave for more pa kay syempre ara naman niya ang tanan. That's why home is here. Sa aton galing ina nga pag hibaloon kung ano ini ang home is here nga concept sang imos ni bag-o nga publish lang nga libro. Sa aton sa nga pagpanumbalik mga ka-K5, magabay ana kita sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon putis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa
8: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
7: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C, mababa ka sa mga butika.
11: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
12: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C, muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mamakang sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para yusang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
21: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagidya
22: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
23: Muling binuhay mo
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunona. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
13: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibong nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Marie, naadito kaya mabakal sa mahal.
26: Kay may barato balay nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
28: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
26: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ng barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Pabalik din mga ka-K5 sa ating programa, ang K5 Sunday Balita Kagalingawan. Sagyapan ko po din yung inyong mga abyan sa kahanginan.
1: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: Ka-K5, Rodney Daban Delano. Mga ka-K5, ato na din nga pag-sugpunan ang aton siniman nga istorya. Nakilala ta na ang aton nga dinapit nga bisita si Miss Juan na o kon Juana Villamore, no? Ang writer sa Home is Here kag ang Familiar Pathways nga libro, mga ka-K5. Sa aton diri pag-istoryahan na ka-K5 Myla ang meaning gid sining Home is Here, no? Ining bag-o niya or pinakalatest nga published nga libro under 8 letters. No? So ka-K5 Myla, kung may ipamangkot ikaw kay Ma'am Juan.
1: Yes, daw kay Ma'am Joanne, ang kaungdan sining imo bag-ong libro, ano gidri ang pinaka-paborito nimo nga ginsulat o kung gintagaan ginsang madugay nga time?
2: Well, ang ginag-investigate ko siguro madugay nga time sa first part, ang Sunsets in the Backyard ni sa ang title, and it talks about the love that I get from my family. Mm-hmm. Although, adlaw ko sa wala na matyagan, kumbaga, kung tulukon mo, malupos mo lang siya guro sulatan. Pero sang nabungko ako, medyo nag-struggle ko nga kumbaga, isulat kung ano gina ko, gusto nga puntuhon. Although, balaan ko, pero doon medyo nabudlayan ko express, kid, kung ano akong gusto isulat, nina.
1: For sure, kadaman sa mga tagpalamati natin, gusto gin mabalaan. Sa isa ka libro, ano gid kadugay ni Ma'am Juana inihimuon?
2: Well, depende man siguro, no? Pero kung sa akon, dabi, last ko nga publish is 2022. And then, I mean, ang first book 2022. And then, ang recent one is 2026. So, kumbaga 4 years, hindi yung gap. Madugay. Hindi siya, kumbaga, grabe siya ang creative juices. Ano, ma-spend ka mga highs and lows mo sa journey mo. Kumbaga, akong pagsulat, nang hindi siya, like, tuloy-tuloy. Gid nga, kumbaga, pungkuhan ko gini siya, maminingat katayo yun. Kumbaga, kung ano lang gid kung saan ulang gid ko, kay since working man ko that time, and ka-school ko at the same time, sanggin buo ko na siya. So, kumbaga, nangita gid ko time niya nga, although madugay siya, nangita gid ko time nga dapat i-remind ko akong self nga, dapat tapusun ko ni although dugay, basta matapos ko.
1: Okay. So, sa pananaw, ma'am, after mga 5 years from now, ano ang imo nga gina looking forward sa imo sining kaugalingon?
2: Well, 5 years from now, as a writer man siguro, no, I am hoping and praying man nga maiara pa kita another book, no, nga maipagwa. Kag hindi lang kita makuntat sa aton nga passion, nga although makapoy tuod, pero pahuway lang, kag magpadayon gyapon liwat.
1: Okay. So, amo na, no, mga ka-K5, kati syempre, gaano sila, pila ginigidaan ka pages, ang isa ka libro, no, gina, pananaw, gid, kung ano gini siya, balado, ang last ni mo, ma'am, or present ni mo nga, ginpagwa nga libro, daw mo ni siyang madakmol, no?
2: Medyo.
1: Oo.
0: Medyo daw nagakuan siya ka-K5 miles, daw mga 200 pages ang
2: almost,
0: Home is Here.
1: Okay, dakmol siya i-compare sa una ni mga ginpublish nga, ano, nga...
0: Aring una na Familiar Pathways. Tapos, naman yung ikaduwang Home is Here.
1: So, ang paglantawon balaag contents, madamo kagid sang may makuha kag syempre ano gid daw kanami siya, hindi lang siya bala daw ka presa normal nga mga libro nga nakikita mo iniya do maano siya madamo ka may ma kuha ga lesson kay ti based sa personal experience ni Ma'am Juana ang iyag diri gin pang sulod or igin pang sulat sa iya sini mga libro nga gin publish kag subong man pila na ka libro ang imong na ano.
2: Duwa pa lang.
1: Ini pa lang gigi ang duha.
0: Palang, kakay pa bala, palang. may dugang pa, kay palang.
1: Sa mga, ano, sa mga luyag, dabi, nga makabasa or makabakal sa diin sila, pwede.
2: Actually, again, na-post ko man siya sa page, no, ang aton mga link, nga pwede na aton mabaklat sa aton nga libro. Ang first, ang Familiar Pathways, available siya sa 8 Letters nga store. Araman sa akong page ang link. And then, minapinaka-recent, Amin okay. Na siya, familiar pathways. Okay. And then, ang home is here. Minang pinaka-recent, actually, may physical ako ang copy. Mm-hmm. So, available gin siya. Pwede nyo lang ako ma-message directly kung sinong gusto magbakal. At the same time, sa mga malayo, available siya sa Shopee, sa Lazada, kag sa 8 Letters Man mismo, ako nga publisher, sa 8 Letters Man mismo nga page. Makitain ni siya sa akong nga Facebook page sa Joanna Spilto. So, i-visit nyo lang.
1: Ang pamangkot, ang pilain na, ma'am.
2: Well, ang $4.75 siya kung directly from me and then may ara lang slight nga difference if ever nga sa Shopee na siya baklon.
0: $4.75 ang home is here. Mm-hmm. Tapos ang familiar pathways.
2: Same lang, sir.
0: Same lang. So, balitig $4.75 ini mga ka-K5. Ang kada isa sa ila, ha? So, manami kay mga managmiting mga nakasulat. Kag ang pinaka-favorite part mo is ang sunsets in the backyard.
2: Yes.
0: Sa amo gini siyang intrada. No, sunsets in the backyard, mga ka-K5. So, pero, ari pagida, ka namin na siyang imo nga obra, for sure, makakompete na ini. Kung kita maglantaw, ka-K5, ma'am, Myla, no, makakompete na ni siya national kag-international level. Pero, ari and danay, kay kada writer or kada artist, my inspiration man nga, kapareho nga artist. Sino ang inspiration ni mga writer nga daw humble mo bala? Gusto ko gid ni siya ma-meet in person kag makakuha gid sang additional pagid nga knowledge para nga ma-improve ko pagid ang akon nga writing skills.
2: Actually, I have no one in mind, pero damo sila. Kasi sa Instagram, dabe, damo kami da nga, may na-meet ako da nga mga writers, may ara international, kami ara man local.
0: Mm-mm.
2: And then, kumbaga, laban, dabe, mga taga iban nga bansa, dara lang kami nagamit sa nga community sa Instagram. Kay, kumbaga, gasulat man sila sa ilang genre, kumbaga, same kami genre. So, nababasa ko, man bala ilang ang mga nasulat. Kag, kumbaga, sila man ang isa ko maka-inspiration, kay namin-namin sila yung magsulat. Mga fellow writers ko, kumbaga, na-inspire man ako nga, ay, what if, nang what if, magsulat man ako pareho, sinikanami, kagka-inspiring na story para sa ilang ginasulat. Amin na. Mga fellow writers ko man.
0: Okay, so fellow writers ka K5 Myla, no? Ikaw ka K5 Myla, my favorite writer ka?
1: So far, wala pa man.
0: wala pa man
1: no? Ka K5, bro. Pero amo na, no? Kanami lang, kay, siya, daw masaling kita, bala, malaka. No, malaka sa mga subong generation.
0: Yes, correct.
1: May kasubong sinayang, nagkahiligan, no? Kay ang iban, syempre mga sa sports, kalabanan, di bala, sa sports.
0: Correct.
1: Kag,
0: singing, dancing, oo, mga mina.
1: Pero pag-abot sa writing, do malaka lang yun siya, yeah, no? Kag, amo na, no, madamo, nga mga kabataan, kiti, naibaluan ta sa subong siniya, do pasensya, gid ang kinahanglan. Na ang kinanglan, gidriya pasensya, and unlike sa mga kung naga, by the way, may ara man niya, no, sa kada nga industriya or industry, may ara man niya sang tagsa ka mga, ay dapat muni nga karakter ang imo nga dapat gid daw pasang karun bala. Like sa writer, no, para sa nambal ta, pasensya gid, kaya di, hindi man na siling masulat kay subong, dayon, ay tama na na, tapos na. Now, hindi man nga siling man ni Ma'am Joanna nga sa isa dabi ka content na sulat na niya, hindi niya na matapos sa isa kapungkuan. So, kinanglan, mapuway danay, so kung mapensar na maliwat, isugpo naman dayon. So, that's why nga, dugay, kag ano gid, mahipid, kinahanglan, mahipid, gid ang pagsulat ya kag antes man nga i-publish ang among libro ka K5 bro.
0: Yes, correct ka K5 Myla, kag kung lantawon mo ang usage sang wordings hindi siya masyado gid ka ang iban bala daw ang iban nga daan may daw ma-encounter mo nga daw jargon words ang sa iban nga too deep no nga kun ka isa daw madula ang focus mo kun ano ang punto pero imo although nga may ara siya sang mga advanced English terminologies pero understandable man siya gyapon mga 18 years old kaya na maintindihan no hindi na kinahanglan pa sang high level bala Ma'am Joanne no? So ari pagida iyahambal din ako, kakipay Myla. You're the rhyme that skimmed my poetry so fine. Grabe nga, pinanghugutan. No, daw. Ka, damo, sang iya sininga gina, kwan gina, hugtan ha daw, iban ini. Kaga, no, may available sa Shopee, sa mga online stores. Kaga, if ever abi ko ng mga yung discount, pwede. Kung sa imo.
2: Istoryahan ta na.
0: Yan. Sige. No, i-convince mo, Goro, aton nga mga listeners. Agad nga ma... sang imo siniman nga libro para nga magbakal sila.
2: So, sa mga tagpalamati, no, sa aton nga K5 News FM, ang aton nga libro is... Sorry, Hawidan ta. So, aton nga... ang aton nga libro siya, available ni siya hang Hambal Ko Kagina sa online store, Shopee, Lazada, sa 8 Letters website. So, kumbaga, ang main ko gidi nga audience actually sa akon nga recent book, Home Is Here, is the young adults. From young adolescents to young adults. Kung gusto niyo realizations, mga reflections about love that surrounds you already, nga you're already surrounded ba by so much love, kiss na overlook talang ni kay you keep chasing the wrong ones or the narrow one nga kubagagin pa realize atan sa society nga isa lang type of love but in reality may ara iba na nalilingan ka lang kisa. So if gusto nyo mag reflect about your journey, about realizations, so Home Is Here is home is here is really for you. You can find your home in here, in these pages, and also in familiar pathways.
1: Susubong nga aga, nagpamati man na gato nga mga K5, si Sir JP Basa. No, ba niya bongga? Bongga, gidya. Kaga, subong man si Ma'am Leonella Villamore. Ba niya proud mama here. Kaga, nagpamati man si Papa mo, si Sir Joe Anthony Villamore. Subong man si Ma'am De Matiliano, amon, gini siyang sulit supporters. Taga panay ni siya, ma'am.
2: Panay man siya, ma'am.
1: Taga panay ni siya. Kag si Ma'am Dolores Abilarde nagapamati man sa buong Domingo. Kag kay Sir Doy Arthur, kay Babsinalin Finiquito Tabige, nagapamati kada adlaw gini siya nagapamati diri sa K-Pop Giuseppe Rojas.
0: Pero dugang nga question, Ma'am Joanne, may ara ka mo sa organizations diri dabi sa Rojas City, mga fellow writers man, may ara ka mo sina?
2: Within Rojas, actually, wala pa.
0: Wala
2: pero
0: pa.
2: Currently, dabi, affiliated, kumbaga officially registered ako sa NBDB, na siyang National Book Development Board, government organization ni siya, nga hindi in-member ni siya, nag-member diri ang mga writers, mga self-published authors, kag-publishers as well. So, may kilala man ko somehow nga maiban man nga writers nga same sa kondera.
0: Okay. Are you planning nga mag- tukod sa organization diri sa Rojas City, upod ang mga fellow writers mo or mga aspiring writers.
2: Yes, of course. If opportunity and time permits, a willing gid.
0: Yon na, no? So, we hope nga one day, ikaw ang mga organizer, kag ikaw ang mag-lead. Agad nga ang mga young kapisnons, nga writers, kasubong ni mo, mapakita man bala sa national stage and even international stage, ang mga obra, ang pagiging talentado sa mga kapisno. Kay when kay K5 Mile.
1: Oo. By the way, siguro ang last ni mo, ma'am, lastly ang message ni mo sa mga kabataan nga luyag maging writer man pero mayara sang pagpangduha-duha kag wala kahibalo kung paano mag-start danay.
2: Actually, may nag-message man sa akin isa nga kung paano ko kuno ginobra. And then ginambal ko lang sa nga gabayan ko masya kung paano kung step na step do ang pag-publish ng sina ang libro but for all na lang ang mga kabataan no or ka age ko man nga gusto bala padayunon man well keep writing lang gid kumbaga padayon na lang ang padayunon mo lang gid if ever may time nga mag-abot nga feeling mo nga daw hindi man nami mo nasulat nga or pasiula sini may makaano may manamian. Well, hindi. May aragid na iyang tao nga maka-relate sa imo. You never know damo kaya matouch nga heart by that writing. So, padayon. Lagi nga padayon. Search mga tips or mga learn gid to kung paano gid mag-iban ang effective, paano ang effective writing, paano mas maka-inspire. So, padayon lang gid ya. Okay. Magamalaka ni siya asambal yung kagina kung magamalaka ni siya ang hobby or ang pursuit is writing. Kaya lalo na subong, medyo madalang na lang ang mga madalang na lang bisikan mga gabasa gamay na lang kumbaga ang readers ta especially kung physical pag-abot sa physical book yes. So gina-encourage ko dito ang tanan nga magbasa kita any type of literature writing man or academic writing man hindi tagit pagdulao ng hobby nga pagbasa kahit damo kid kita sini may ma-learn ka para may improvement man ang ating mga understanding kag comprehension
0: okay no so kanami isang message sa mga kabataan kag nga luyag man magsulat. O, tama. Kay subong gani ka K5 mile lang ibanda ya puro cellphone, pindot TikTok. Cellphone.
1: TikTok na lang ang gina social media ang ginatutukan kay may ara man no hindi man tanan ga halos gidanan nga kabataan nagkatutok sa ila sini nga social media. May ara pagid man ya nga mga pamatan-on no nga nagakahiligan sa gihapon magbasa ilabi na ang ano ang mga naga-board diri sa Rojas ang mga naga-boarding house bala no kag ang ginaobra sini nila pastime magbasa no may hindi pa man gidanan nga mga kabataan ano nga oo may ara sa gihapon nga nagakahiligan ang pagbasa ka K5 Road.
0: Yes correct ka K5 bala kag syempre mo na gani no nami ganyan magsulat nga daan man. Kung may, ikaw ka K5 Myla, di ba? Kung magsulat ka gani, dabi, let's say, mga love letters, di ba, gina-express mo, yung mga thoughts, yung mga feelings.
1: Just like parehas lang man sang magsulat kita sa balita ka K5, bro.
0: Yes!
1: Dapat hindi siya pwede nga daw haras-harason, galit-galiton, kinanglan, paminsaran. Kahit once nga na-post mo, no, makita na sang public, kag base kag sala gali no kay si syempre sa social media makikita lang sila sang sala nga gamay bash na yon no so amo lang manatanan kinahanglan gid dapat magsulat kinahanglan paminsaron kag i-check gid
0: may reliable source no kon sa aton sa news writing may reliable source kita like mga interviewees ang sakay Ma'am Jua naman ang reliable source niya gid isang iyang experiences. No, kay amoy na ang nagtulod sa iya. Agad nga i-publish siya ang iniman nga libro. And by the way, Ma'am Joanne, congratulations with that because official ka na nga writer so sang 8 letters. No, so we all know mga ka-K5 ang 8 letters. Daw na-establish ni siya sang 2016 eh. No, sa medyo madugay-dugay na ini siya ang 8 letters. Kagdamo na sang mga local writers ang ila diriman nga na-feature and even ang ila siniman nga mga writings. Damo na no ang na-promote. Kag we hope nga ikaw, Ma'am Joanne, hindi ka lang hanggang pang 8 letters, ha?
2: Yes.
0: Hindi, pwede.
2: Yes.
0: No, dapat ang iyong mga libro madala ina sa ibang bansa.
2: Hoping, manifesting.
0: Yeah.
1: Kagabay, no, sa aton yung mga kabataan, ng mga tagpalamati, hindi lang sa 100.9, subong man ang mga nagalantaw through Facebook Live, no, maganyat ka mo nga ipadayon kun may kahiligan sa kuya nga magsulat kag kung gusto ninyo nga makakuha man sa mga tips offense mo Joanne.
2: Yes.
0: Yes.
1: Message, i-message lang si Ma'am Joanne good nga ma-share kamo kun ano ang dapat himuon, ano ang mas i-improve kag mas tandaan no kung magsulat kamo.
0: Pero mabaskog akon pamatsagan ka kay 5 Myla nga one day makatukod gid organization si Ma'am Joanne. Upod ang mga writers na. Yeah, so mabaskog akon pamatsagan. Kay pag-asuportahan din ang imong talent. Kay diri sa aton, ako lang nagaka-encounter di permi is sa singing, dancing, mga mina, tag sports. Pero ang writing daw malaka gid. So we hope No, so thank you gid with that time nga gin-share mo diri sa aton siman nga programa Ma'am Joanne diri sa K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Kaga kami mismo ni ka K5 Myla na inspired sa imo sini nga mga stories na namian kami magbasa ho no. So we hope ka K5 Myla baka avail kita sining libro niya no kay kanagmi sang Home is Here about contentment kag ang love surrounded sang people gid mismo inang particularly ang family kag friends no wala sang iban nga love kundi sa family gid nagastart andas ka mag love aday da sang imong boyfriend or girlfriend magaumpisa ka gid sa pagpalangga sa pamilya so sakto no home is here contentment sa pagpalangga so okay 5 Myla kada isa sa aton so no, sa hurbaton kada isa sa aton is an artist no nagkalain-lain lang galing nga patag so amo ni sa subong sa writing kita No, kag amo na artist kita tanan na mapaano man ini nga patag ikaw dabi komedyante, dramatista, writer, visual artist, singer, dancer, nano pa dira, no? Artista kita tanan sa aton siman nga kabuhi. Kay kada isa sa aton may istorya. Ang mga inspirational stories kung kis agani dabi mo istorya kuris-kuris lang pero may leksyon na nga makuha, no? So amo na sa subong amo to, no, very inspiring story ang nabatian natin sa isa ka local writer diri sa probinsya sang Capiz, particular sa may Banwasang Panay. Kaga, no, aton ini pagabantayan naman ka K5 Myla ang iban pang mga dinapit nga bisita sa masunod naman nga semana, no? Ano naman bala nga talents ang aton diri nga pag-istoryahan, pero si Kaki 5 Myla daw ga plano magbaka libro.
1: O bantayan ang mga Kaki 5 sa sunod nga Domingo kon sino naman ang aton nga mangindinapit nga bisita agon magapakigbahin sa nga sining inspiring stories hindi lang sa aton nga mga Kaki 5 kundi sa kutob malabutan sang nagapabati no, sa K5 News FM Rojas. Kada Domingo ng adlaw, alas 7 sa aga tob-tob, alas 9 sang aga.
0: Yes, mga ka-K5, sa ngala na gidlambang sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas, sa amon nga technical, o kung sa amon nga partner sa technical side, with ka-K5, John Michael Ditoga, sa amon nga news director with ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag sa amon mabot, kag humble nga chief executive officer,
1: Doc Ramil Uy.
0: Mga ka K5, sa katapusan, kami ang inyong mga abyan sa kahanginan.
1: Ka K5, Myla Vasquez Fuentes.
0: Kag ka K5, Rodney Taban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz.
1: K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
7: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over
7: DTX 500 naging... DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si O.C. Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
7: Mighty C. Efektibo, garantisado.
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
16: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
13: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
13: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
20: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
20: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
22: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin dayon ang ako nulo.
23: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
27: Basta.
23: Ano na yung engineer natin?
0: Ma-edukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. I hope prepare na kamo ha, sa inyong mga lapis kag papel para ma-take note ninyo ang mga informasyon nga amon ihatag sa inyo. Agod mabuligan kamo sa pag-maintinal sa inyo ikaayong lawas. Part dira is to take your DTX 500, Mighty C or Pure C, and of course D3 Bio on a daily basis. Dapat adlaw-adlaw na hindi na siya lakang so that ma-maintain nyo ang inyong sininga ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, hibaloon ta karon ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia, oy maka-form pala na kidney stones, maka-form ina sang gouty arthritis.

0: Hyperuricemia. Ano pala ang hyperuricemia, Doc?
1: Ang hyperuricemia, Sir GP, yaman ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, yaman ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
0: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
1: Yes.
0: So,
1: gusto ko ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sang uric acid. No. Kag ang mataas nga uric acid, ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
0: Okay.
1: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na muna balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gagatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX500, Mighty C or Prior C kada adlaw. Kay kun wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
0: Husto ano? Sang 18th century na diskubrehan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo. Ari ni siya sa DNA kag RNA. Doc Sam, ano? Gaupod ni siya. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
1: Two-thirds sang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
0: Mini ara sa sulod
1: ara sa sulod. No? But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
0: Correct, ano? Kag ang exogenous purines naman ang halin sa aton ginakaon. Now, sa pagprocess ang lawas ang endogenous kag exogenous proteins or purines, ini ang nag-create sang byproduct na ginatawag uric acid.
1: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir GP.
0: So, minimagwa nga, lang siya galing.
1: Tingala ka ang ibang nga palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang ibang nga palakaon prutas, palakaon gulay.
0: Oh, that's why nga wala siya ga-oxidize. Yeah.
1: So, kung pala inong pagiga DTX 500, pala inong pagka Mighty C kag Pure C, pati mas dasig eh.
2: Gina-concert GP, gina-reabsorb sa atong lawas bilang sobra. Kaya uric acid is a form of antioxidant.
0: Husto!
2: Pero kung matamaan kasi ni, tama hindi naman manami. Sakit sa atong mga joints.
0: Actually, ang uric acid is an antioxidant, correct na, Doc Sam, no? Pero sa hydrophilic environment lang. That's why may limitasyon niya ang klase antioxidant. Ang lain pagid sa iya, kon makakita siya sang oxidates, no? Ini siya ang naga-pro-oxidants. Ginabuligan niya yung oxidation.
1: So, kung sobra ang kadamuan sa ginkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs, no? Ang mga lamang loob na bla, Sir GP.
0: Husto.
1: Ang munang palakaon.
0: May luguan.
1: Ga-produce may uric acid yung lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
0: Tiyan mo na da.
1: Gadamo ng uric
0: palakaon
1: acid.
0: Palakaon ka tinaisang manok. Kaduha, isaw?
1: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant. I-computabi kung ano kadamong kaon mga gulay kag prutas kumpara sa mga kanon mo kag mga ginaluto kag mga tamis. Jutay lang. Ang question, gainom baka DTX 500 kag Mighty C? Wala. So ang katabo, madamo na lang sa mga banabo. Wala sa mag-neutralize na. Ilabi na, Sir GP, nga wala gid ka kaon-kaon. May tanay kung naka-DTX ka, naka-Mighty C ka. Kay biskan paano, makabulig ni sa imo ining power doon naton. Ining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP.
0: Gusto. Kaya ang sobra abi nga taas ng uric acid sa dugo, ang nagapurma sang uric acid crystal sa mga joints. Causing gouty arthritis. Nagkasakit inibangod ang white blood cells, Doc Sam, sang aton immune system ang nag-aatake sa crystals causing inflammation kag pain. Iniman ang nag-cause sa mga deformities kag malformation sa mga joints sa tudlo. As in disfigured gibla mga joints kag hinabok, gakiniwi, gakimay. Wala labot sang sakit eventually, magka loss of function ka because hindi na maktiko or matadlong ang imo mga tudlo.
3: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula?

0: isa ka adlaw.
1: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Ang lain pa Sir GP, ining sobrang uric acid nga gatinero sa lawas.
0: Mm.
3: Gapurma na siya kidney stones.
0: Oy,
3: ang tawag
0: sakit.
3: Siya na is urate stones.
0: O renal calculi. Ano?
3: Mm. Mm. Ini, isa sa mga rason, nga ang magubay mo kidney. Tingala ka nga, pag may kidney stones, sige na check na yung mga
0: uric acid.
3: Mm. Uric levels. Acid, creatinine. No?
0: Mm-hmm.
3: So, pag may mga urate stones, baw kadelikado.
0: Mm.
3: Simple lang ginahalinan. Plakaw nga tinae at ay mga internal organs. Ah.
0: Mm.
3: No? Ini, may mga mataas nga purine contents. So, kung sobra na, no, ang matabo, kulang yung antioxidant, hindi kaya himuson ang mga sobra nga mga na-oxidized nga mga or what we call the free radicals,
0: mm.
3: ang matabo, Sir GP, di problema agad. So, muna nga, sana pa ka mainom sa ano, DTX 500?
0: Mm.
3: Sana pa ka mainom ITC? Sana pa ka mainom Pure C? Lagko na bato da, damo na bato da,
0: mm.
3: hindi paghulata.
0: Mm.
3: Kay isa na sa mga bato nga perte kamahal. Abini mo ang emerald, jade, amethyst, ano pa nga mga bato, Sir Boy. Lagaw ka to Thailand, Singapore, palantakon ka muna mo.
0: Mm-hmm.
3: No, perte mm. kamahal. Pero sa Pilipinas, may mahal. Gallstone kag kidney stone.
4: Hindi ka ba ino, jade, batong?
5: Malmal.
0: So, ilabi na, Dok, no? Oh. Kung may family history sang gouty, arthritis, mm. most likely mahabok man ang imutudlo. Kay ara si genetic, eh, mm. no?
5: Mm. Kaka mo, amo mo nang halinan sa ginatawag rheumatoid arthritis, eh. Siyempre, pero ginatake sa ato niya immune system ang ginatawag white, ang uric crystal.
0: Oh.
5: No? So, prolonged inflammation,
0: mm-hmm.
5: no? So, amo nang kabangdanan sa ginatawag rheumatoid arthritis.
3: Mm. Oh. Okay. May lang kung gout lang, Sir GP,
0: yeah.
3: Okay, at least yeah, may mga sign. Mga hubag na bisay mo kuan, sa so, mga tudlo,
5: mm.
3: kita mo na bla, mga bukol-bukol lang. No? Pero ang lain, kung ini nagtugas ang kidney stones,
0: uh-huh.
3: renal calculi.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nga man, tingala ka gulpi na nagsakit likod mo,
0: mm-hmm.
3: sakit na mag-ihi.
0: Mm-hmm.
3: Te, ang matabusin na, kung mapabayan, guba ang kidney.
0: Dialysis
3: kung guba ang kidney, mo. Kada simana, mag-dialysis. Kag masiling sa pwede ko kainom DTX 500 kag may TC ginadialysis ka na
0: may ginasiling
3: dapat siya before patani oh. matabo na
0: may ginasiling ganin
3: na
0: doon
3: DTX 500 kag may TC
0: 10 years ka nga sagay abusar sa pagkaon
3: mm.
0: 10 years ka nga inom 10 years ka nga sigarilyo 10 years ka wala exercise adin masiling ka pag magbasakit ka na pag tilaw ni sang Ginoo
3: mm.
0: Pero ikaw na naging mo. Ano?
3: Grabe nang awal yung ID, no? Likawi ang gout arthritis kag kidney stones.
0: Uh-huh.
3: Inomgid adlaw-adlaw DTX 500.
0: Uh-huh.
3: Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaunda mo gulay. Kaunda mo prutas.
0: Uh-huh.
3: Kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500, Sir Boy. Uh-huh. Sige inom ni mo sa Mighty C. Uh-huh. Sige inom mo Pure C. Ga prevent nga dali ka matigula.
0: Mm-hmm.
3: Ga bata nga gabata ka kung gainom ka DTX 500 kag mighty because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento.
0: Mm-hmm.
3: The combination, the power duo of these two supplements, mighty C, DTX 500 or Pure C, nami gid Sir Boy. Dugay ka matigulang.
4: Correct, no?
2: TTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan. Wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: TTX 500! TTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular, taga Sitchuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
4: Ano advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
7: I-try nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mo mag-inulsol, proven and tested.
2: TTX 500! Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
8: Vitamin niyan, at taga lapas, nagasakit nga ako ni ko, nagtrangkaso ako, tapos nabrokoy ka, obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
2: Pure C, vitamin C.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kalakip sang preparasyon niya mm-hmm. ngang ilok hindi magbaho.
3: Correct. Siyempre. Karon biyaan siya karon. Siya na ano niya kung partner man, baho man ilok man.
11: Ang munang rason nga plangga si engineer sa barangay 35.
0: May bayo gani itasok para may tubig ipaligo, no? Oo, mapatasok gani.
11: Engineer Tasok, no? Anyway, kay
0: may nalalaki si engineer Tasok.
11: Sir JP, no? Nakakligaya di fresh layo sa body odor, no? Layo sa tinatawag nga underarm body odor. Kay before but before siya magklinika Dio Fresh Gasanton Plus Herbal Soap
5: Gapaligo.
11: Gapaligo. Para mas good hygiene is the secret of ano of good body odor no kung gusto mo mumot ka per miligo ka per me and use the right kind of soap Santon Plus Herbal Soap with VCO no antimicrobial ni so tanan-tanan nga mga virus na aw pungos na bacteria da kakas na no sa Santon Plus Herbal Herbal Soap duangan
5: gapahamot gapahamot sang lawas no gapalom og sa panit gapahamot sa aton nga panit no pating TL pwede mga habaw TL pwede habunan sa Santon Plus Herbal Soap
11: no no mga dead skin da pang
0: so kung mumot ka na kaligo ka na pwede ka na kapa masahi kailain man nga pagmasahi si mong mga lugot mo ginuwa ang mga kalakala no
11: correct no
0: kaligo anay tabi masahi
5: herbal oil
11: herbal oil with VCO gapon with mangosteen
0: masahi ay naga masahi ay na
11: masahi ay na
0: while ga extend
11: ang nami da before ka magmasahe inom ka na extend
0: para sa circulation
11: para sa circulation ka after 30 minutes tapos ang masahe may frontal effect ka na kapin pa kung si Mrs. ga
0: so nakapahuway ka na nakamasahe ay na ka mo pwede ka nakapangapi
11: pwede ka nakapangapi no?
5: DTX Coffee Mix
0: kapyon nga kape
5: kadaaga nami ni para painit sa ato nga sulok-sulok blaster JP
3: kung may edad-edad ka na need mo gid ang ipainito lang dyan
0: kagang premium mo dok no? Nga ginbutangan ginpugaan sang
3: Ditribayo. Ang Coffee Mix, pwede mo man mapugaan Ditribayo.
11: Matawag nga bulletproof coffee, no? But if you want the best bulletproof coffee, kwa ka Ditribayo, kwa ka DTX Coffee Mix, o DTX Premium, depende sa choice mo, o layo, pugaan mo duwa ka kapsula ang ina, you'll have the benefits of super antioxidant, plus an antiviral and antibacterial specialist, plus nami ang imo metabolismo kay may medium chain triglycerides ka so you're ready to face the day.
0: Kanami isang guwayan no?
3: Ubo, sipon, trangaso.
0: Kaya.
11: Iditribayo mo.
3: Iditribayo mo na.
11: Relax. Iditribayo
0: ang guwaya daw D3Bio Fortified or Monolaurin Fortified.
11: Correct.
0: DTX Coffee.
3: Mas nami siya yung point mo sa DTX Coffee Mix or DTX Premium kay siyempre init, dasig ang guwan.
11: Ay, mananamba lang. Doon na creamer ka.
3: Dasig lagan, sir boy. Kasi siyempre init mo.
11: Sakto si Dr. Ramil, no? If you want to start your day, lalo na may edad ka, painitan mo yung mochan because that will jump start your metabolism.
3: Yes.
11: Para maka-face ka din sa adlaw da yun.
3: Ang core temperature mataas. Gatulog sa gatulog sa sulod aircon.
0: So dapat painit, ginpagbuko sila.
11: Sige. So kagapon, gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage ang before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag-D3Bio ka anay. Cause ang ginambal ta kagapon, number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
3: Wala pili, sir boy. Ah.
11: Why pili? So ang D3
3: may nabatian ko sir boy mostly daw nga mostly nga ginabatyag nang interview ka gina mostly nga ginabatyag after right after ka nga kan na vaccine ka is hilanat
11: palakit lawas palakit sa joints
3: sibrigeryak ang kan immune system. Ang agaw mo,
0: impasagaw mo. Ang pagilanat mo, it goes to say, nga active ang immune system.
3: Correct.
0: And recognize siya dahil.
3: Buligi ang imulawas. Mm-hmm. Buligi. Paano mo ditribayo?
11: Inong ka na ditribayo? Number one, your body.
5: Sir Boy, sa mga kabataan,
0: kabataan mo,
5: magbabakunan mo sa yung natuwag
3: mga polio, mga ano nga
5: naton. No, normal sa nga reakaton nga immune system. Amo na nga ang ginasiling naton, nga before kita magpabakuna, preparaho naton ang aton nga lawas.
11: Correct.
5: O kung si John Malason Bulan natin, banat ka na inom sa ang DTX sa 500 mitis or pure sick ag D3-bio.
11: Kanami, no? So that's why before ka magpa-vaccine, inubuon mo na ang imo viral load. And this is a very important point. Why? If your immune system is relaxed, kiga D3-bio ka, your immune system can concentrate in making antibodies, especially your B cells, no? Kiway na sa girang nga ibang ginabato, ang bag-o lang nga bisita ang iya entertainahon. Meaning to say, your adaptive immune system could basically formulate a tailor fit. Anong tailor fit? Kumbaga, kampiyon gid ginhimo gid na nga specific gid takos nga intervention kontra sina nga specific nga virus o potanta bi COVID na siya ang iyang intervention kontra sa COVID. Ano ba lang ang D3-bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano ba lang ang D3-bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3-bio, ang D3-bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. So check na madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3-bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3-bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para maghimo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo ginatawag nga D3-bio.
3: Asa na Sir Boy? Patyo na gid niya tapat. Siyempre, kwanto mo attenuated virus.
11: Correct.
3: Magyan sa BCO nga ara sa D3-bio. Total patay na gid.
11: Correct. Remember, ang balyati mapatay. Paano na lang na iya maghimo ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
3: Antibodies.
11: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iya kanan ni body cells, oy makuha ko da protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko da parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase
3: nga amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
11: Correct. May mga spike protein lang, may harap man niya ginatawag niya mRNA, ano na iya, kompleto ng virus, may harap ginatawag niya ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase ng virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts sang lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon. Nung mambal siya, uy, dumilain kaya dalahaw, imuan niya pang hilo. Uy, kabalong aton immune system na naghimo na sa hilo para sina nga, particularly nga, kung COVID, mangitugin upod niya parts. So, D3-bio helps you with that, no? Of course, D3-bio will also prevent cytokine storm after vaccination. Remember, your body will take around 7 to 21 days to create that antibody. And during that time, you are prone. You are still prone. Correct. For infection.
5: Oh, mama so, na Sir Boy, may aras ang ginatawag severe reaction, bala? Severe effect ang ginatawag kung magpabakuna ka. So, normal na siya. So, ang aton nga lawas, yung isa nag-produce ang ginatawag adamo nga histamine, bala? Muna may aras ang allergic reaction kung mango ang aton nga immune system. Pero kung alam na siya, Sir Boy, huwag ka mabatsagan sa ginatawag reaction. Nga,
3: dapat niya before, before pa ka magplano, loaded ka na sang D3-bio, MITC. Para nga, preparado yung immune system.
11: Needless to say, gusto ko lang niyang balon. na-avoid namin ikuno ang D3Bio. Mm. For me, this is my personal opinion. Because D3Bio is like vaccinating yourself with a lot kind of vaccines. Kaya D3Bio, yan, why lang ka-specialize sa isa ka-klase nga virus, it specialize in all kinds of viruses and bacteria. So, kung ka-take yung D3Bio every day,
5: yan. Basiling yung subong, kung nag-inom ka kadadlaw sa D3Bio, parang lang nga nagpa-vaccine ka ng daan niya.
11: Correct. But we also need to support, no? Mm. We need also to support the drive of our government, no? Pa-vaccine man tagyapon, we also need to continue wearing our masks, our face shields, wash our hands.
3: Nga, sir boy.
11: Because basically, that is a drive to...
3: Pa-mask ka. Para hindi ka makapanglaton sa mga wala pa nakaano.
11: Correct. Kay ikaw ya putik
3: sa New York. Sa New York may ara isa ka park to. Oh. Nga tanan nga
0: mga ayo kakita ko to.
3: Mga ansa na gin.
0: Mga na-vaccinate na.
3: Dito sila.
0: Wala maskara. Wala social distancing.
11: Economy, no. That's why ang slogan namon, Kilana, Trangkaso, Upo, D3Bio mo. Kay basically D3Bio will kill all those kind of virus. It might be an ordinary virus,
3: a flu virus. Hindi na sir boy. Tatlo kaadlaw, apat kaadlaw ng hilanat, lima kaadlaw. Pag may symptoms na, medyo may sipon ka na, may ubo na ka na, wala pa hilanat ha, sipon, ubo, tumar na dahil D3Bio. Every 8 hours.
11: Ganta ka mo sa kripto ha. Kung ala na ginang symptoms, duwa ka D3Bio, duwa ka Mighty C, duwa ka DTX500, pauhuway, itulog, after 4 hours, repeat. Maayo ka, matindog ka within one day. That is regarding a personal experience that I want to share, no? It might be me, or it might be a friend, pukita ko tindog it. So, D3Bio, amo na ganambal namon sa slogan namon, relax, kikaya ni.
3: Pero
11: no?
3: Kung, kaya ni. Kung naka-cancer boy, naka-agi ka na, ano, COVID, personal opinion na, hindi na ko magpano.
0: Oh, okay. Mag-vaccine?
11: Again, this is your right, hindi na.
0: Imo na na ginakuha gani na kagina donate sa iban ng antibodies mo
3: plasma
11: mabalaan yung gid na no once kung gusto kung safe lang gani magwa subong nami gid pa kwa sang dugo and you'll see kung may antibody ka na because most of those asymptomatic people nga ga take sang D3Bio have formed their own antibodies.
3: Pero galibo ko sir boy, ang HIPAB, pag may HIPAB ka, hindi ka pwede makturukan anti-HIPAB.
0: Hindi na. Kaya ang line di sa HIPAB, dok, hindi, once ka ara, nasa hindi siya madula.
3: Hindi ah. Iba guro ni ang ano na.
0: Klasikagaw.
3: Klasikagaw.
0: Na may pa-research sa kisabay, no?
3: Di sa kinanglan sang ano, sang antibodies. Kay sino lang pwede nga turukan vaccine?
0: Ang wala HIPAB.
3: Ang wala pa HIPAB. Pero may HIPAB ka, hindi pwede. Pero sa ako nga pag-incindi, sir boy, kung hindi man lang pwede, kay mag-add na to siya, magdamo to ang HIPAB virus. Halimbawa, may HIPAB ka na, tapos ang turukan pag ka another, di madamo na yung viral load. Di inom na lang ko D3Bio kung may HIPAB ka.
11: Ang D3Bio, yeah, regarding from HEPA viruses, no? Nga-attake sang aton atay, ginapanubok ito sa D3Bio. There are studies that extra virgin coconut oil will kill those viruses. That's why ginawali din namon. If you want your viral load to lower, you take D3Bio every day, no? So, D3Bio, just to close this in a good note, will give you peace of mind, will na hindi mabakas ang kwarta, it will give you, it will prepare your body for vaccination, it will also support your body after vaccination, that basically, so D3Bio should be in your pocket, adlaw-adlaw, ara permi si inyo medicine cabinet, ara ni siya permi dapat si inyo bag, because D3Bio could give you that peace of mind. And besides all of the many, many health benefits nga ginahatag sang D3Bio sa inyo. So again, Trangkaso, Hilanat, Ubo, relax abyan, i-D3Bio mo na. No? So that is the effect of D3Bio regarding vaccination. Pa-vaccine ka mo, support the drive of the government. Again, this is your right. You can say no, you say it. You could say yes, but for the goal of the country na magkakuha sang herd immunity, let us support our government. But of course, also support your body with D3Bio.
0: Kampiyon, the best.
3: One-man preparation ah.
0: Oh.
3: Inom ka D3Bio, inom ka DTX, inom ka Mighty C or Pure C. para pag pagturok, pag pabakuna mo sir boy, preparado na.
11: Minimal lang ang side effects.
3: Dati ang nakanami da kay hindi under stress imo ano.
11: Imo lawa.
3: Imo nga immune system. Mm-hmm. Kaya aras ikuan mo.
11: Aras di tribayo.
3: Aras mo nulaw rin, aras mo nulaw kaprin, aras ano. Aras mo nulaw rin mismo.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
8: Vitamin yan, at taga-lapas, ginagasakit nga ako ni ko, diagdang kaso ako, tapos nabro ko yung ka-obor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagpacheck up ko to, kuha naman.
13: Pure C, vitamin C. Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
8: Numero nila, ilang kumis ang gagtulog ko, ginampuka, kusang kusang pag-inom ko, sa Pure C. Nagamataman ka lula, nang balik. Salamat sa Pure C.
13: Pure C, vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
10: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay, naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 FM.
15: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
13: D3 Bio.

0: sabat mo kung may maghambal sa imo nga...
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi, kalingawang ta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mangabuti ka.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
3: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Di kasin.
3: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
6: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: D3 Bio.

0: isang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi, hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na! Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Punggod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
11: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
14: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
13: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagkoginapat
12: siya. DTX 500!
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ogalisi.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang mighty sea, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty sea.
1: Mighty sea, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
13: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
14: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
15: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
14: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
16: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio!

nasaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago.

0: interview sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto man sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey, hi! Galing ngawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga sumakadto na ta sa aton mga paborito nga checklist. Why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3?
8: Kay Sir Kibin din nga nung checklist, siling siya. Ang D3 Bio namin siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ito siyempre ang D3 Bio, may kuna siya, Sir Boy. Mm-hmm. May extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Taas ang MCT. Nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Mm-hmm. Maagi ni siya sa imo nga blood-brain barrier. Ito mm-hmm. ga-energize imo nga brain. Mm-hmm. So, kung gusto ka nami imo nga brain health, mm-hmm. kag mag-support sa imo nga glymphatic system, mm-hmm. nami ginang D3 Bio. So, kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mm-hmm. mas nami ginang D3 Bio.
7: D3 Bio ka na right. lang. Kaya mo na lang.
8: And then, aripagid, dugang. Hmm. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ito siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut
7: wala.
8: Oil.
7: Wala.
8: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
7: probiotics.
8: Probiotics. Then this probiotics, amuning mahimos ang imong ano, serotonin.
7: Serotonin.
8: So, malikawan ang mga anxiety, correct. Depression, mm-hmm. kung gagamit ka D3 Bio.
7: Wow, no?
8: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mm-hmm. mo daw, masulubon, mm-hmm. problema, mm-hmm. paimnan na D3 Bio.
7: Pero may lang nga sa sulok sang balay, mm-hmm. at cellphone, paimnan na D3 Bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
9: Nami yes. ang D3 Bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, mm-hmm. hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it.
5: D3 Bio.
9: Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswai bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampiyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
7: Ang paborito ko kanyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
8: Dasi ka masurvive.
7: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any ordinary vitamin D3 supplement.
8: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
7: Correct.
8: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Mm-hmm. Kung nakaditribayo
7: ka. Nakaditribayo ka.
8: So, try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang ditribayo.
7: Correct.
8: May reform ka.
11: Sa mga katol-katol. Mm-hmm.
8: May katol-katol ka. Mm-hmm. May punggod ka. Mm-hmm. Pwede gidya, Sir Boy. So, don't forget, upod gina sa inyo ang ditribayo sa inyo nga mga suplemento.
5: Ditribayo with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio, health news. D3Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
15: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: DTX 500.
19: Juice 7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko.
20: Ano sa una ang imo?
21: Blood pressure.
19: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo.
17: Sibon
18: at trangkaso.
17: Pero huwag mag-alala
18: dahil ang Didra ang mighty.
17: Palaban mo,
18: Mighty C!
17: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
18: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
17: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
18: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
5: DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
25: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
26: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
26: Muling buhayin mo.
18: Extend food supplement for men. May maka kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
18: supplement for men.
26: Muling binuhay mo.
25: Extend, isang kapsula ka lang.
5: DTX

0: Berry Berry Extract, Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT,

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 is FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11.
5: 100.9 Punto Legal, your legal clinic.

0: May nga gasyonad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 26 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, Domingo ngadlaw. Katapusan ngadlaw sang Domingo sa ikapito nga bulan sa tuig 2026. Ang aton sinig pagabiabi sa aton nga mga suki, nga mga kaka-K5, nagamonitor, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa 10.9, 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial. So yung sinitag sa mga FM radio. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radio Tagboan ay dire sa Banwa San Pilar. Makitaan man kita live, pinagi sa K5 News FM Ross official Facebook page, kag K5 NFM Ross sa digital, mga ka-K5. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines, mobile application, direkta sa inyong sinigang mga cellphone kung naka-download na kamo sang K5 News FM Philippines mobile app. Subong nga Domingo, isa naman ka-importante nga topic ko nga aton sininga pag-istoryan na sigurado kita makatag naman sang dugang ahibalo sa aton sininga mga suki nga mga ka-K5. Istoryanta mga ka-K5 diri sa Punto Legal Program subong nga Domingo ining Expanded Solo Parents Welfare Act o kung ining Republic Act 11861. Ano bala ini? Ano ang benepisyo kag mga pribileyo kag kinamataro nga mayara ang mga ginakabig ng mga solo parents? Istoryanta na mga ka-K5 diri sa aton sinigang pagpangalagad subong nga Domingo diri sa 100.9 Punto Legal. Angin kaupod naton karon diri sa aton sininga pagpangalagad, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Gani ko may mga messages kamo, may mga palamungkutanon kamo mga ka-K5. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Ang 100.9 Punto Legal ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga manamit ng sabor kag aroma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa igkos ang toxin sa lawas mo, para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka, kaupo naton DTX Coffee Mix. Araman ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Kag siyempre, Power 3 yung suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Check ta na itong koneksyon sa Abogada sang Banwa. Sa ngalan sang serbisyo publiko, nagatagid sang oras kag tiyempo sa aton sininga mga listeners kada Domingo. Kag bisan na naman nga oras, palapitan mo, available kid. Kaupod nato ng tingog nga ginakalang kaganyo tag sa kadomingo, kaga nakalapaw na sa 1 million views sa Facebook mga ka-K5. Kaupod nato, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, mayong aga, kaupod mo si ka-K5 Roldan.
1: Yes, good morning ka-K5 Roldan. No? Kag sa tanan nga tagpalamati sang aton nga programa nga Punto Legal sa nga K5 News FM, hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi sa nagakaingod man nga kaprobinsyahanan. Kagsubong man ang aton nga viewers no sa aton Facebook Live sang K5 News FM kag of course sa akon personal nga Facebook page. Good morning gid sa inyo nga tanan and happy Sunday, and of course I am always grateful and it is always an honor for me no to share my knowledge as a lawyer sa programa sang K5 News FM. Kag nagapasalamat gid ako nga dako sa Punto Legal kay ginatagaan kita sang tsasa. Good morning and happy Sunday. And of course from my mother na may ara na nga 1.5 million views no sa among nga reels. Good morning gid sa inyong atanan.
0: Thank you gid attorney. And of course ha, congratulations nati naka 1.5 million views sa inyo sining reels no ni Nanay Flor. But silingon damo attorney na lingaw kag naka-relate no sa manami nga pagtanda na iya sang mag-iloy even though hindi Mother's Day. Every day should be Mother's Day, attorney.
1: Yes, so actually ang intention ko gid man niya is to, you know, to inspire other, you know, other kids to, you know, to attend to their mothers and of course para man maka-inspire man si mama nga despite sa iya edad nga 88 no, strong, healthy and you know, having fun with her life. Kasi syempre deserve man nila mga because for the longest time sila ang nagatatap sa amon nga mga kabataan. So para lang thank you so much sa nagaview gid sang amon nga Facebook. Thank you. And of course maka magmanggaranon.
0: Hopefully kiti ko magmanggaranon kadamo ka manggyapon buligan.
1: Yes, so amo man aton ginalantaw no. Share lang sang blessings eh. So sila dapat ma-share man sa sang blessing. I-like lang nila kag i-follow ang amon nga Facebook.
0: So,
1: Anyway, mabalik kita sa atong topic ko ba si Abinila karon.
0: Sa mga ka-K5 naton, pwede nyo i-follow no, ang Facebook page ni Attorney Remia Fuentes Bartolome. Iti kadamo da sa mga informations, of course, kung kaysa mga kalingawan ka mga makitaan. But anyway, subong attorney nga Domingo, isa man ni ka-importante nga topic ko kikadamo sinisa nagapinamangkot. Angot sa Expanded Solo Parents Welfare Act o kunining Republic Act 11861. Una ta nga pamangkot, Attorney Remia Ma'am, sinugid bala ang mga ginakilala nga solo parents idalom sang Expanded Solo Parents Welfare Act, Attorney?
1: Okay, thank you so much for that question, Waldo. Ano lang. Pero bago natong sabto ni na may aragi kita permi nga disclaimer no nga wala kita sang hindi kita nagamonopola, wala kita sang solo nga wala kita sang monopoly of information or knowledge about this law. Ang aton nga i-share base sa aton natunan kag base sa aton nabal-an. Sugani amo nang aton nga ginasabat subong. Okay. Pag naghambal kita nga Expanded Solo Welfare Solo Parents Welfare Act nga man expanded ini siya because sang una abi may ara na kita nga Solo Parents Welfare Act. Ugaling limitado dito ang definition sang solo parents. But under the Republic Act number 11861 o kon ang Expanded Solo Parents Welfare Act, may ara kinaginatawag nga ang mga ginakilala nga mga solo parents. So ang mga solo parents, amuni sila ang mga ginikanan o kon mga tao nga nag-solo lang nga nag-aatipan o kon nagapadako kag wala sing kaop pod o kon partner o kon bana o kon co-parent nga nagapatikasog o kon nagatatap sa ilang mga kabataan o kon sa mga persona. So lakip diri no ang mga nabalo na, meaning balo sa buhi kag sa patay. So pag naghambal kita nga sa patay, wala sang requirement sa as to ano kalawig, pero naupod man diri ang de facto nga separated o kon inibalang mga balo sa buhi nga ginatawag naton balo tungod kay ginbayaan sang ilang bana o kung sang ilang asawa sa sulod sang, you know, sang 6 months or more. Kaya kung less than 6 months, base nagsungguranay lang, mabalik man. So, amo na siya nga, amo ning nasulod sa ila. Ang requirement nila is de facto separation for at least 6 months. Okay, sino pagid? Ginikanan sang bata o kung iloy nga may bata nga nangin resulta sang kaso nga rape. Okay, kay definitely, kung biktima ikaw sang rape, syempre wala ginayasang tatay imo bata. So kung ikaw solo nga nagatatap sa imo bata, nagpadako kag ikaw biktima sang rape, automatic nga makonsider ikaw nga solo parent. Ano pagid? Miski asawa sa mga OFW no, OFW nga low skill o kung semi-skilled nga ara sa guwasang pungsod, kagpadayon dito sa guwasang pungsod sa sulod sang 12 ka bulan. Okay. Sang una abi kung maghambal ka nga abroad imo bana, di ba do hindi ka makonsider nga solo parent. Oh. Pero sa subong sa Expanded Solo Parents Act, Solo Parents Welfare Act, masulod na diri o kung na-include na diri ang mga asawa o kung bana sa mga OFW nga low skilled o kung semi skilled nga nagatrabaho dito sa guwasang pungsod sa masulod lang sa masulod na sang isa ka tuig o kung masubra pa. Sino pagid? Mga legal guardian, adopted man o kung foster parents nga mambal naton within the fourth civil degree no of consanguinity nga solo nga nag-aatipan sang bata. So sino ini sila? Lolo, lola, tiyo, tiya o kung pakaisa nga nagatatap sang hindi nila mga anak pero solo nila nga ginatatap ini tungod ginbayaan, ginabandon o kung ginbilin sa ila ang pagpanikasog sa nga pagpadako kagpaga at tatap sa mga kabataan nga inikag wala nakabaton sang suporta halin sa ila ginikanan. So amuna sila, so kung lantawon nimo balo o kung balo sa buhi kay sa patay para lang mas madali maintindihan o kon mga asawa nga resulta sang annulled marriage o kon legally separated, kiti syempre they are separated legally o kon ang mga ginbayaan sa mga bana sa masulod na o kon asawa for more than 6 months na ang mga asawa sang OFW kag amo na gani ang ambal naton no ang mga paryente within the fourth civil degree nga makonsider naton nga foster parents o kon na mga adoptive parents o kon mga legal guardian.
0: I see. Kung lang taon tang definition sang lapad gali attorney ang butsilingon sa mga makabig naton nga solo parents. Now, subong, ano nga mga papeles sabi kinahanglan na i-present agad makakuha ka sang solo parent ID kag din ini nagakuha attorney?
1: Okay. Ang ID sang solo parents, nakukuha na siya naton sa Social Welfare and Development Office. So, sa Municipal Social Welfare Development Office o kung sa City Social Welfare Development Office. But of course, pagka tumuna dito, hindi ka lang yan po pwedeng automatic mambal ka. Ah, solo parent ako, so kinanglan ko matagaan sang ID. So ano ang kinanglan ng mga dokumento nga ipakita ni mo dito para mambal nga solo parent ikaw? Okay. Barangay certification. O kung certification halin sa barangay nga nagapamatuod nga ikaw nag-i-star sa sina nga barangay kag solo ikaw nga parent sa sulod na sang anong kabulan. Except lang kung patay imo bana, because even if it's less than 6 months, pero the fact nga napatay na imo bana po, pwede ka naka-apply. So antes ka magkadto dito, dapat may ara ikaw nga barangay certification, because it is only the barangay who can certify and attest nga solo parent ikaw. Ano pa gid PSA nga birth certificate sang imo bata o kung sang sang imo ba sang bata nga ginatatap nimo o kung ginapadako nimo. Of course, kung isaga pangita man na sila sang proof of income nga kung sa diin makapamatuod no ngang imo income manubo kaga pwede mo hambalon nga wala ikaw sang trabaho. But of course, it does not disqualify you no from applying miski padako ang imo nga income kung solo parents ikaw. Gamatter, abi, ang proof of income as to what benefits you can receive. Kaya siyempre, kung medyo may ara man niya nga solo parents, balaan nga, hindi bot silingon kay manggaranon ikaw, di ba? Hindi ka pwede maghambal nga solo parent. You are also a solo parent for other benefits. But para sa mga solo parents na gusto mag-avail sa benepisyo nga ginahatag sa gobyerno, especially mga financial assistance or AX man dira sa ilang banwa, so kinanglan nila kung gisa magkapakita sila sa nga solo parents. So kung o kon proof of income kag ikaapat no kon depende sa imo sitwasyon, pero let's say for example mag-allege ikaw nga balo ikaw, of course you need to present the death certificate of your husband or your wife. So death certificate sa imo bana o kon asawa, kon ang imo nga allegation is balo ikaw sa patay. Kon na-prove mo man abi nga let's say hambalon mo man nga balo ikaw sa buhi, pero na-grant na ang imo nga decree sang legal separation o kon annulment, so of course kinahanglan mo man magpresentar sang desisyon sang korte nga kon sa diin nagapamatuod nga annulled ikaw or legally separated ikaw. Karon kon ang imo naman nga allegation nga ang imo asawa o kon ang imo bana low skilled o kung si may skilled ng OFW, of course kinahanglan mo man niya magpakita sang certification halin sa POEA o kung sa OWA na kung sa din nagapamatuod ng imo bana o kung ang imo asawa OFW.
0: Okay. Now, ma'am, hasta sa pila nga edad sang bata nga sakop sang benepisyo abi? Say for example, maklaim ang isa kay Iloy or tatay nga solo parent siya, may ara balasang number of age sa bata nga gina-require nga with that age may benefits nga makuha ang isa ka solo parent?
1: Okay. Sang una ang gina-require nga edad, of course kati ang aton nga presumption is basi pag-abot sang of legal age nga 18 years old, no, basi mambal niya nga hindi na siya pwede makakwalify. Sa expanded solo parents welfare act, ang edad nga ginahambal nila sa mga kabataan nga pwede maka-avail sang benepisyo, amo ang kabataan nga nagaedad sang 22 years old kag panubo. Basta ining 22 years old, syempre kisa subong abi tungod sa nga senior high no, ang pagka-graduate mo sang college, so bisad lapaw ka na sa 22. As long as ining 22 years old panubo, wala pa sing asawa kag wala sang trabaho. Because of course, kun may trabaho na o kun may asawa na ang 22 years old o kun ang 21 years old o kun ang 20 years old, of course hindi na siya pwede maklaim sang ginikanan because hindi na siya under sa custody. The fact remains, may ara na siyang kamaturan nga tiining bata nga ini, hindi na niya ginasagod, hindi na niya ginatatap, initungod kay may trabaho na o kung may asawa. No? So, let us remember nga 22 years old unless nga married na o kung may ara na siya nga tabaho. Pero, kung ang bata, miski pa naglapaw ang iya edad sa 22 years old, pwede mangyapon maka-avail o kung maka-apply ang iya ginakyanan, especially kung ini nga bata, may diferensya sa painuino. So, miski pa 30 anyos na imo bata o 40 anyos, kung may diferensya sa painuino o kung physical, meaning PWD ang imo bata, kag hindi makasarang mag-atipan sa iya nga kaugalingon nga kumbaga kinahanglan gyapon ang pag-atipan sa iyang ginikanan, then miski pa lapaw na siya sa 22 years old, pwede gihapon siya maka-apply for solo parents.
0: Now, diri kita ma'am sa mga nagatrabaho bala, may ano ka matuod gati ang mga solo parents mayara sang ginatawag entitled sila sa parental leave, magluwas pa sa leave credits nga na-earn nila sa pagtrabaho, attorney?
1: Okay. Sa bag-o naton nga layian, of course, ang aton mga gobyerno, especially ang labor naton, nag-implementar no, nga any employee nga may ara nga ID o kung ma-prove niya nga solo parent siya, nga nagatrabaho man sa gobyerno o kung sa pribado nga sektor sang aton nga pagtrabaho, kag nakasibisyo siya sang hindi magdubo sang aton kabulan, anong kabulan, he or she is entitled to an additional parental leave of 7 days. Meaning, magluwas pa sa mga benepisyo nga leave benefits nga mabato niya, nga ginahatag sa iya nga opisina, kag ginahatag sa gobyerno, nga kumbaga requirements sa ila, ang iya nga opisina na whether government man ina o kung sa private sector man ina, pupwede gi siya maka-avail and he is entitled to a 7-day additional parental leave. Meaning, nga man ginhatag ina, inatungod kaya ang aton gobyerno nagapati nga ti syempre bilang solo parent no, may mga obligasyon kung gisa nga kinanglan naton atubangon, and because wala kasang partner o kun wala kasang bana o kun asawa nga amo ang mag-aattender sa imong kabataan, that is why may additional nga 7 days leave nga mabaton ang solo parent. Ang ina nga 7 days leave no, full ang iyang sweldo, hindi po pwede ibuhinan ang iyang sweldo just because nag-absent siya o kung nag-leave siya, because amo na ang benepisyo nga gina-require gid sang aton nga gobyerno sa ila. Kag ina siya nga 7 days leave, hindi mo po pwede ma-convert into cash. So hindi ka po pwede nga hindi ko na pagkuwaon at the end of the year i-convert ko lang siya cash, hindi pwede. Kag hindi mo man siya pwede ma-carry over. Kinahanglan ina nga 7 days leave nimo ma-avail nimo ina within the year kaga kinahanglan na mahatagid sa imo. Karon, kung wala kaya nag-avail, di wala ya problema. Hindi mo man mabaso lang imong opisina o kung ang hensya sang gobyerno nga kung sa diin ka katrabaho kay wala ka ka-avail, because you need to apply also. And you need to inform your company or your office that you wanted to avail your 7-day additional parental leave.
0: May penalty sa mga employer nga wala nag-grant sang parental leave, attorney?
1: Yes, of course. May ara gid sila nga responsibility tungod kay responsibilidad ina nila, kag tungod kaya ginahatag ina nga benepisyo sang gobyerno, may ara sila nga responsibilidad kung hindi nila pagsugdon. Other than the fact nga po pwede sila pailan sa nga criminal kag administrative nga kaso, no, po pwede pa ma-revoke ang ilang nga lisensya sang ilang nga negosyo kung wala nila iniginasunod.
0: Okay. Now balanta kun solo parent, mabudlay gid attorney, especially kun gimbayaan ka man sang bana mo or napatay, mabudlay magpaeskwela sang kabataan kun ikaw lang nga isa ka iloy or isa ka amay nga ang nagasagod sa imong kabataan. Now may ara bala sang ginahatag or may benepisyo bala para sa mga solo parents sa diskwento or even scholarship sa mga bata nila, attorney?
1: Okay, ideally, and under the law, because I know, Ms. Ama Budlay, man ini nato, no, APM Limpentar, priorida dapat ang mga solo parents, or ang mga bata nga solo parent, ang or ginapadako or ginatatap sa isa ka solo parent, ang scholarship, no, nga ginahatag sang gobyerno. Especially if ang sa DepEd naton, sa CHED o kung sa TESDA, because supposedly they are required to give full scholarship, no, para sa mga sa ilang mga kabataan. Isa sa mga anak nila dapat makabaton gid or maka-avail sini nga scholarship, no. Ang problema lang abi kung gisa the availability of funds at the same time ang qualification, because syempre kung hindi qualified ang isa ka bata para magsulod sa scholarship na gina-require sang aton gobyerno, we cannot just insist nga ati solo parent ako nanay, so dapat i-priority ako, because also hindi man po pwedeng gubo nila ang ilang standards para lang maka-avail o kon makabenepisyo ang isa ka bata sang solo parent. But of course, dira natin mahambal, no, kung pare-pareho ang competition, pare-pareho ang kaalam, and there's an available slot for a scholar, priority gid dapat kag ginatagaan gid dapat sang scholarship ang mga kabataan sang isa ka solo parent. They just have to apply, they just have to submit the requirements. And in fact, kung lang taon nimo, pati ang aton mga solo parents, dapat may ara man na ang scholarship na gina-offer sa ila. That's why if they apply, especially sa mga TESDA, no, ma-prioritize gid sina sila dapat nga makabaton sang benepisyo diri. So ang sabat sa imo pamangkot, yes, may ara nga mga scholarship programs o kon scholarship benefit ang isa ka bata nga ginapadako sa isa ka solo parent. At the same time, ang solo parent man mismo pwede man siya maka-avail sang isa ka scholarship provided they are qualified for that scholarship nga gina-offer.
0: How about sa medical or health support attorney? May ginahatag man for solo parents.
1: Okay. For solo parents nga ang ilang nga income masyado kanubo o kuna nubo ubos gid nga pigado bala no nga wala gid sang kapasidad, automatic ang PhilHealth coverage nila. Tanan nga solo parents nga manubo o kuna pigado gid o kun kubos gid ginatagaan sila sang libre nga PhilHealth, and that is not hindi na po pwede ma-compromise sa isa ka barangay sang aton nga gobyerno because they are entitled to that. What else? Entitled sila sa 10% discount kaga VAT exemption nga makapakita nga ang ilang income is manubo sa 250,000 kada tuig. So meaning may 10% sila discount kag libre sa VAT ang pagbakal nila sa mga bulong o kan ang pagpa-inject sa mga ang tawag sini injection, bakuna, o kung mga medical supplements ang ilang mga kabataan, halin sa pagkatawo hasta sa edad nga 6 years old. So, meaning, kung ikaw, bagong bata, ginabandon ka na sa imong abana, kakinanglan mo mag bulong o kung pabakunahan ng imong bata, you are always entitled to a 10% discount kaga libre ikaw sa VAT. So meaning maganubo nang imo balay rando pareho na ina sa aton mga senior citizens no nga may ilibre sila sa VAT. So kung kumpyuto na nila maganubo ang ilang nga mga balayran. Galing kay ang imo nga lang taon asta lang na sa 6 years old. Paglapaw sa 6 years old, ti wala naman sang bakuna gid nga required sa ila. Of course these are subject pag may mga assistance na ginahatag sa ila, so may ara gid sila nga mabaton nga mga benepisyo nga pareho sila.
0: Okay, sige. Attorney, pagbalik ta dugang pa din nga mga questions no nga nakalinya da mga ka K5. Ipalabutan ni no kay Attorney Remia Fuentes Bartolome mga ka K5. Angot sa gyapon sa mga benepisyo kag kinamatarong sa mga solo parents mga ka K5. Balikan ta na diri sa aton siriga pagpangalagad sa 100.9 punto legal pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: 100.9 punto legal. Your legal clinic on air. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo, bigkaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C.
11: Epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: mag-ida ko sa akong body odor.
14: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
15: Pamakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
19: Gagabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
21: always nagabasa
19: kag nagabaho ang kilikili
21: mag Clinical Dayu Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili
21: Clinical Dayu Fresh
20: nagabasa na naman balaga
19: ah lain naman na ya amo na ang basa na gusto ko
21: Clinical Dayu Fresh
19: para sa maputi at mabangong kilikili
12: extend the food superman for men
22: ako si Rosanne Bao akon bana sang nagidad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend
12: extend food supplement for men
15: DTX 500
23: ako si Salvador Estanina taga Davao Capiz may balatian nga TV kinahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo nabatian ko sa radio ang DTX 500 nagtumar ako
24: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV
23: salamat sa DTX 500
12: DTX 500
15: mahal sa mga butika
25: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
11: 100.9 Punto Legal, your legal clinic.
12: Pabalik diri sa 100.9 Punto Legal sa giapon kapod sa Yoga K5, Roldan Bisana Villarreal. Topod aton sa giapon attorney Remia Fuentes Bartolome. Ang 100.9 Punto Legal, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang ligeng imo sinikeng lawas at loadlaw nga tanay, hindi pagpabayan. Dapat prioridad tang aton sinikeng lawas. Kapod naton, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kagpara naman sa permilang ginasalapo, constipated, ginadiarrhea, likawing toxin accumulation, i-detoxify atong sinigalawas. Para sa healthy ngalawas, healthy ngatsan, ibalik ang balanse sa good bacteria mga ka-K5. Magklinika, complete sporebiotics. Ang spore-based ka probiotics, meras ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria mga ka-K5. Mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Available dahil sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal man online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sa Balalikyaan, diri mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, mga ka-K5. Balikan taton nga linya sa kay Attorney Remia Fuentes Bartolome diri sa aton sinigapag pangalagad, mga ka-K5. No, attorney, sa pagpadayon sa aton sininga topiko, I believe, no, kadamo sa mga solo parents nga pigado gid ang kita, no, gamay ang kita. Amo na gani nga ginatagaan man sila somehow sang dako nga bulig sa idalom sang siningalay. Pero so, for those parents, abi, solo parents nga nagaobra pero below minimum wage ang ilang nakita, do gamay gid. May ara bala sa iban pang bulig nga ginatalana para sa ila, attorney?
13: Okay. Para sa mga solo parents nung below minimum wage ang ilang ginabaton o kung nga wala sang trabaho, sila dapat makabaton sang 1,000 nga monthly cash subsidy sa local government unit basta sila wala sang ginabaton nga iban nga mga assistance. Ang problema lang, abi, because this cash subsidy is dependent to the availability of funds. Okay, kung wala sang available nga funds ang local government unit, wala man sang ihatag sa iya. That's why nga dapat priority ini pag na pag nagahimo sang budget call ang inyo nga mga banwa, let's say sa bulan sang Oktubre, pwede ang budget kinahanglan masumiti na nila by December, no? Pag nagtawag, dapat may mga organization ini mga solo parents nga kung sa diin po pwede sila makalabi sa ilang mga banwa sa probinsya para maglabi sila to allocate funds para may ara sila nga subsidy, nga monthly cash sa subsidy in the amount of 1,000 pesos because they are supposedly entitled to that. And in fact, sa mga financial assistance, sa mga acts nga mabato, no, priority man natin mga solo parents. In fact, makita natin subong, no, kalawig na sang tion ano na nga bulan subong Hulyo, no, kag we've been doing some legal services, no, nga libre abi sa mga pumuluyo. Nakita man natin nga kadamo na sang nag-a-apply nga magkuha sang solo parents ID because they know nga as long as may available nga funds ang ilang banwa or there is a financial assistance given to the people of the a certain municipality or province, entitled sila kag sila ang priority sila sa pagbaton sining mga financial assistance. Gusto ko lang idugang kagina, no, kay-Feb Roldan, because when you asked me earlier about the requirements, isa abi, kung first-time applicant ikaw, kung isaw ginapangitaan sang joint affidavit, no, nga i-execute sa mga tao, nga kung sa diin maghahambal man nga solo parent ikaw, kag hindi wala ikaw sang partner, o kung wala ikaw sang bana, kag wala sang nagabulig sa imo atipan, no, sa pagpadako o kung na pagtatap sa inyong kabataan o sa mga bata nga ara sa imong nga responsibilidad abi. And kung renewal naman kay amogin ni permi ang ato na entertain, though affidavit lang, no, affidavit man nga asta subong umpisa sa nagbulagay kamo sa imong bana or asta subong kung saan o ka gusto magparenew sa imong solo parents ID, wala ka sang ginaupod kag ara man gihapon, entitled ka man gihapon nga maging solo parent because ang edad sa imo bata is wala pa nag wala pa nagtaas sa 22 years old o kon ang imo bata kinahanglan patatapon nimo kag ginatatapan nimo kag isa sa mga portions sang affidavit nga gina-execute mo is gina-attest nimo nga wala ikaw live-in o kon wala ikaw sang iban nga tawo nga nagabulig suporta sa imo kabataan because nga man gina importante ini because ang priority sa ang prioridad sang gobyerno especially kung manubog imo income is priority ka mo sa paghatag sang financial assistance and this 1,000 monthly cash subsidy as long as available ang funds, entitled din sila nga makabat.
12: Now, mamayari, nagpadala sa pamangkot. Currently, kuno, solo parent siya. Pero, gawori siya nga buton ang iyang karelasyon subong kay basi madula daw ang hindi niya marinyo ang iyang solo parent ID kag madula iyang mga benepisyo. Pwede bala ina matabo just in case, attorney?
13: Yes, pwede gid siya matabo nga madula ang iya benepisyo once nga nagpamana siya o kon may ka-live-in na siya o kon nag-asawa siya kay tungod ining solo parents ginahambal ni nila nga solo parent ka because solo ikaw nga nag-attendi o kon nagatatap sang imo mga kabataan. Kumbaga kon magpangasawa ka liwat o kon mag-live-in ikaw sa isa ka tawo, ang presumption is may kaupod na ikaw magpadako sang kabataan kag magtatap sang imo sang mga kabataan nimo. So hindi ka na solo parent. Ano ang pulos? Sorry, ano ang pulos nga mga sawa ka o kon mag-live-in ka nga ikaw man lang gihapon ang magtatap sa imo pamilya. So amo na nga ginahambal sang gobyerno, if you want to stay and remain to be a solo parent, kinahanglan pamatud-an nimo, no, nga isa ikaw, nag-isahanon lang ikaw nga nagatatap sa imo nga kabataan. Luwas lang. Luwas lang kung ang imo nga buton nga partner o kung ang imo buton nga bana is an OFW nga low skilled o kon di ba, hindi siya sang amo na ka high skilled worker because miski pa buton mo siya, miski pa mag-upod ka mo, kung abroad siya kag OFW, you can still apply or you can still avail of the benefits entitled sa imo bilang solo parents.
12: Okay.
13: So, take note lang gid nila ha, dapat magapabilin ikaw nga solo. Kay pag nag-partner ikaw o kung nagpamana ikaw, hindi ka na solo kundi may partner ka na.
12: Okay. Now, attorney, ano naman yung papel sang barangay sa pagpatuman sining-alayingan eh?
13: Okay, ang barangay amo ang nag-identify kag nag-certify kun ang tawo nga nag-apply for solo parent o kuna ang gusto maka-avail sang solo parents benefit is tuod-tuod gid ba lang nga solo parent o kun wala sang partner o kun wala sang asawa gibayaan o kun biktima sang rape o kun nagatatap nga isahanon because sang bagani nato no ang barangay ang naka-insindi kag nakakita kun ano ba lang kamaturan. So ang role sang barangay is to issue a certification to attest that one, that person applying for a solo parent residente sa ilang barangay kag ikaduwa kag ina nga persona nga naga-apply for solo parents is indeed solo lang nga nagatatap kag nagapangabuhi kag nagaatipan kag nagahatag sang kinahanglanon sa ilang mga kabataan o kung sa mga bataan nga ginbilin sa ilang responsibilidad sa pagpadako.
12: Now attorney, paano naman nagaangot sa labor laws, child protection laws o kung family code ining solo parent welfare act, attorney?
13: Okay. So, kun lang tawon nimo no sa aton nga labor code ina dira nagasulod ang 'di ba additional parental leave. Of course, kinahanglan man nga may ara sila dapat nga flexible nga working schedule para sa mga solo parents, dapat may ara sila gina-provide na nga daw playground or playpen for children sa mga solo parents. Kasi kung gisa, di ba, may ara nga tinion, nga kinanglan daloon sa nga solo parent ang kabataan sa ila opisina because wala sa nagapanday. So dapat wala sang discrimination as to hiring no sa mga solo parents. Kaya hindi mo pwede hambalon nga because solo parent ka, hindi ka dapat qualify sini nga trabaho because solo parent ka. So dapat wala sang discrimination. As to the family code naman niya, ti syempre nagasanto ini sa obligasyon sa paghatag sang suporta sa ginbayaan no o kun sang kun may annulled man kamo so ginatagaan kamo dapat sang suporta ti kay kun napaslawan maghatag o kun the partner who failed to give a support sa iyang sa solo parent no po pwede ang family code ang family court nato na maghatag sang tama ka nagakasanto nga suporta kun entitled siya pero ang problema lang sini is if ever nga may ara na nga court order no nga maghambal nga nagasuporta ang husband o kun ang wife sa kabataan of course hindi na siya magiging entitled nga maging solo parent because hindi na siya nag-iisanon nga nagapadako o kun nagatatap sa iya kabataan and of course sa child protection laws nato no ginasiguro sini sang layi nga hindi mapabayaan ang kayuhan sa mga kabataan nga despite no nga solo ang o solo ang parent nga nagapadako o nagatatap sa iya ang benepisyo kag ang oportunidad nga mahatag sa iya mahatag man sa isa ka bata nga solo parent, meaning hindi siya ma-deprive sa mga opportunities nga pwede ihatag sa isa kakabataan nga duwa ang ginikanan nga nagapadako. So kumbaga, ang sa solo parent, ang gobyerno ang partner sa nga isa ka solo parent para padakuon kag tatapon ang iya kabataan.
12: Okay. Now, attorney Simo, sini nga paglantaw, ano pang kulang sa sini nga laing dapat i-amend sa palaabuton?
13: Well, number one, ang hindi patas no nga pag sa sining 1,000 ba lang cash subsidy because of course may mga local government units nga ti wala yasang pondo, may mga local government units nga dako ila budget. So do kalain man lang taon niya nga ti let's say for example ang Banwa sang ang siyudad sang Roa City makahatag sila sang 1,000 nga cash subsidy sa mga solo parents. Tapos ang sa Banwa man niya sang Panitaan ang mga solo parents hindi makabaton sang cash subsidy because of you know ang hindi pareho ang available nga funds. So tani kun lang taon nato no the budget should come from the national government kag patas kag palariho ang pagtratar sa ila para man kun ano ang ma-avail nga benepisyo sa cash subsidy sang pumuluyo sang isa ka Banwa mabaton man sang iban nga Banwa. Kaya kung gisa, hindi fair, Abby, because of the limitation as to the availability of funds sa local government units. Tani, national ang pundo, no? Halin, from the national government, nga pag-submit nila sa pundo, ara na da mismo ang naka-avail. Kaya dapat may record sila. Dapat organisado, kaga plastado ang records ng aton nga national government o kung sa local government unit sa mga solo parents. Nga inabala by yearly, malantaw nila kung ma-update nila ina para paghatag sang budget, submit nila sa national government nagpatas ang benepisyo. Ano pagid ang benepisyo ni bala nga 6 months lang ang up to 6 years old lang no ang pwede makabaton sang VAT exemption o kon 10% discount sa bulong pag sa mga kinahanglanon nila kay ti kung gisa hindi man lang ang kinahanglanon sang bata hasta lang sa 6 years old di ba may mga kinahanglanon man sila and of course stricto ang aton nga implementasyon no sa child support kahit kung may child support, kung gisa, ang mabudlay abi, hindi lang man ang issue sang financial ang sa solo parents. Issue man dira ang solo mo nga ginaatipan ang imo kabataan. So may mga kinahanglanon man nga kinahanglan obrahon mo nga hindi mabayaran sang kwarta. So just because nagahatag sang child support, kuhaon mo na ang benepisyo sa isa ka solo parent. Tani, miski may child support, no? Ara gyapon ang benepisyo nga mabaton sang solo parent because ang ang burden sang isa ka solo parent is hindi lamang financial kundi okay. Emotional, psychological and physical burden.
12: Okay, sige. Sa sining at sempo kag information attorney Remia Fuentes Bartolome. Ma'am, salamat gyud sa imo oras kag kinaalam nga ginpakigbahin diri sa K5 News FM.
13: And thank you also for the opportunity given to me, no. Kadamo abi kung gisa sa nagapamangkot, especially gusto ko lang i-emphasize, no, nga may salabton ang isa ka barangay nga naga-refuse mag-issue sang certification nga ginapangayo sang isa ka solo parent, especially if mapamatud-an nga solo parent ka, guardian ka, or nagatatap ka sa isa ka bata nga gibilin sa imo kustodiya, may ara na sila nga responsibilidad kag may ara sila nga salabton if they refuse to issue a certification, especially if mapamatud-an nga pampersonal ang ila refusal. Because it is their duty and obligation to issue such certification. Again, bago magtakop, no, kay tungod manog alas 12 na, gusto ko lang gid permi ni i-emphasize, no, wala sang kinamatarong nga ginatapakan kun wala sang tawo nga nagapasugot nga tapakan ang ila kinamatarong. So if they have any concerns, if they have any issues, they can always go to their social welfare development office. Pwede sila kakanto sa PNP, pwede sila kakanto sa PAW, pwede sila kakanto sa NBI to lodge a complaint or to, you know, to raise issues against people who refuse nga magbatag sang benepisyo sa ila sa idalom sang expanded solo parents welfare.
12: Okay, sige. With this, ma'am, salamat gid sa liwat kag maing udto.
13: Yes, may hindi man, kag madamo nga salam.
11: 100.9 Punto Legal, your legal clinic on air.
12: Nabatian mga ka K5 ang aton sining bisita diri sa 100.9 Punto Legal. Attorney Remia Fuentes Bartolome angot sa Expanded Solo Parents Welfare Act o kunining Republic Act 11861. Kabay pa sa mga solo parents dira nga wala ta kabalo ang thinking naton pag solo parent ka mo lang ning definisyon. Pwede ka gali mangin solo parent mga ka K5 basta pasok ka sa na-mention nga mga elemento sang siningalay mga ka K5. Gagada mo benepisyo nga pwede mo ma-avail. Hindi mo ma-avail kung wala ka kabalo. Kag of course, no, sa mga natungdan, tikabay pa aton man ining tutukan nga mangin patas ang pag-atag sang benepisyo sa mga kauturan naton nga mga solo parents mga ka K5. Kay kabudlay magpadako sang bata, kabudlay nga mangin solo parent mga ka K5 amo ning nga may mga gamay nga benepisyo kag pribileyo indi ta na pagidingot sa ila mga ka K5. Kag saliwat salamat attorney Remia Fuentes Bartolome sa imo oras gagin pakigbahin diri sa K5 News FM Rojas. Hilibati naman kita sa masunod nga Domingo, next Sunday Agosto na mga ka K5. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager, ka K5 Emmy Orlean Saberondo. Ini, si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: So good lang nag-inom ka,
8: DTX 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
14: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
14: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
11: TTX 500.
14: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
15: May ilonggo sa strand?
14: Dabudlayan ko, no?
16: Halayan.
14: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
15: Isa kahigot, ha?
14: Isa kabanting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. So ara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Mm. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes. Mm. Nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod.
12: Mm-hmm.
14: Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
16: Amo nang matigulang, Sir JP.
14: Mm-hmm.
16: Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape, Sir, mm-hmm. Sir JP.
14: Mm-hmm.
16: But silingon may mga punta sila.
14: Mm-hmm.
16: Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
14: Husto.
11: TTX 500.
17: Kano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
18: Isa kagawa kapila ka maginan?
17: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
18: Subong kamusta?
17: O ay na ko ginibatsyan maskin gamay.
18: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
17: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
11: DTX 500!
16: Do pareo blaser GP nga magpaputo copy ka, ang punta sa litra sang band paper, di ba dala.
14: So hindi na mo ang information? So,
16: meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig.
12: Mm.
16: May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500,
14: Hosto.
16: Sure na ya?
14: Oo.
16: Inom ka DTX 500, may tisi? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
14: Mm. Sang bago sang mga cells. Cells ano?
16: Kung maubos siya, Sir GP,
14: tapat
16: amat-amat talagid madula, maubos tanan.
14: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
16: Ang lain, kung wala na gigi information, among mapatay nga mapatay na lang.
14: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kag ginatawag telomeres.
12: Mm.
14: In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats.
16: Mm. Kung sa pisa pa, damo ka spare.
14: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang na DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
16: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
14: Husto.
16: Target niya ang telomeres.
14: Ay!
16: Meaning, kung wala ka gakaw utan, wala kag kaon prutas, kita maranta, kisa mahal guro.
14: Oh.
16: Kag labi na wala kag inom DTX 500 di, ang matabo dali maupod ang telomeres.
14: Mm.
16: Kag wala nakasang protective extra copy sang imo nga DNA.
14: Husto, Doc Ramil.
16: Diri nato mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton permi gyud na sulit-sulit nga mag-inom giga DTX 500 kung indi ka gusto dali magtigula.
14: Mm-hmm.
16: Bangod sa ginaprotektahan niya ang telomeres
14: from
16: oxidative stress.
11: TTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
18: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
19: 470.
18: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom tamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
11: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
11: nga may D3.
21: Mabakal, sumanguti.
11: D3 Bio with Visio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio. Ang D3
21: nga may Visio.
11: Ang Visio
21: nga may D3.
11: D3 Bio.
23: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabat siya ganito?
2: DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
1: Mabaka ang butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Marcy. Pasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on. Tapos yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
27: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
28: Nestor! Ang sinaeng!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasumpay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplanta na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Missy ang masusunod.
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing.
30: Dahil kasangga ko
31: ang extend
30: supplement for men.
31: Lourdes,
30: tapos ka ng maligo?
32: Yes, darling. Come to mama.
31: Extend food supplement for men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
33: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
31: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
2: Memory Advanced Syrup.
1: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
31: Bumakal sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinaka

0: Ha? Sa din tapakan to?
1: Himaw sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
7: Mabagat sa mga butika.
6: D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max4 Biotics!
9: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-klinika!
10: Max4 Biotics!
9: Max4 Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
10: Clinicas for Biotics.
11: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali si Eli sa Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
18: Kadaragsa ang apunggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
19: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
8: Extend Food Superman.
0: Ako si Renato. Na-alarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
20: My tennis one is
9: matalong kag alerto nga paminsaron.
20: My tennis two wasted.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio!

0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Kalingawanta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga buti ka.
6: Kisa, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely, ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
7: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung ubuson ba niya sunog ang imo nga no, ginkaon, or amula na akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
6: Hindi
7: ako magsunog.
6: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tanan-tanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga.
7: Amo na bantayan la sir boy. Jutay la kaon, gatambok sila, gapanugnawan sila.
6: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
7: Tapos constipated sila.
6: Constipated nga way ko ganiwang man.
7: Oo.
6: Nga way ko ganiwang tambok man ko.
7: Hinay gali ilang metabolism.
6: Hinay ang metabolism. Ang
7: pahinay magsunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
6: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
7: Di pwede masulod na lang sa ubin?
8: Initon.
7: Ang tribayo lang ang katapat sinaya. Di siyempre, kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
6: Increase pagit ang core temperature, no?
7: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inyong D3 Bio, sir.
6: D3 Bio,
3: good. D3 Bio!
9: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
7: Taniginhin mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no nga, pindoton la, sir boy.
10: May mga switches, no?
7: Switches, subong kay damo kaon high nimo balbal ang kuan
6: metabolism
7: thyroid hormones balbal para dasig matuna para hindi ka bala magtambok ti pagsiling siya nga ti subong daw
6: bigado
7: bigado subong jo tay lang kaon
6: eco mode
7: daw para sa salakyan la
8: oh may switch
7: pero delikado ha mag hyper ang imo thyroid kasi para maniwang ka kagang imo mata daw
6: gabog mata no
7: amo nang matabo.
6: So ano git bala nga tabo sa ano
7: hypo tapos low energy ka sir boy tungod kay siyempre hindi magamit.
6: Hindi magamit. Ano sa lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes. No?
7: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka D3 Bio, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
6: Pretty, no?
7: Duha pa lang namang yung bala na.
6: Da mo makita ang epekto sang gatawag nga D3 Bio tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
7: Aside nga ga-inom ka D3 Bio, sir boy, makabulog ligayahan ang ahos.
6: Correct.
7: Paano?
6: Ang ahos ko basically
7: sao na silin nilulay butang ko no sa imo buli.
8: Para mag-init.
6: Para mag-init, no?
7: Kabudlay gid na sir boy kung may problema ka sa kan mo hypothyroidism. Tingala ka gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ni problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
6: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 bio. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga simptomas, ara na, ang D3 bio makatabanggid, makabuligid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.
3: D3 bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 bio. Health. News D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Sporbiotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Sporbiotics.
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis!
15: DTX 500!
14: DTX 500!
16: Catalina Habagat,
17: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Yung
17: pinamit na git sa akong nga mat.
3: DTX 500 Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
20: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Mabasa ka butika.
3: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon niya sugar na batian ko.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitunghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Tumasyon sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw

0: araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: X10 Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang X10. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang X10 Food Superman for Men.
2: X10 Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna 13 sang hapon.
9: Philippine National Police tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintenar sang kalinong, kagkatawhay kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko. Ang aton kapulisan, aton mga abyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakomplisar kag mapinuslanon nga mga aktibidad. Kapis, pulisya, balita para sa masa, sa kampiyon nga estasyon. 100.9 K5 News FM Rojas. Kapis, pulisya, balita para sa masa.

0: Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Siyudad Sang Rojas. Welcome sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Siyempre, diri gid lamang ka mga kabiyanan mabalian sa K5 News FM Rojas. Sa subong edisyon sa aton pagpangalagad, Petsa 26 kita karon sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Katapusan nga Domingo sa bulan sang Hulyo mga kabiyanan. Kag syempre, ang pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa, ini sa pangalan sang Bugos ng Puwersa, sang Philippine National Police, sang Police Regional Office 6. Kag subong man sang Kapis Police Provincial Office sa pagpamuno sang amon nga Provincial Director, Police Colonel David Cachumbo Jr. Kag syempre, kami ang inyong mga police anchors sa subong nga hapon.
1: Police Master Sergeant Roldan Villina Jama.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Frofonga.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Sa liwat, ginaabi-abi gid namon kamo tanan-tanan sa tulong mga suki nga tagpalamati diri sa K5 News FM Rojas. Diri sa programa sa Kapis Pulisya Balita para sa masa. Kamusta, kamusta, kamusta kamo dira mga kabiyanan, no? Mayad-ayad gid nga hapon, maulanon nga hapon, partner.
1: Mayong hapon, partner. Nagagoom-goom partner ang aton nga kahawaan.
0: No? Yes.
1: Mayroon nga pugtak-pugtak ng pag-ulan, no, sa atong mga kotoran na sa gihapon. Ari kita sa pagpangalagad sa K5 News FM sa Kapis Pulisya Balita para sa masa. Nga igadulong sa atong mga police patrollers na nag-standby sa karon sa ilan na kalinlain ng mga area of responsibility diri sa may bahin sa probinsya sa Kapis Kagsubuman, diri sa may syudad sa Rojas. So, welcome tanan-tanan ang atong mga kotoran, atong mga tricycle drivers, sa atong mga managbaligya, no,
0: nagsubuman
1: ng mga vendors naton.
0: Yes.
1: No, kag nagabiyahi sa subong nga hapon, no? Maghalong-halong lang kita tanan kag Happy Sunday sa inyo tanan-tanan.
0: Siyempre, abi-abi gid naton ang aton nga mga suking at tagpalamati, mga listeners naton sa mga ilang transistor radios. Subong man ang aton nga mga viewers through our Facebook Live sa official Facebook page sang K5 News FM Rojas. Ma-view nila kita, partner, sa bisan din man sila kabahin sang kalibutan.
1: Yes, worldwide, kag nationwide.
0: Yes. Opti ninyo kami mga kabiyanan, umpisa subong alauna, tulto alas dos ang hapon. Siyempre, ginaagda taman sila, partner, kung may ara sila sa mga inog talamiyawon. No? May ipa-shoutout sila dira, open ang aton yung Facebook Live, comment lang kamo. Kaya ito nina karun pagkatagaan sang pagtamod, basahaw na tundra. Ang mga nagasiliberar sa ilang mga kadlawan, la happy, happy birthday!
1: Abaw, partner, katapusan ng Domingo Subong, no?
0: Yes!
1: Sa bulan sang
0: Hulyo,
1: 2026.
0: Uh-huh.
1: No? Walang partner, pila nalang kadlaw. Matapos naman, no? Ang bulan sang Hulyo, no? Makibaw naman kita, bawari naman, Agosto.
0: Bulan sang Agosto, no?
1: Ano na, may beer na? No, gayuhom yuhom naman ato mga kautoran basta makalabot na no? Magatika-tika naman ang kilala nilang partner ng kakanta ho. No, nga inchik-inchik nga kanta pa ng partner ho sa mga Christmas song, no?
0: Kapatian
1: na na partner.
0: Why lang kapila partner? Dugay-dugay, may bare months na. Diba? O isa na lang kabulan, August na ho. Bawal na ba yung manakon, August, tigkiriwi. Kung ano partner?
1: Gani, ang iba nag-celebrar sila mga, may mga banwa partner na nag-celebrar sa mga pistahan.
0: Yes.
1: No? Malapit na lang, no? Ang dumaro partner sa San Onila nga pista.
0: Though August 5 I think partner.
1: August sulunod so, tapos panit an ano pa gid nagasulunod din nga mga pista bisan yata partner no.
0: Sa tanan-tanan nga nagasaulog naton nga makautura naton sang birthday, happy happy birthday sa inyo tanan-tanan. Special shout out ko dira nga akon kumpare nga nagasaulog siya birthday sa mga.
1: Aba.
0: Ang aton kumpare dira sa Toyota Rojas, si Pari Kenneth Angilada. Happy happy birthday, pre!
1: Happy birthday! Nagkasubong maglay partner, nagkaselebrar sa ilang festival, no? Kapistahan partner, ang Balasan, no? Iloilo. Gabasko kita to partner ang aton nga signal no sa T5
0: nagasigabong
1: ang ilang lechon festival bao partner daw wow, mo lechon sa bong no ang wala po kakapanyaga da pwede nga mo to diretso sa blasan
0: oh nga
1: ara sa ila plaza no sa ilang highway da ang ginlatag nila
0: mo lechon no kalang tiya partner ka mapera pero ka
1: mapera open partner kay, open, open ang pagmukbang da sa iyang mga lechon sa blasan
0: mayo ang lechon lang mukbangan nyo na kung maganda ka mo sa blasan ha. Hindi na ako magmukbang sa Ivan.
1: Hindi lang ako maghalay, Vlad.
0: Gina-shoutout na. Tanda ho, akon nga buddy ho. Police Corporal Janelle Barredo.
1: Aba, regis sa partner ho. Pa-shoutout.
0: Na-miss na niya ako nung ka-upodran ho.
1: Gano'y partner.
0: No, gaya ka na, gaya ginakuritan mo na ko ha. Buddy, may tayo nga po. Nagpapatigin sa atin subong.
1: Gapang-ubertek na siya partner.
0: Gapang-ubertek na siya partner ba?
1: Grabe tapos nang iyagapan.
0: Tapos kung kunara kunara ko sa likuran niya, naman mo may turbo na sa...
1: Naka-fuel sa partner. So, sa ito na mga kwan, patigay mag-alisang women's run no, dito sa bayan sa Iloilo.
0: Congratulations sa ito nga mga finishers.
1: Kababaihan, no, nag-dalagan no, dito natin.
0: Why ka ito naglagan, partner? Kay abi ko, todo suporta ka sa ito mga kababaihan.
1: Wabi ko gani, women's month ng partner yung nadalagan. Kung magaling, katapusan ng Domingo sang Hulyo. No?
0: Lagi si partner dyan, maghambang kong...
1: Nakarelate ko sa mga partner, kay doon mo nagit goro yung hilig. Doon, nagkabit-kabit sa partner, kita ko naman ito yung, ano, yung story.
0: Siyempre, kina-shoutout, tumandara, si ang akon magulang, si Nini Donalyn Liaban, sa Barangay Dolores, Dumalag Kapis, nakatutogin sa ato nga pagpangalagad sa sumung hapon. Kay Bibi Kapda, kay Manong Noynoy, kay Manang Ditdit. Siyempre, akon pinalangga nga mga anak nira sa poblasyon Dumaro Kapis. Kay Tiny Kagay Rain, kay mama nila da, mayong hapon. Si Sir Leo Jan Biliones, partner ho, nagpa-shoutout gid sa aton nga pagpangalagad subong mayong hapon gid ko no.
1: Wala gid sila untat partner, mo gid sila mga loyalista partner sa
0: ari
1: programa.
0: Gani, ari pa gid aton nga sukyo, si Sir Doy Arthur, good afternoon Sir Van and Sir Oldan, watching and listening from West Villa Flores, Mayon Kapi.
1: Nagsumuman si Ma'am Roda Amago ho, ba, kung gani lang ang partner gani, ho, mga avid na no? Supporters
0: sa T5. Kamusta ka mo dira? Na tugma ko partner, nagapahunay-hunay ni sila sa ilang kinaon mo kay bago lang ni sila kaon sa panyagan na guro. Kapatuyo ni partner.
1: Mayara mapaang-paang ya partner na sa buong panahon pero gabalos man ang kwan ng uyop-uyop sang hangin na mga bagat.
0: Shout out ko pagyad ba si Bilasken ho, nagapamati sa buong saton dira sa poblasyon Dumaro Kapis. Sakay Tita Pito ni Tiny ho, nagapa-shoutout gid sa aton nga pagpangalagad. Waita Bilasken ka kita na iba, waita ka shooting tani.
1: Ano, mag-golf naman.
0: Golf sang soft drinks partner.
1: Salud ka mga salud sa mga wala pa naka-kwandra, no? Naka-comment. Tapos pwede ka magkakwana, kapadala sa Japan, dito sa inyong mga... reactions na no? Gusto ba man comment there is aton nga pagpangalaga sa K5 FM sa Kapis Pulisya Balita para sa masa
0: mayo man gani partner nga nakuan na rescue kita sa aton nga mabuot nga kumpare ho kay Nabria kita dira sa bahin sa barangay Lanot shout out kay pari Carlo Cades nga nag-rescue sa aton nga nagdulong di pagantugin sa K5 nung si FM partner ho
1: din dampi sa Lanot ko ng partner ikaw
0: Nabria sa crossing Lanot kay banda
1: crossing
0: partner
1: okay kita mo dala aton nga mga kotoran. No,
0: binilin na. Tatong aton to nga kwan, nga karusa to.
1: Bono, by the way, ayaw ganit. Dira sa kwan, no, sa Lanot, sa kay Kapitan Dira, Kap.
0: Kapa yung hapon.
1: Wow, thank you. Giba na doon nga na kami panyaga, partner.
0: Mayo gini yung klase nga tao, si Kapitan.
1: Mayo gini nga tao. No?
0: Pareho man ni kay Pari Carlo Cades, so mayo gini yung klase nga tao. Kay Sir Cades, kay Ma'am Cades, dira, nakatutok sa itong pagpangalagad, mayong hapon. Siyempre si Ivan pagid naton partner nga managapa-shoutout sa aton nga pagpangalagad sa mga hapon diri sa aton nga live. Now standby ka mo mga kabiyanan, tutok lang ka mo diri sa aton nga live. Comment lang ka mo kay pagbasahon nato ni nakaroon diri sa aton nga pagpangalagad. Oras nato na launa 24 sang hapon. Of course partner ang aton nga mga mabakod kag mga mahugod nga police patrollers no naka-standby na sa ilang mga respective areas of responsibility Mga dulong sa aton sang balita, diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon, partner. Mga dalaguan nga balita nga nagagikan sa naglain-lain nga municipal police stations diri sa kabugusan nga probinsya sang Capiz. Okay, sa sininga tinayon, liton kita na partner sa mga headlines na ito. Naho ah! Mga balita ang idulong sa aton police patrollers. Siyempre, sa mga balantayan nga balita, diri sa aton pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Aring mga balantayan, aton nga balita ho, armas luthang kag droga na kumbiskara sa isa kag ginakabig kag nga gabunan nga kawatan sa Barangay Kulasi, Rojas City.
1: Balantayan man nga balita, isa ka high value individual dakop sa drug bypass operation sa Banwasang Panitaan.
0: Kag sa dugang pagid nga balantayan naton nga balita, oh, lalaki nga wanted sa kasong child abuse, arestado.
1: Kag ari pagid balantayan, duha ka mga persona na dakpan sa magkatuhay nga search warrant operations sang Provincial Intelligence Unit sang Rojas City.
0: Kag sa dugang naton nga balita, babayi nga wanted sa kasong nga concubinage na dakpan sang Pilar PNP.
1: Kag sa katapusan nga balita nga balantayan, isa ka barangay official personal nga nag-turn over sang armas luthang sa kapulisan sa Banwat sang Dumalag.
0: Kag inyo nabatian mga kabiyanan ng mga headlines sa aton nga balita diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya Balita para sa masa. Liton kita karon mga kabiyanan sa mga head o sa kondan sa aton mga ginpang headlines nga balita. Para sa una naton nga balita ho, armas luthang kag droga na kumpiskara sa ginagkabig nga isa kagabunan nga kawatan sa Barangay Kulasi, Rojas City. Para sa kondan sa aton nga balita, iyari sa Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
3: Armas kag droga na kumpiskar sa isa ka ginakabig bilang gabunan nga kawatan sa Barangay Kulasi. Nadakpan pinagi sa bypass operation kontra illegal nga pagbaligyas ang armas lutang sa Sitio Luyo, Barangay Kulasi, Rojas City ang isa ka lalaki nga ginakabig bilang gabunan nga kawatan. Ginkilala ang subject sa operasyon nga si alias Mark, 20 anyos, residente sa nasabit nga lugar. Nakatransaksyon sang pulser buyer nga pulis ang suspect nga baklan sang isa ka unit sang indilisensyado nga 38 caliber revolver, kabaylo sang 2,500 pesos nga bypass money. Nakumpiskar man sa posisyon sini ang lima ka mga bala sang natundan na armas lutang. Magduwa sa pusil kag bala nakuhaan man sang isa ka sachet sang ginasuspisuan nga shabu ang nasambitan sini nga subject. Sa karon nakahunong man ini sa kustodiya sang Rojas City Police Station kag mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
4: Amuyan to ang mga dalagong nga balita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Sa dugan na itong kapalita, isa ka high value individual, dakop sa drug bypass operation sa Banwasang Panitaan. Ini nga balita gudulong ni Police Corporal G. Sir Ray Catalogo.
5: Ang Capiz Police Drug Enforcement Unit kag Panitaan Municipal Police Station sa idalom sang supervision ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Officer in Charge, nagpatigayon sang drug bypass operation nga nagresulta sa pagkadakop kay alias Jojo, isa ka high-valued individual o kon HVI sang Hulyo 23, 2026 sa Barangay Agkilo, Panitaan, Capiz. Nagresulta ang operasyon sa pagkumpiskar sang apat ka heat-sealed transparent plastic sachets nga may ginabulubanta 11 kagramo sang ginapatihan shabu na may standard drug price o kon SDP nga 74,800 pesos, lakip ang iban pa nga mga non-drug items. Ang nadakpan nga individual yara na subong sa kustodiya sang Panitaan Municipal Police Station para sa nagakaigong a disposisyon kag atubangon ang kaso batok sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Kagamuyan to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini inyo Police Patroller, Police Corporal Jesse Catalogo para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
0: Madamo nga salamat Police Corporal Jesse Ray Catalogo, no? Ba mayo ni partner na tiklo na ning high value individual
1: ho. HBI.
0: Mhm. Kagining nadakpan man sa Rojas nga gabunan nga kawatan partner ho.
1: Oo,
0: magluwas ka may armas na may droga pa partner. Bakod mo ne.
1: Grabe tayo pangin wala partner. Sa armas, ho. Kita to sa video partner, ha?
0: Oh, sino lang ari partner, sino lang yang kuan, sino lang yang tao nga nakasala na kobras ng sala nga magako, hindi mo na. Ang
1: partner kay siyempre gabunan nga daan
0: sa partner. Kung ikaw yang criminal partner, maako ka sang krimen nga ginobra mo, hindi mo na.
1: Basta gabunan partner, expert na niya sa mga mamo ni.
0: Iway na sa kaluwas kay siyempre madugay na ni siya yung ginatutukan, no? Sa aton mga operatiba, pila man ka mga insidente ang na-involve ni partner sa pagpangawat. Amo ning maayo kay siyempre kung hindi ni sila masulod sa karasel, no? Kung padayon lang kay kalabanan, may iban kita nga mga cases partner. Ang biktima, naghambal na kay awat sa chimpo nila. Hindi na sila makakuan, hindi magbalik. Then, execute na lang sila sa affidavit of non-interest. Hambal sila nga. Hindi na kami sir interesado nga mag-file sa kaso. Ang problema ta dira, no? That is why gin-encourage naton ang aton nga mga kauturan, no? Nga ipursong pag-file sa case. Nga kay kung hindi nang kawatan masulod sa presuhan partner, padayon man ni gapon, no, makagwa ini, padayon man ni gapon nga magpangawat, no, ining mga robbery kag theft cases naton. So, amo na gani nga ginahinyo naton, gina-encourage naton ang aton nga makuturan, especially ming nabiktima sa sining mga robbery and theft incident, inimbulbahan sa sining mga kawatan nga pasulit-sulit na bala partner. No, hindi nang mambal ta nga ikapila na matagaan sang tsansa pero ay gihapon nagtanda. Nagakadampat lang nga kwan nga magtiner sa prisuhan para hindi na makapanghalit, hindi ba?
1: Yes. Okay, kung isa ang partner ang kasabi nga theft, no? Ang iba na pwede kita kapiyansa, no? Kung gamay man lang ilang makuha, no?
0: Yes.
1: That's why ang incident partner kon ang kwan, no? Ang theft ng mga cases, no? Sa gihapon na may nagkakatabo tungod ang iba nakagawa na kapiyansa, no? Ang iba naman na partner hambal mo nga hindi mo na mag-file sang kaso ang mga complainant. No, pero partner no, kung siguro kung mga recidivist na siya partner kung may layay lang tungod sa iyang pabalik-balik bla partner ng pinangawat kag makapiyansa man siya, so kung recidivist na siya partner siguro kung may ara nga layay pwede lang ikaduha ikatatlo na siya hindi na sa bla pagpagwaon, no?
0: Gani, no?
1: Kay, pero kay may layay kita partner
0: siyempre nga itong layay di partner bisan na why pa ma basta why pa ma kwa no desisyonan sa korte partner makonvict ang tao makonsider sang inosente, no? Masugata niya guro pareho sa mga layi sa Saudi Arabia partner, di ba? Kung nangawat ka daw utdon ginayang kamot mo ya sa public, sa publiko, no? Kung may nagalantaw.
1: Nang rape ka man partner, utdon imo kalipayan. Ano na bala? Sa iban nga mga kwani, nga mga country partner do mo
0: yes,
1: ginaya ang mga penalidad, no? Ang sentensya bla partner.
0: Kung ano nga sa kung nangawat ka to Saudi partner, kung ano nga kamot mo ang nagkuha na sang kinawatan mo, amo nang utdon partner.
1: Oo. No? Ay kung nang haras to imo kamot o tuntudlo lang partner, tudlo lang.
0: O tudlo lang.
1: Umatawa si partner John partner.
0: Di pala partner John?
1: Sakto na partner. Kaya tungod may kahaluga mala partner ang layin sa aton. That's why nga tingala sila ay may nagapinangawat gyapon.
0: May ginatawag kita being human rights no partner. We're in ang aton nga mga law enforcement especially ang aton nga mga kapulisan no. Ga observar gid ka ginasunod gid ang layi no. Regarding sa aton nga human rights
1: yes.
0: No. Kay syempre tanan kita nga mga tao may mga layi no. Kag ini ang gitpasar para diri sa aton nga pungsod. wherein nga dapat i-observar, especially naton nga mga law enforcers.
1: Kaya sa mga partner nga respect for human rights.
0: Gani. Pero kung manami, managani nga ako sa aton bala nga mga kuan ho, nga mga legislators, no? Pwede ba sila makaubra sa layi, no?
1: Oo.
0: Nga para ining...
1: Bugatan bala partner, kay kung mga malumagaan, tiga kuan lang partner, ka ginasakyan na lang nila, no? Oo. Ginatripan na lang nila ng mga krimen nga iban.
0: So gina pero sa gihapon ginapandaman ta gina-encourage sa ning aton nga mga kotoran nga matig-abagol bala. No, why kita nagakulang sa paghatag si ila sang mga chances partner amo na gani nga kun mapriso sila may ara sa mga program,
1: yes,
0: no?
1: Oh.
0: Para nga makamarasma sila, para nga magbag-o sila, no? Galing may pila gidya partner nga indi gidya maliso ang liog bala ho, kumbaga. Matig-a gidya.
1: Kagay no? Na partner basi magalala bala, no? Kaysa panahon nga naga partner, no? Nagadugang, no? Ang edad ko sa kalipunan, kalibutan, no? Nagalala man ang sitwasyon kun wala sang may preskinsa sa polo partner sa atong mga minor de edad, no? Ibang siya simpre makahimo sang krimen o tungod lang sa laying Republic Act na
0: 9344 ang Juvenile Justice Act naton na ginambal.
1: So ila naman sakyan tugon may ideya sila partner.
0: Yes.
1: So ang kuno sa ang i-turn over naman sa kabataan sa ginikanan, no? Ibasol sa ginikanan ang ilang kapabayaan sa kabataan, pero ang kabataan subong partner sa subong generation, so kabalo na yung mag-kwan, imuhimo sa istorya. No?
0: Gani, no? Grabe na gid sila ka-aware sa ilang mga rights, no? Gamay lang hampak, no? Pero, bilang ginikanan, no, partner, kasi syempre ginikanan na kita,
1: yes.
0: O isang kaso sa mga ginikanan, no? Nga hanuton yung inyo kabataan kung nakasala. Part sang disiplina, ina partner.
1: Yes.
0: Siyempre, ang bata, kinanglan mo disiplinahon samtang bata, pakay kung magdako na na yung partner, hindi na na ma-instill siya nga mind. No?
1: Nikita
0: mo sang una, bala nga, which is very effective,
1: pasit
0: no?
1: Pasit-sitan ka lang partner nga, stop. Ay, gana, misaw-misaw
0: na experience siya, tagid lang sang una partner sa may eskwelahan. Di ba, may mga stick na nga ton nga mga teachers.
1: Oo, no? Mabal nga, sit properly.
0: Tadlong-tadlong
1: nga. Do police training.
0: Nagalulupad, galulupad ang choco gang eraser partner, no? Di ba?
1: Ay, lain na sang una yung pagtulunan partner sa subong, no? Subong niya, mga estudyante pa yan, din pa ko mga senior high, no? Do sila pa ya ang nagapanton sila mga mistra, kapin pa ko mga first grad, no?
0: Pero nagapati kita partner, no? That is why we are conducting sang awareness, no, partner? Kasi syempre, nagakanda kita sang information dissemination para sa aton mga kabataan, nakapati kita ng mga maalam ining aton ng mga latest generation subong wala partner, no? Kinahanglan ta gid ya nga mangin law abiding citizen, kinahanglan ta nga mangin masinulundon sa aton ginikanan, kag syempre ang pinaka best dira partner, kinahanglan naton nga mangin disiplinado. Paano bala kita nga mangin disiplinado? Maumpisa kita sa pinaka basic nga disiplina, yes. Partner, di ba?
1: Sina partner, di ba, sang una mayara pa kita si 80, no, sang high school, no? Dira ginatunan kita courtesy, no? Pag respeto,
0: disiplina.
1: So kay naging dula ina partner, so that's why ang mga kabataan nga mando medyo na bastos na mga partner, dumamo na sinisubong ang generation nila. Na dula ng respeto ang courtesy. Balaan mo naman sa partner, no? Mayara ang mga kwan, madiparahan ka ginaya partner subong, no?
0: So, sa aton nga mga kabataan da, kay nagapati kita, ang ambal ni Jose Rizal gani partner, di ba? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.
1: Hindi, so, problema ng bayan.
0: Nagapati gid kita, no? Nga, pwede gid mahimo sa aton mga kabataan, no? Kay nabalaan naton madamo pagid sa mga kabataan nga maayo ya partner.
1: Yes.
0: So, sa mga medyo may kuandera, may salawayon, tinguaan ta ang aton tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no? Nga magbag-o, kag siyempre, nga magsunod sa aton nga ginikanan. Alright? Para sa dugang naton nga balita, partner ho, oras naton na, by the way, alaon at rantay 9 sa hapon, sa dugang naton nga balita, partner, lalaki nga wanted sa kaso nga child abuse, arestado, no? Para sa sining nga balita, yari si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangele.
3: Lalaki nga wanted sa kasong child abuse arestado. Arestado sa kapulisan ang isa kalalaki nga wanted sa kasong child abuse matapos konserbihan sa warrant of arrest sa nagligad nga adlaw sa may bahin sa barangay Tansa, Roja City. Ginkilala ang kusado sa kay alias Dodoy, 39 anyos, laborer, kagresidente sa nasabit ng lugar. Ang warrant of arrest ang gin-issue ginpirmahan sa Regional Trial Court Branch 14, Roja City, kag napecha naman sa itong Hulyo 17, 2026. Ginikomendar sa korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sining kailwayan. Sa karunya rin sa kustodiya sa Roja City Police Station para sa gakaigo nga disposisyon.
4: Amuyan to ang mga dalagong ablita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Para sa dugang natong balita, duha ka mga persona na dakpan sa magatuhay nga search warrant operation sa nga Provincial Intelligence Unit sa Ross City. Ining balita gidulong sa pagbabalik ni Police Corporal G. Sir Ray Catalogo.
5: Nagpatigayon sang duha ka separadong operasyon ang Capiz Police Provincial Office pinaagi sa Provincial Intelligence Unit kaupod ang Roja City Police Station nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka individual bangod sa ginapatihan paglapas ang Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sa unang operasyon, nakop si alias Raf, 23 anyos, residente sang Sitio Pagutok, Barangay Cagay, Roja City. Ini ang resulta sa pagpatuman sang search warrant number 31-2026 sang Hulyo 20, 2026, mga alauna 11 sang kaagahon. Na-recover sa iya ginapuyan ang isa ka caliber .22 Smith & Wesson revolver nga may serial number S51514 kag duha ka balas ang caliber .22 nga nakuha sa sulod sang cylinder sang armasa. Samtang sa ikaduwang operasyon sang Hulyo 21, 2026, mga alas 2:59 sang hapon, nadakpan man si alias Jan, 49 anyos, negosyante kag residente sang barangay Mongpong, Roja City. Pinaagi sa pagpatuman sang search warrant number 32-2026. Sa operasyon, nakumpiskar ang isa ka caliber .45 pistol na may marka ng STI kag serial number 223718. Mga magasin kagbalas ang caliber .45, isa ka caliber .38 revolver na wala sang marka kag serial number, kag isa ka improvised o kon homemade 12-gauge shotgun kag magasin sini. Lakip man sa na-recover ang isa ka itom nga sling bag kag holster. Ang duha ka search and seizure operation ginpatigayon sa malinong kag hapsay nga paagi kag gingamitan sang duha ka alternative recording devices para sa insakto nga dokumentasyon na. Ang mga nagkaladakpan gindala sa Roja City Police Station para sa dokumentasyon kag nagakaigong ang disposisyon samtang ang mga nakumpiskar ng mga ebidensya yara nasa kustodiya sang kapulisan pending turnover sa korte nga nag-issue sang search warrants.
6: Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini inyo Police Patroller, Police Corporal Jesse Catalogo para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Mabaka subong si partner Jesse Ray mag-report partner how?
1: Oo, do ginakarya na niya partner. Pwede nagiging partner.
0: Pwede gan, pwede na. Shout out na kay Chinito Lismong Vlog, na? Salamat sa balita nga gindulong ni mo.
1: Idol na.
0: By the way, partner, gapa shout out gid sa aton ho. Nga aton nga mga avid viewers, no? To Facebook Live. Si Ma'am Roda do nato amago ho.
1: Bo nakita ko ding dako lawas partner.
0: Okay man ko nung laygay di sir ho.
1: Ang coach ni Sang Molino partner.
0: Siyempre, ang aton pinaka ang idol nato na Coach Jory Bandilion.
1: Do mayari ni siya paaboton partner padako dagko ni Masol ho.
0: Gani main ni siya partner. Oh, shout out man kay sir sa mga Molino Running Club kag Team Sparta Rojas. We always support your program. Ayugid kamo nga klase sang tao Tito Sarge, an idol road pacer. Coach, kamusta na, Coach? White Akadlagan kina partner sila lang to nagdalagan kina. Congratulations kini kina sa community ran nila partner.
1: Ah, community boy ko kasabay ba?
0: Oi ka nagjoin.
1: Oi ko kasabay.
0: Oh, Coach Jorin, oh, syempre si Coach Jojo yang dira sang team Sparta Rojas kag si Coach Jory Bandilion sang Molino Running Club partner. Kung gusto nyo ang manami, masiksing alawas.
1: Ship up bala.
0: Kung mambal ka nga, kung ginbreakan ka niya, no, tungod nga mambal sa nakuhan ako, na-last eye na ko sa imo, kaya hindi naman namin ang kortis ang lawas mo.
1: Kaya gamay imo nga mga muscle, kung gusto mo magpadako ka maka-agum sa mga 8 pockets nga mga sa chan partner.
0: Amo gina, kung gusto nyo mabuligan, daara lang Jory. Si Coach Jory kag si Coach Jojo, kaya solusyonan nila ng mga problema nyo.
1: Kulang-kulang, duwa lang yung pandisal na dugangan. Ano isang ano?
0: Saka si Raymond Gapi, oh, nagpa-shoutout man sa ato nga pagpangalagad sa subong hapon. Kasi siyempre nga, kon guwapa nga. Kumare, Mari Febi A. Kalunogan, mayong hapon. Gigan, oh, huh? Okay, partner.
1: Okay, partner. Sa dugan ato nga balita. Now, Ario. Hindi mo ni partner.
0: Ako na ni partner? Abi ko imo na. Okay, para sa dugang balita naton partner, babae nga wanted sa kaso nga concubinage nadakpan sang Pilar PNP. Ay, abaw partner.
1: Ari ni namin.
0: Manami ni. Para sa kundang sa aton nga balita, yari si Police Master Sergeant Herbert De La Vega.
7: Babae nga wanted tungod sa kaso nga concubinage sa nadakpan sa Barangay Sinamungan Pilar Capiz. Nadakpan sa kapulisan sa Pilar Municipal Police Station ang isa ka babae nga wanted person sa Barangay Sinamungan Pilar Capiz takna alas 11:39 sa aga sa Miyerkules, Hunyo 22, 2026 sa ginpatigayon nga law enforcement operation. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Anna, 27 anyo sa single jobless kag residente man sa among barangay. Ang operasyon na ginpatigayon sa Pilar Municipal Police Station sa koordinasyon sa Calbayog City Police Office nga nagresulta sa malampuson nga pagservis ang warrant of arrest batok sa suspitsado bangod sa kaso nga paglabag sa concubinage sa idalom sang Article 334 sa Revised Penal Code. Ang warrant of arrest ginpagwa sa Municipal Circuit Trial Court, 8th Judicial Region, Calbayog City, Samar sa criminal case number 26-16011 nga pirmado ni Acting Presiding Judge Honorable Myrna Molintas Clemens kag may pitch siya nga Marso 19, 2026. Base sa waranta, ang piyansa nga ginrekomenda para sa temporaryo nga kaliwan sa akusado amo ang 30,000 pesos kag 10,000 pesos. Sa karon, anadakpan ang yara sa custody sa Pilar Municipal Police Station samtang ginapatuman ang nagkaigo nga ligala nga mga pamaagi antes siya iga-turn over sa korte nga nagpagwa sang warrant para sa dugang nga proseso. Ang madinalagon nga operasyon na nagapakita sang padayon nga koordinasyon kag kolaborasyon sang kapulisan sa lain-lain nga police units. Agud mapadayon ang pagpatuman sang balaod kag masiguro nga ang mga persona nga may nagapadayon nga warrant of arrest mapatubang sa hustisya.
8: Kag gamoy itong balita nagikan sa Pilar Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller Herbert De La Vega para sa Capiz Pulisya, balita para sa MAS.
0: Okay, madamo nga salamat Police Staff Sergeant. Okay, madamo nga salamat Police Staff Sergeant Herbert De La Vega. Though very unusual ini nga kaso partner.
1: Partner, no? Babae. No? Oh. Ay kung na-interpret natin partner ang revised penal code, no? Article 334, no? Uh-huh. Committed by a married man. No? Ining concubinage. So, silingon.
0: But silingon, ginkirida ini siya partner.
1: No, sang may asawa nga lalaki. Ba na? Asawa gali, no? Asawa nga mga lalaki.
0: May asawa nga lalaki.
1: Okay. No?
0: Kaya naktuhan, so, naktuhan gini guru sila
1: ba,
0: partner.
1: Sinadak pa, gini na, kasundan gini partner.
0: Isa sa mga elements partner, hindi dapat, hindi pala, dapat nga ginapuyo ini siya sa isa ka bala, sa isa kabubong, no? Sa balay.
1: Kag nakuhan gini, na dakpan gini sa akto pa partner, no? Nga, nagkuan sang ilang nga kuan eh.
0: Ano nga kuan nga kuan
1: sang ilang mga bulang kristal.
0: Oh, yeah, hindi ka mo magkuanda sa mga kuturan na tundra bala nga mahilig mang agaw bala partner, no? Kung may nagapanag-iya na gani, hindi nyo na pag-agawon.
1: Magluwas lang. Partner. Kung may mga anting-anting ka mo, hindi ka mong blackpan.
0: Sundan nyo pala si partner. Okay.
1: Ano ka-training ka mo mga ninja? Kaya na sila magtago, bla partner. Ano ka-training mo ninja? Ano pag ida? May mga anting-anting ka mo.
0: May ninja mo, si kidya partner.
1: Ano mo na bala?
0: Hindi, manami kidya partner. Kung wala ka may ginapanaguan, bala. Kung magawala ka gani ninja mo, si kidya partner. Ang legal. Legal lang imulakat, partner. Hindi ba?
1: Para kung hindi ka mong blackpan, pan ganito ko mo pangayon kung ma-advise kay Migo ta dyan.
0: No. Malapit partner lang mo sa K-5 kay partner dyan.
1: Mayroon niya sa mag, ano ko dahan, mag-timpla, mag-mix na subong sa mga kumabla partner. Mayroon niya sa.
0: Bisan ano nga problema ni, handa niya sa mga hatag sang laigay sa inyo.
1: Galaigay niya sa. Basta sa kwan lang, may, sa baso, partner.
0: Hindi makaio ang pangabuhi nyo, mag-uba. Hello, okay. Partner. Okay.
1: Kag sa aton katapos ang balita, partner. Isa ka barangay official nag-turnover sa Armas Lutang sa Kapulisan sa Banwa sang Dumalaga. Ining balita, gidulong ni Police Chief Master Sergeant Erwin Russell Frondoza.
9: Alas 8:44 sa kagaon sa Hulyo 24, 2026. Isa ka barangay opisyal ang personal na na-turnover sa isa ka unit sa Homemade 12 Gauge Brick Type. Wala sang serial number kagbala sa katapo sa kapulisan sa Banwa sang Dumalag. Ini sa idalom sa supervision ni Police Major Ami F. Bulakinya, Chief of Police, kag sa padayon na kumpanya o kuntukang kontra Armas Lutang sa PNP. Dugang pa ang nasambit ni Armas Lutang ang insurrender sa isa kapamulyo sa subong. Yara na sa kustudiya sa Dumalag PNP ang nasambit ni Armas Lutang go iga turnover sa Capiz Police Provincial Office.
10: Kagamuyad to ang mga balita na nagikan diri sa Dumalag Municipal Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Erwin Lasser Prundosa. Para sa Capiz Policia, balita para sa masa.
0: Okay, madamong salamat Police Chief Master Sergeant Erwin Prundosa, no? Nagikan sa Dumalag Municipal Police Station, partner. Kaginyo na pa batihan ang kabugusan nga balita diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya, balita para sa masa.
11: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
0: Oras naton diri sa K5 News FM Roja sa 1:52 sang hapon. Sa nabilin naton nga mga tinion partner, no? I-shout out diri ang aton nga mga kultura nga nagpa shout out diri sa aton nga live. Kay Ma'am Joy Divorce. Good afternoon po watching from Capiz PPO.
1: Kagaram sa Bowman sa kay Sir Timothy Arboleda. Shout out sa inyo, Chef. Why man ka mo ginag sa Gold Gems ka mo kamitiran, partner?
0: Gani. Sako, gain ka kina duty kay partner, abe.
1: Kanami
0: ikaw, manate. Ikaw, nagbulaw ka, oh?
1: Nagbulaw ko. Kanami magligid-ligid.
0: Dason kami galing, sir, ah. Majoy kami sa Dason. Kay Sir Richard sa Plana Noche, good PM, mga sir, watching from Barangay Sibagwan, Roja City.
1: Sumama sa kay Sir Brian Ortelia. Good afternoon, sir. Pa-shout out the Guardians Chapter sa Barangay Bara.
0: Kay Ma'am Maui Defensor Galvez, watching from ICPS 7. ICPO, hi. May jam. Bawkas mate ko ni buddy. Mayong hapon. Salamat hapon sa pagtutok. Gasi gabong kita to sa Facebook Live sa kwa na ho.
1: Hindi lang sa Roja City.
0: Sa Iloilo City Police Office.
1: Sa Iloilo na kita. ICPO.
0: Kay Ma'am Cindy Diaz, good afternoon po. Mayong hapon man, Ma'am. Salamat sa pagtutok. Ang akon nga pinalangga nga Eloy Dera, partner sa Barangay Santa Teresa, Dumalag, Capiz, sa kay Nanay Minda.
1: O sa ICPO, siyempre,
0: kay Tatay Baoy Pagida.
1: Ari din gali dati, no? Ara na siya sa ICDA na siya. No? ICDA. Si Sir, please, Colonel, please, Lieutenant Colonel, Ricardo Humwad, no? Ito na
0: yes!
1: Siya dito, partner.
0: Ang
1: no?
0: Idol,
1: sa ICPO.
0: Officer.
1: Congratulations, sir, no? Sa ICPO na siya.
0: Ang akon nga pakaisa ho, bugwapon ko pakaisa, Toto Alson Firma Profonga mayong hapon sa inyo. Nakatotokin sa aton, nagasigabong kita to sa Banwaid Dumalag partner.
1: No, sa kay Sir Richard Saplan, ano che, good afternoon sir, watching from Barangay Sibagwan, Rojas City.
0: Kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada, mayong hapon mga sir, idol, nagpamati kami sa shop sa Banwasang Pilar.
1: Kay Ma'am Cindy Diaz, good afternoon ma'am.
0: Kay Sir Rain Otilia, partner ho, good afternoon sir, pa shout out na Guardians Chapter Barangay Barra Council.
1: Kay Ma'am Gina Ambel Saluso, hello mag-goom-goom nga Sunday afternoon mga sir sa nagpamati sa Adlawan, Rojas City.
0: Ang kuano sa liwat, happy happy birthday kay Parikinit Angilada. Siyempre nagpamati man upodra si Marie Alaysa Angilada. Kagang akon nga cutie pie, kagwapang ihada dira, no? Salamat sa pagtutok. Siyempre gina-shoutout na akong partner ang snapping mga personnel sa Provincial Investigation and Detective Management Unit. Ang may tipid mo, siyempre gina-pamunuan sa akong snappy man nga idol ng officer partner.
1: Idol.
0: Police Lieutenant Colonel Edwin B. Luces. Siyempre kaya shoutout man natin si Assistant Chief Pidmo natin dira. Police Captain, soon to be Police Major, Police Major Mariatina Serbo. Maria Cristina Serbo. Gali, kita
1: dito ng mga tinted. Shortcut mo.
0: Ma'am Tin, may hapon.
1: Ma'am Tin.
0: At syempre, sa amon nga case monitoring officer, Police Lieutenant Maria Ellen Tayupon. Ma'am, mayong hapon. Gala, matikin na sila daupon ni Sir Tayupon, partner.
1: Kag sa amon man nga bago lang na nga nag-chief of police na nag-full place ng partner chief of police ng Rojas City Police Station.
0: Uh-huh.
1: May Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumagtang Jr.
0: Sir, no, Tumagtang! Congratulations! From no, OIC. Snappy partner.
1: COP na gid na sa yes. Rojas City Police Station. Kag sa aton nga mga hubon sa Rojas City Police Station nga mga pagros, mga ma-uptick kag-alerto. Mayong hapon sa inyo, tanan-tanan.
0: Siyempre, ang aton nga Provincial Director Partner, nagatutokin sa aton nga pagpangalagad, Police Colonel David Kachumbo Jr. Sir, mayong hapon.
1: Sir, mayong hapon.
0: Kaupod sa aton nga Deputy Provincial Director for our Administration Partner. Kag Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Ethan Istaya, partner.
1: Sir, mayong hapon ni Sir Ethan.
0: Siyempre nga ton nga nagbabalik, partner. No, ay ko gin-mention nga ito, hindi ko sure, abi.
1: Do, hato pa.
0: Police Lieutenant Colonel
1: pagbalik.
0: Jose Badilla, sir. Snappy na ko ni nga
1: nagbalik
0: officero.
1: Sir. Guys, ma'am, na, Early Dorana Bernas, mayong hapon ng mga sir, shout out Boy Balot, gapamati permi diri sa Pilar, no? Sa tiga Pilar da, mayong hapon.
0: Damo gikita sang mga kwan, mga viewers partner sa subong aton nga pagpangalagad. Okay, why na kita oras partner? Basi may mga nalipatan ka na partner nga i-kwan, i-shout out.
1: Oo, kumusta dyan sa ano, sa amon dyan sa panitan, sa banggaan panitan kapis kay mama kita tayo dyan. Ako sa akong magulang, gusto mo man sa akong magulang dyan sa may lanot, taga ng kay kwan, sister Hini, Nita, kag sumama kay Bayaw, itik da kay Manoy Role, mayong hapon.
0: Okay. Okay, sa tanan natin nga mga listeners ka viewers, madamugig nga salamat sa inyo pagtutok sa isa ka oras nga pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Madamo man nga salamat partner sa aton nga mga snapping nga mga police patrollers no, nga nagdulong sa mga balita diri sa aton na programa ang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Kagi na shoutout natin dira ang tanan natin nga mga chief of police, no? Nakatutok sa atin nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Ang mga snappy, mga gwapuhon kagwapuhon natin nga mga chiefs of police sa bugos nga probinsya sang Kapis.
1: Nag-i-rate pati partner, no? Kay Ma'am Faye Hagio Laurelia. Shout out, kid, kay pinakapugi namon nga classmate, Sir Van.
0: Ma'am Ye, siyempre, pinakagwapa naman nga classmate. Ma'am Faye, Hagio Laurelia. Classmate ko ni sa Master of Science in Criminal Justice, partner. Kahilip okay, lawan yung pag-upod. Saan naman na maupod, Ma'am Ye?
1: Okay, kag sumama sa kay Lucky Charm, nagpahabol na. Good afternoon, mga sirs. Thank you, sir.
0: Salamat sa pagtutok ninyo. Okay, partner, wain kita oras diri sa aton nga pagpangalagad sa programa sa Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Siyempre, sa subong edisyon na Petsa 26 sa bulan sa Hulyo, tuwig 2026. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang Philippine National Police, subong man sang Police Regional Office 6. Kag sang Capiz Police Provincial Office, sa pangalan sang amon nga Regional Director Police Colonel David Gachumbo Jr. Kami ang inyong mga Police Anchors.
1: Police Master Sergeant Roldan Villena Jama.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Frofonga. Saliwat, mayad-ayad nga hapon, and may God bless us all. Happy Sunday, everyone.
12: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, nagahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
14: Langi mo nga gininom nga kakapsula.
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So wow. Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay namigit ingi sa akon nga lawas.
12: TTX 500.
15: Sa mga kautoran namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amo lanay makabuli gid sa imong kayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa bawo.
16: Mm-hmm. Tulo luha mo po kaon kag gid.
15: Masuna nga ang mga bata pat sang una no. Biskan ano humbal nga kaon kautan, do indi gid yan nami kaon utan.
16: Nami gid no.
15: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay nanay kaong kautan because of the antioxidants.
16: Correct.
15: Sa mga utan.
16: Mm-hmm.
15: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso. Mm-hmm. Kag saging.
16: Apple kag saging. Ang muna sa una.
15: Ang muna mo sa una. Mm-hmm. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo.
16: Correct.
15: Kay once nga may gakatabo sa lawas ng mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
16: Mm-hmm.
15: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
16: Correct.
15: Nga ang nga may DTX 500, sir boy,
16: mm-hmm,
15: kay mga bata di na magkaunutan.
16: Hindi na magkaunutan.
15: 5 na lang DTX 500.
17: Plus, para dasok. Kinanglan nila kinilo kilo, dok nga utan.
15: Mm-hmm. Gani.
17: Kaso, kayo, may ara na kita sa DTX 500,
15: mm,
17: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
12: TTX 500.
18: Gina Canon. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
14: Sa kadlo ka pila ka maginom?
18: Sa pil, meron ka tatlo, sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
18: O, ay, niko ginibatsa maskin gamay.
12: TTX 500.
15: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong kautan.
16: Ay, kampiyon.
15: Nagainom ka fruit juices.
16: Mm-hmm.
15: Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
16: Mm. Correct, no?
15: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante, nga permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support.
16: Mm-hmm.
15: Support sa imo.
16: Correct.
15: Kisa, hindi man tanan panahon, magkakaon, giga kompleto.
16: Ito, nila panahon.
15: Sa mga fans, ang World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay.
16: Mm-hmm.
15: Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas.
16: Mm-hmm.
15: Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
16: boy.
15: But if you have this food supplement, nga puno sang antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako. Ang makaya man lang ako, duha man lang kapruta, sir boy.
16: Mm-hmm.
15: Binya sa aga, nga may luya.
16: Mm-hmm.
15: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
16: Luya.
15: Amo lang na. Kung may saging, may apple. Amo lang na. Di ka kumplito. Di ko gabawi, sir boy. Inom lang ko yan, DTX 500. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo. Iba man gid ko may support group, sir boy. Tantawa bla, sir boy, no? Kung ano ka importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso. Din, mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
17: Kung magpangos man sila, Dok, tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
15: Oo, oh, hindi nila
17: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
15: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay. Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkras. Kag sa tanan nga mga organ. Kaya ang tanan nga mga organ mo, once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo laos, healthy sir boy. So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
17: Hindi lang dali. Correct. Hindi timprano.
15: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo ka musa ang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
19: DTX 500.
20: Imo pangalan na partner.
21: Dennis Antonio.
20: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Kinatong score gani?
21: 470.
20: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
21: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
21: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
19: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag ehersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtap na sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
24: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
24: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
19: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
27: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin disease.

0: kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
4: Matakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
8: Kay may barato balay nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
10: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
11: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
10: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa hulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabakas, mangabot ka.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
0: Mag-DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
0: DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
0: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap
12: sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
17: Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News.

0: News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Di na kano. Ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
6: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsyag.
0: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
13: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
14: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
0: DGX 500.
16: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag naguntat ang paglapdas sang akon acne.
0: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: unab lang ang mangranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Ngaman, hao!
0: Balaan mo, pre! Mubunlay ka mo to ng luga!
2: Hey! Hi! Kalingawata!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pinas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka.
5: Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Panahon na naman ang ubo.
5: Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
15: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
22: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tika, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
20: Sakay ka kidiya!
21: Siyempre! Naka-extend ko ya!
20: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men.
20: Yahoo!
11: DTX 500.
13: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Eh, Manatian, ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan.
14: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juan.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juan.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
24: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO, ang VCO ng may D3.
27: D3 Bio.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! I'm Kalingawang Time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. 4 Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala ang nag-aundas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagkikulang? Kalaman ang abyan.
4: Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasinapit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: GTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So una,
14: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapika na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
0: Hey, five galingawan time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Naragabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggaw ko tang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
4: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Nestor, ang sinaing.
18: Luto na.
17: Ang labahan.
18: Nakasampay na.
17: Ang uniform ko.
18: Naplanta na.
16: Ganito ako.
18: Tigasi.
16: Tigalaba.
18: Tigasay.
16: Plancha. Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi, ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
16: Supplement for Men.
18: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy at stamina
16: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langgalingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
2: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataract, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. At lawadlaw, iCare Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balay nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
22: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
30: D3 Bio.

0: five galinawanta.
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, five galinawanta.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: TTX 500. TTX 500.
5: Ako si Jean Paul Generoso, storyanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Mel Oy.
3: TTX 500.
5: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
6: music therapy.
5: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
3: TTX 500.
5: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo, and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic way kabi ka kahon, gabagting na mabagting na sa anay kun stress ka mo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo no, angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na imbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
3: TTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilangin mo blood sugar sang una?
7: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
5: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
3: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
6: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
5: Husto.
6: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
5: Oh, araman.
6: The reason one is, taas ang antioxidant.
5: Oh,
6: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
5: Isa
6: meaning
5: ka na
6: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
5: Husto.
6: So, deriga sulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
5: aging
6: of the reason. Wala na gabase sa edad.
5: Pag edad mo, abido ka
6: kay may araman nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May araman 70 years old.
5: Hubin pa.
6: Like, in general, bow.
5: 70 na, pero daw 60 lang.
6: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
5: Amugid.
6: So, kung pabungol ka, way kaginom antioxidant.
5: Oo.
8: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
5: Amo man na, isa man na, doktor.
6: Excessive noise exposure.
5: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na itong isa.
6: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
5: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad siyang barko, the more ka mag-detex, mag-mitisi.
6: Correct.
5: Ang ligan ng inyong pamatinan.
6: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalunggan.
5: Husto.
6: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
5: araman,
6: viral infection, gubain mo ka na, pamatinan.
5: Matinan.
8: Ma-infect ang dalunggan mo at inablang gatulo na.
5: So, ini ha, simple
6: meningitis
5: lang. Meningitis. Oh, meningitis. Isa man, maka-affect sa imong
6: Apik ka, inflammation sa imong brain.
5: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
6: kagrabe ears. Kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
5: Grabe gilang.
6: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang gakaguba ang imo nga palamatinan.
5: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
3: DTX 500!
2: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: Lucas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Gusto ko na.
15: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistine Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
23: My tennis one is
13: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: My tennis two is good.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: My tennis
13: ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
24: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
17: News FM.
18: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
18: D3 Bio.
25: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, saka ito lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Arihay, ari na, ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
1: Tod ka. O di sige, panahog na da kay singiton ta.
0: Hey, my galinya one time.
1: Kampiyon.
3: K5 News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DTX 500.
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ni kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
10: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
10: DTX 500.
5: DTX 500.
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagitsa ako nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
5: Except food supplement for men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayos. kaayo gitan ti DTX 500.
10: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500.
0: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
4: D3 Bio!

0: parot, ha? Tawga pa ko bala nga lao, ay kay, litsunon tagid ka.
1: Hey!
2: Ano?
1: Bay, an mo na na!
3: Hey! Hi! Galingawang time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
10: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Ano sa tumasyon sa barangay
12: po? Ano kinabatsag mo sa
11: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
10: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C,
14: mababaka sa mga butika.
15: Nagadamo na ang nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
10: DDX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DDX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
14: Sa mga butika.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
3: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
10: Extend
4: food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
10: Extend
4: supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
1: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
11: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: na siya, bagay! Gagamit siya sa silog balay! Gamit siya! Kusina! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali! Dali, pisika, dali!
0: Pass!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan mag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, efektibo, garantisado.
11: Kadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
17: ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men.
18: Gawa sa maca.
17: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
18: Like flavawaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido
17: and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-banga na ga!
1: sa pulmo, baby.
18: Extend Supplement for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
18: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
18: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
22: Mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sige hapon, dalayon gid ang Diyos sa sini nga mga tinion nga kita ginhatagan naman sa may mga timpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag pasalamatan tigid siya. Bangod sa tanan niya nga pagkamayo kag proteksyon sa bilog nga panahon, kag tanan man nga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. hindi tagid pagkalipatan. Kay amugid ni ang dako nga kalipay sang Dios nga kita bilang mga Kristiyano aton mapamatud-an nga kita matuod-tuod gid nga mga sumulunod. Amo na nga tanan niya nga mga pagkamaayong gidbo-bo, dayawon ta siya, pasalamatan ta sa sini nga tiyon. Kagamula na ang aton pagka-extend sa inyo sang mga pagpangumusta, kagkabay pa nga yara kamo sa kayong lawas. Subong man, madasigon kamo sa pag-alagad sa Ginoo. Sa gyapon, samtang hindi kita magpadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, mga muyo-anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng malangit. Muling kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nagkikinig sa radyo, saan man silang dako, at pagpalain mo man ang ginagamit na impilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kaone. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang. Pagkasalaman sa inyo, ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Pinesos. Amen. Ang aton nga tunan naman subong makuturan is nanungod sa pagtuo kag pagbaton. Kaya ang importante gali, kaangay sa mga paanggid na rin atong ginatunan, ang isagid kang ginkinalan is pagtuo. Dayon batonon ta sa atong tagipusoon ang pulong ni Kristo nga kaangay lang na sa ginbaton ta si Kristo sa buos gin. Samtang imo konsensya, ginabuhi sang balaan ng Espiritu, nakita mo ang isang kabutang sang kalautan sang sala, sang iya katahom, sa iya gahom. Di ba tahom katama ang sala? Daw hindi sala, no? Malipay ka. Pero kung ang aton nga konsensya ginbuhi na sang balaan ng Espiritu, dira makita na naton nga pwerte kalaway ang sala. Na? Sang iyak. Na? Kay ilo kag ginatulok ta ini nga may kangilaaran. Daw ayan ka na. Dayon, nabatsyagan mo nga ang sala nagbulag sa imo gikan sa Dios, ya nayaras ka sa pag-aulipon sa gahong sang kalautan. Kung labi ka nga nakahimasmas, nakahimakas sa pagpalagyo, labi mo nga ma-realisar ang imo pagkawalay mahimo. Ang imo mga motibo hindi matindo, ang imo tagipusoon mahigko. Makita mo nga ang imo kabuhi na puno sang kakagod, kagsala. Ginahandong mo ang nga mga patawad, matinduan, ilwa yun. Pag-alangay sa Dios, kaanggin sa iya, ano ang mahimo mo, agod, matigayon ini, amo nang mga pamangkot. Paghidait ang imo kinahanglan, ang kapatawaran sang langit, kag paghidait sang gugma sa kalag. Hindi ini mabakal sang kwarta, hindi ini matigayon sang kaalam, hindi ini matigayon sa tanan nga mga handom ta sa kalibutan. Kag hindi ini makalaom, hindi kagin makalaom pagi sa imo kagulingon nga panikasom nga masiguro ini apang ginatanyag inis ang Diyos sa imo subong sa isa kadulo nga wala sing kwarta kag wala sing bili. Kung imo basahon ang Isaiah 5:1. Amo ini kun luyag mo nga iton ay or iuntay ang imo kamot kag kaptan ini. Ang Ginoo nagasiling, bisan ang inyo mga sala subong sang iskarlata, mangin puti ini subong sang niebe, bisan pa nga mapula ini subong sang pula, mangin subong ini sa bulbul sang karniro. Isaiah 1:18. Anak ko, ihatag sa ako ng imo tagipusoon, kag magkalipay ang imo mga mata sa ako mga dalanon. Mga katuran, ano nga klase ang pangayok sang Ginoo nga tagipusoon. Tagipusoon bala nga matarong, tagipusoon nga buot. Kun masahon ta ang Jeremias 17:9, ang tagipusoon malimbungon labaw sa tanan kabutang, kaglakas kid kadunot. Sino bala ang makaibalo sini? Ako nga Ginoo, nagausisa sang painuino kag nagatilaw sang tagipusoon. Sa paghatag sa tag sa katao, suno sa iya mga dalanon, suno sa bunga sang iya mga hinimuan. Sino lang ang kabalo magkuturan? Kita wala ta kaibalo sa atong tagipusoon nga perti gali ka, dunot, perti ka, malimbungon. Amo ni, ang ginpangayo siya sang Ginoo nga aman. Kay gusto niya nga hatagat kita sa isa ka bag-o nga tagipusoon. Sa ginambal diri sa aton ginabasa Proverbio 23:26 gin pangayo sa Ginoo ang aton tagipusoon. Dayon magkalipay kita sa iya mga dalanon. Ano nga klase ng tagipusoon? Sunod sa Jeremias 17:9-10, tagipusoon nga malimbungon. Tagipusoon nga pertigid kadunot. Nga naibalaan sa Ginoo. Bangod ka nabalaan niya ini, iya ginpangayo kag islan. Sa Ezekiel 26:26-27, Ezekiel 36:26-27, ambal sa Ginoo, atagan ko kamusing bag-ong tagipusoon, kung ibutang ko ang espiritu nga bag-o sa sulod ninyo, kagkuhaon ko ang tagipusoon nga bato-batohon, gikan sa inyo unod, kagatagan ko kamusing tagipusoon nga unod. Kag ibutang ko sa sulod ninyo ang akon espiritu. Kag palakton ko kamo sa akon mga palatukuran, kag magbantay kamo sa akon mga pagsulundan, kag magahimo sa ila. Matuman lang naton makaturan ang kasuguan sang Dios, kon mabag-o na ang aton tagipusoon. Kung magtiner na ang pulong sa Diyos, magtiner na si Kristo sa atong tagipusoon, ang iyang balaan ng Espiritu, matuman na naton ang iyang kasuguan. Pero samtang wala ang tagipusoon tangadunod, hindi gina magtuman sa kasuguan sa Ginoo. Gintuad mo ang imong mga sala, kag sa tagipusoon ginsikway mo ini. Namatod ka nga ihatag ang imo kagulingon sa Diyos. Karon magkadto ka sa iya, kag magpangayo nga hugasan niya ang imo mga sala, kag hatagan ka sang bag-o nga tagipusoon. Dayon nga ginahimo niya ini tungod kay nagpromesa siya. Amo ini ang leksyon nga ginatudlo ni Jesus sang yari siya sa duta, nga ang dulot nga ginasaad sang Dios sa aton dapat naton patihan, nga nabaton naton ini kag ato na. Ayo ni Isos ang mga tao, ginayo ni Isos ang mga tao sang ila mga balatian, sang may pagtuo sila sa iya gahum. Ginbuligan niya sila sa mga butang nga ila makita. Ang amo nag-inspirar sa ila sang pagsalig sa iya nanood sa mga butang nga hindi nila makitaan, nga nagatoy-toy sa ila sa pagpati sa yagahong sa pagpatawad sa mga sala. Ini, iya maathag nga ginpahayag sa pag-ayo sang tao nga paralitiko. Agod may baluan ninyo nga ang anak sang tao may gahong sa duta sa pagpatawad sa mga sala. Dayon nagsiling siya sa paralitiko. Tindog ka, dalha ang imo higdaanan kag magpauli sa imo balay. Matthew 9:6. Amungan sumuan nga ebanghelista nagasiling nga nagahambal nanungod sa mga milagro ni Kristo. Ini ginsulat agod nga magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios, kag agod sa pagtuo kamo makatingayon sing kabuhi paagi sa iya. Juan 20:31. Gikan sa simple nga kasaysayan sa Biblia kung paano ginaayo ni Jesus ang mga masakiton, mahimo nga may matun-an kita kung paano magtuo sa iya para sa kapatawaran sang mga sala. Aton balikan ang sugilanon sang paralitiko sa Bitisda. Ang imol nga nagaantos wala siyang mahimo. Wala niya magamit ang iya mga tiil sulod sang katloan kag walo katuig, 38 katuig. Apang si Sos nagsiling sa iya, tindog ka, dalha ang iyo mahigdaan kag maglakat. Ang masakiton nga tao, mahimo nga magsiling, Ginoo, kung ayuhon mo ako, tumanon ko ang imo pulong. Apang, hindi. Nagpati siya sa pulong ni Kristo, nagpati nga ginayo siya, kag ginhimo niya ang panikasog sa gilayon, luyag niya maglakat, kag nakalakat siya. Dumdumong ta mag-uturan. Ini nga tao, wala makakilala kung sino si Kristo. Kag wala siya makaibalo nga siya si Kristo halin sa langit, gamhanan, wala. Basta nga nagtuo lang siya, nagpati lang siya sa ginhambal, dayon. Ang iyang mga tiil nga 38 katuig na nga hindi niya napuslan, hindi niya nagamit. Matingala kita, instantly, insigida, nakatindog siya. Ano lang ang ginagamit niya? Pagtuo. Naghikot siya, suno sa pulong ni Kristo, kag ang Diyos naghatag sang gahom. Ginhimo siya nga bugos. Sa uman nga paagi ikaw, isa ka makasasala, kita makasasala. Hindi kita makatumbas sang aton nagligad nga mga sala. Hindi kita mabag-o sa aton kagulingon tungay pusoon. Hindi kita makahimo kag himoon ang aton kagulingon nga balaan. Hindi na mahimo. Hindi kita mangin balaan. Pero ang Diyos nagasaad nga himoon niya ini tanan para sa aton paagi kay Kristo. Nagapati kita sa iya mga saad. Ginatuad ta nato ng aton mga sala, kaginhatag ang aton kagulingon sa Dios. Ang pamangkot, ikaw ang nagapamati, subong. Luyag mo nga mag-alagad sa iya. Subong nga patod gid nga ginahimo mo ini. Tumanon sang Dios ang iya pulong sa imo. Kung nagapati ka sa saad, magpati nga ikaw ginpatawad kag natiluan. Ang Dios naghatag sang kamatuoran. Ginaayo ka, subong. Nga ginhatagan ni Kristo sing gahum ang paraltiko sa paglakat sang tao nga nagtuo nga nagayo sa iya. Amugid sini kon nagapati ka. Hindi maghulat nga mabatyagan nga ikaw ginhimo nga bugos kundi magsilin. Nagapati ako sini. Amo ini. Hindi tungod kay ginabatyag ko ini kundi tungod kay ang Dios nagsaad. Amo tani na ang ato ginhimuon. Hindi kita maghulat nga kay kung kisa kita to see is to believe. Mao gina ang laban sa aton. Pero si Jesus ang siling, ang bisan ano nga butang nga inyo ginapangayo, kung kamo nagapangamuyo, magatuo. Magtuo kamo nga nabaton niyo ini, kag inyo ini mabaton. Marcos 11, versikulo 24. Mga kondisyon ini nga saan? Kay may kondisyon ini nga mga saan magutoran nga magpangamuyo kita suno sa kabuton sang Dios apang kabuton sang Dios nga tinluan kita sa sala, himuon kita nga iya mga anak, kaghatagan kita sing ikasarang sa pagkabuhi nga balaan. Gani mahimo nga pangayoon naton ini nga mga habugay kag magpati nga nabaton naton ini. Kag magpasalamat sa Dios na mabaton ta siya. Pribiliyo naton nga magkadto kay Jesus kag matinluan, kag magtindog sa atubangan sang kasuguan nga may nga wala sing kahuya o kon paghinulsol. Gani wala na karon sing paghukom sa mga yara kay Kristo Jesus nga nagakabuhi, hindi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 1. Sugod karon, hindi kana imo si imo kagulingon, ginbakal ka sang isa kabili. Sunod sa ato nabasa sa 1 Korinto 6 versikulo 20. Wala kang mugin tubos paagi sa maninulunton nga mga butang subong sang pila kag bulawan, kundi paagi sa hamili nga dugo ni Kristo subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan kag wala sing dagta. 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, kag 19. Pagi sa sining simple nga buhat sang pagtuo sa Dios, ang balaan ng Espiritu nagbunag sang bag-o nga kabuhi sa imo tagipusoon. Ikaw subong, sang isa ka bata nga natao, sa panimalay sang Dios, kag ginahigugma niya ikaw, subong sang paghigugma niya sa iya anak. Karon nga ginhatag mo na ang imo kagalingon kay Jesus. Hindi ka mag-atras, hindi ka magpalayo sa iya, kundi adlaw-adlaw magsiling ka. Iya ako ni Kristo. Gintugyan ko ang akon kagalingon sa iya. Kag magpangabay sa iya, nga hatagan ka sang iya Espiritu, kag amligan ikaw paagi sa iya grasya. Subong nga paagi sa paghatag sa imo kagalingon sa Dios, kag pagtuo sa iya, nga ikaw mangin iya anak. Amo man ikaw dapat magkabuhi sa iya. Ang apostol ng siling, subong nga ginhatagan ninyo, subong ginbato ninyo si Jesus, nga Ginoo, maglakat kamo sa iya. Kolosas 2, versikulo 6. Ang iban daw nagabatyag nga dapat sila yara sa provision, kag dapat pamatud-an sa Ginoo nga sila nabago. Antes nila maangkon ang iya pagkamaayo. Apang mahimo nga ginaangkon nila ang pagkamaayo sang Dios bisan karon. Kinahanglan nga maangkon nila ang iya grasya, ang Espiritu ni Kristo sa pagbulig sa ila mga kulihon, o kon hindi sila makabato sa kalibutan, kalautan. Jesus naghigugma nga magpalapit kita sa iya, subong nga kita makasala, wala sing mahimo nagasalig. Mahimo kita magkari upod ang tanan naton nga mga kaluyahon. Ang aton kabuangan, ang aton pagkamakasala, kag mahulog sa iya tiilan sa paghinulsun. Himaya niya ang paglikop sa aton mga bulo, mga butkon sang iya gugma, kag ang pagbugkos ang aton mga pilas sa pagtindok sa aton gikan sa tanan nga kaiguan. Diri kundiin linibo nga ang napaslawan, wala sila nagapati nga ginapatawad sila ni Jesus sing personal, sing individual. Wala nila ginabaton ang Dios sa iya pulong. Prebilyo sang tanan nga nagasunod sa mga kondisyon nga mahibaluan para sa ila kagulingon nga mga kapatawaran hilway nga ginahatag para sa tagsa kasala. Idula ang pagduda nga ang mga saad sang Dios hindi para sa imo, sila para sa tagsa kamilsulon nga malapas. Ang kusog kagrasya ginahatag paagi kay Kristo nga dalhon sang nagaalagad nga mga anghel sa tagsa katumuloob nga kalag. Wala sing isa katuman ka makasala nga hindi sila makakita sing kusog, kaputli, kag pagkamatarong kay Jesus nga napatay para sa ila. Nagahulat siya sa pag-uba sa ila sang mga panapton nga naragtaan kag sang sala. Kag sa pagsuksok sa ila sang puti nga mga panapton sang pagkamatarong, ginasugo niya sila nga mabuhi kag hindi mapatay. Ang Dios wala nagapakigangot sa aton subong sang pagpakigangot sang may latid nga mga tao sang isa kag isa. Ang iya mga pangunahuna, amo ang mga pangunahuna sang kaluoy, gugma, kag pinaka malumok nga kaluoy. Siya nagasiling, ang malaot, magbiya sang iya dalanon, kag ang di matarong nga tao sang iya mga pangunahuna, kag magbalik siya sa Ginoo, kag siya maga kaluoy sa iya kag sa aton Dios, kag siya magapatawad sing bugana. Yan panas ko subong sang badamo nga mga panganod ang imo mga paglapas, kag subong sang panganod ang imo mga sala. Isaias 55 versikulo 7, Isaias 44 versikulo 22. Wala ako nahamuot sa kamatayon sang isa ka na kapatay siling sang Ginoong Dios. Gani magliso kamo kag magkabuhi. Ezekiel 18, versikulo 32. Si Satanas handa sa pagpangawat sang hubulahan nga mga pasalig sang Diyos. Luyag niya nga kuhaon ang tagsakas silak sang paglaom kag ang tagsakas silak sang kapawa gikan sa kalag apang hindi ninyo siya pagtugutan nga himuon ini. Hindi magpamati sa manog sulay kundi magsiling napatay Jesus agon mabuhi ako. Ginhigugma niya ako kag hindi niya luyag nga mawala ako. May maluluyon ako nga langit nun nga amay kag bisan pa nga ginabusuhan ko ang iyagugma bisan pa ngang mga bugay nga iya ginhatag sa akon ginusikan. Magabangon ako kag magakadto sa akon amay kag magasiling. Nakasala ko batok sa langit kag wala na sing dugang pa takos nga tawgon nga imo anak. Himua ako nga isa sang imo mga sulugoon. Ang paanggid nagasugid sa imo kung paano ang nagalagaw pagabato nun. Sang malayo pa siya, nakita siya sang iaamay. Kag naluoy siya, kag nagdalagan, kag ginhakos ang yaliog, kag ginhalukan siya. Lucas 15, versikulo 18, hatta sa 20. Abang, bisan ining paanggid, bisan pa nga malulo kag makatalandog, wala nagapahayag sang walay katapusan nga kaluoy sang langit nun nga amay. Ang Ginoo nagapahayag paagi sa propeta. Ginhigugma ko ikaw sa isa kagugma nga wala sing katapusan, gani paagi sa mahigmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31, versikulo 3. Samtang ang makasasala malayo pa sa balay sang amay, nga nagausik sang iya pagkabutang sa dumuloong nga pungsod, ang tagipusoon sang amay nagahandom sa iya, kag ang tagsa kahandom nga napukaw sa kalag sa pagbalik sa Dios. Amo lamang ang malulo nga pakitluoy sang iya espiritu, nga nagaganyat, nagapakitluoy, nagaganyat sa naglagaw nga tagipusoon sang iya amay nga may gugma. Upod ang bugana nga mga saad sang Biblia sa imo atubang, makahatag ka bala sing lugar sa pagpangruhaluha? Makapati ka bala nga kon ang imol nga makasala naghahandom sa pagbalik, naghahandom sa pagbiya sa iya mga sala, ang Ginoo hugot nga nagapugong sa iya sa pagpalapit sa iya mga tiil sa paghinulsol? Palayo sa amo nga mapangunauna. Wala na sing makahalit pa sa imo kaugalingon nga kalag sang sa maglingaw sa amo nga paghangup sang aton langiton nga amay. Idarumtan niya ang sala, apang ginahigugma niya ang makasala, kag ginhatag niya ang iya kaugalingon nga persona si Kristo. Agod nga ang tanan nga luyag maluwas kag makaangkon sang walay katapusan nga pagpakamaayo sing harian sang himaya. Ano pa ang mas mabaskog ukon mas malulo nga hambal nga mahimo gamiton sang iya? Ginpili sa pagbutyag, pagpabutyag sang iya gugma sa aton. Siya nagapahayag, makalipat bala ang isa kababaye sa iya naga suso nga bata na hindi siya magkaluoy sa anak nga lalaki sang iya taguangkan? Oo, mahimo siya, malipat apang hindi ko ikaw pagkalimtan. Isaias 49, versikulo 15. Bagtangla kamo, kamo nga naga pangduha-duha kag nagapurog kay si Jesus nagakabuhi sa pagpatunga sa para sa aton. Pasalamati ang Dios sa dulot sang iya pinalangga nga anak kag magpangamuyo nga indi siya napatay para sa imo nga wala sing pulos. Ang espiritu nagaagda sa imo subong nga adlaw kari sa bugos nga tigipusoon kay Jesus kag mahimo mo maangpon ang iya pagkamaayo. Samtang ginabasa mo ang mga promisa, samtang ginapamatian mo ang aton ginatunan subong dumduma, nga ini nga ekspresyon sang indi mamitlang nga mga gugma kag kaluoy. Ang dako nga tigipusoon sang walay katapusan nga gugma ginabuyok pagkadto sa makasala nga may nga walay latid nga kaluoy. may pagtubos kita paagi sa dugo. Ang kapatawaran sa masala. Ibiso 1, versikulo 7. Oo, magtuo lang nga ang Diyos amo ang imo mananabang. Luyag niya nga ibalik ang imo iya moral nga larawan sa tao. Kung magpalapit ka sa iya na may pagkumpisar sa kagminulsol, magapalapit siya sa imo na may kaluhoy kag kapatawaran. Makaawturan, makabiyanan, kanami sa mga promesa sang Diyos. Amuni nga aton doon naman pirmi, bisan ano kita ka makasasala, bisan kadamo sa aton ng mga kasawayan, kadamo sa aton kaiguan, kadamo sa aton hinimuan nga hindi uyon siya kawuton, pero sa gihapon siya nagahiguma sa aton. Amuna nga, ang Ginoo nagapanawag sa aton, nga tani kita mag-alagad sa iya, sa matutuod ginawa pag-alagad. Agon nga, kung anuman ang matabo sa sining kalibutan, kita iya nga protisyonan, iya kita updan hastas katapusan. Huwag naman kita sing tiempo, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Panginoon Diyos. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. At maraming salamat po sa inyong mga palala at babala. Maraming salamat sa inyong panawagan. At maraming salamat din sa inyong mga salita na kung saan nagbibigay sa amin ang pag-asa. Bagamat kami ay napakamagsalanan, maraming karumihan namin nagawa laban sa inyo. Ngunit ang inyong dakilang pag-ibig ay inyong iniabot sa amin. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din ang mga kawani sa himpilan pong ito. At patawarin mo lamang kami sa aming lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mangabuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masami ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
9: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang agabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
17: Di kasi.
9: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced 0P.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako kung nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: 5 Galing on time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey, hi, Galing on time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pinas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Di na kanon. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nalitay kami sa DTX 500. Ay, nagko ginabatsa.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Natubaryo sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at bansayan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
12: D3 Bio.

0: night.
1: Hey, Five! Galinha One Time!
2: Hoy, manang! Ano man ang inyo nga kalduman? Mailangaw ba niyo?
3: Ay, aba! Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: Hey, Five! Galinha One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3Bio Health News. D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Paano bala si D3Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
9: Dalok.
8: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
9: Kung maguba ang mga neuron, sir boy,
8: mm-hmm,
9: sa imong brain,
8: mm-hmm,
9: meaning pa gakatumba ng mga puste, dire ma start ang gitawag Alzheimer's disease.
8: Correct. Brown out sa utak.
3: Brown out nga ah.
9: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
3: Hoy! Karoon na pala.
8: Ang D3
9: Bio. Gusto niya mag-brown out niyo utok para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pagkid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
9: Tingko naka D3Bio siya, sir boy. Ginatinlo ano?
8: Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa D3Bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tla nami ko ng mga chocolates, mga tamis. While in the study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni imong brain niya.
8: Correct.
9: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga puste na.
8: Correct.
9: Sa kalawig.
11: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
9: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang puste. Sa pero okay. Tingala ka, Solihi. Siling sa kaala, man ako sa bata pa ko. Subong niya, nagindada ko 40. So, ito kapigaw na ako memory.
8: Why na?
9: Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
8: Correct.
9: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Lahatag energy, pero wala latak.
8: Wala lat.
9: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, epilepsy.
8: Epilepsy, kayang-kaya.
9: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy,
8: pa, no?
9: Makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako git niya mabuligan.
8: Even migraine to ka?
9: Yes, migraine. Even migraine. Oh. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
8: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
9: Ina kung gainom ka D3Bio.
8: Ina kung gainom ka D3Bio.
9: Because D3Bio, the BCO in D3Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga produce sang
11: serotonin.
9: Serotonin.
8: So, kita mong advantage.
9: Ang ordinary nga D3,
8: wala
9: na. It's not prebiotic, sir boy.
4: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: O, si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay,
15: DTX 500,
16: masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500,
15: DTX 500.
17: Juice 7 lot,
18: no ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko,
18: ano sa una ang imo?
17: Blood pressure, 180 over 100,
18: sa isa kadlaw kapila ka mag-inom,
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500, o pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500,
15: DTX 500,
16: panahon na naman ang ubo,
15: si punch at trangkaso,
16: pero huwag mag-alala,
15: dahil andito ang mighty,
16: panlaban mo,
15: Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw.
15: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
16: laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya.
15: Mighty C!
16: The Mighty Power of C!
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
16: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Flavo Waska. Mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend. Supplement for men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon, Kapi. Ay, malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay, biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
16: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juan.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Tami Sue.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
27: Hi, Tami Sue.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: magulag.
1: Ay,
0: hold up eh.
1: Hold up, ay hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sakon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Hey, hi, Kelly, ngawang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang G3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics. Naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jose, Karen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka, nagbuti, gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi up ang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend the food Superman for men.
20: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
22: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500.
11: Bakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: five Galingawanta. Okay, class. Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Ano sulat ko di man?
0: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five Galingawanta.
0: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay mulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may physio.
6: Ang physio
4: ng may D3. D3 Bio with physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may physio.
6: Ang physio
4: ng may D3.
6: D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami inauhaw.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
4: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C
13: mabakang abutika.
14: Yari ang testimonya sa isang red nagkamit sang Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
15: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya na ubo pagsip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Pabasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Missy ang masusunod
21: sa gabi.
22: Ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advanced Syrup.
4: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
26: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
27: Mas
3: hapon. Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryan ta karon. Ano ba lang ara sa DTX 500 that makes it anti-cancer, no? Istoryan ta na karon. Ano ba ining ginatawag nga phenolic compounds? Upod ta sina ka diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta, Dok Ramil.
28: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyo nga DTX, Mighty C, kag D3 Bio.
5: Istoryan ta, ano ang ara sa DTX 500 nga nangin anti-cancer, no, nami sa mga canceron. Masobra na duwa ka tuig since gin-release ang DTX 500 sa market ni Clinica de Alternativo Medicina. Humalin sang 2019, tub-tub karon, padayon nga nagadamo ang mga testimonya sang mga tao nga nagaayo ang balatian bangod sa DTX 500.
28: Nami gid man ang ano, DTX 500 kag parisan pag ginimo MITC or PureC. At nami.
5: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang MITC or PureC nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500.
28: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali sige lecture no sa mga katawhan nga kadlaw ka wali sir no pasto
5: may mga litan niya na si Doc may kinudos biyan patsit kanton
28: kung anong benepisyo sa pagkaon utan kag prutas lipat ko ano nga year prutas at gulay pampahaba ng buhay
5: amo nang imo tagline sa una
28: nangin slogan na sa DepEd
5: agali ka
28: prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sa nguna, Sir GP. una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar the flavonoids no. The more nga na-challenge ko itong itatabla sa ano, sang high-grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamong antioxidant.
5: Grabing hunting mo, Dok. Pagkita.
28: Yeah, one. Permiro, ang una kong research, nami ko nung cocutin, nami ang ECA and selenium. Amo na mga antioxidant mo ni Duksa mo.
5: Oo, sang una mo na.
28: Mag-resita mi. Hantag lami. ECEs.
5: Kitigwapo na sa una. So
28: okay, siyempre, vitamin A, C, E, selenium, E, and selenium. Mga antioxidant na. So, amo lang na kayo, siyempre, wala pa na diskubre. Tob-tob na diskubrehan na mong lumot.
5: Pati lumot, ha?
28: Oo, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrehan na mo ang pycnogenol. Pero sang na-diskubrehan, Sir GP, ang ano, sang duha ka scientist, nga nakadiskubre sa panit sang tubo nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
5: Grabe no.
28: Sulit ko wala na sang iban. DTX 500.
5: Amo na ginahulat mo.
7: The ultimate ang
28: pinakamanggaranon. Dito ko nakasaling Sir JP Atlas nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na may magmalabaw pa ning DTX 500. Biyaan ko ng DTX 500.
5: Oo, siyempre kayong gusto tayo, Dok, ang kwan eh.
8: Ang kamayuhan.
5: Ang kayuhan sa lawas eh.
28: Kung may ara pa sang ano, may ara pa sang nami pa sa DTX 500, biyaan ko.
5: But for now, though, I kid. So you are talking about the sugarcane extract, Dok Ramil, no?
28: Yes.
5: Ang makuha halin sa mapait nga bahin sang tubo. Ang DSE, or the sugarcane extract, ang prime ingredients ang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Dok?
28: Correct, Sir JP. Imagine, ang tao nga palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units ang ano.
5: Meaning, the more kagaling ka kaon,
28: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga expose ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatian, hindi ka dali matigulan.
5: So, ang 1.3 million, Dok?
28: Ay, bastante.
5: Sobra.
28: Amo na.
9: TTX 500!
10: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Tilang imo blood sugar sang una?
10: Sobra 300.
5: So, pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
10: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
5: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
10: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka naginom?
10: Mga sobra na isa kabulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
10: Oo.
5: Anong resulta? Tila na?
10: Sobra na lang 100.
9: TTX 500!
28: So, ang Pinoli compound, Sir JP, ang makita sa mga utanon ka prutas, isa lihilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, oh hindi.
5: Carrots. Pangabal ko roi mo dila.
28: Ini makuha mo halin sa mapait nga bahay makita mo niya sa Sir JP sa protection, ginahimo nila kuan mo, ginahatag niya sa protection sa daan ang mga antioxidant, no? Kag panit sa kahoy, kita mo to sa ligad nga pycnogenol nga halin sa panit sang pine tree, no? Kag syempre hindi sila madamage, Sir GP, sa oxidative stress halin sa UV rays, ang silak, ang adlaw. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon, sininga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant.
5: Baligin hatag sa tanom sa tao, ano?
28: Kita mo sa mga katigulangan, ang bulong, mga panit-panit.
5: Oo. Husto? Mga bark,
28: ang,
5: no?
28: Ang churi lang sila is antioxidant. Ang bark na
5: blood.
28: Because bark is the storage of the plants. Tanan nga mga medicinal properties ara sa bark.
5: Mga sakit sa ulo.
28: Amo na nga kung magkaon ta sandia, Sir JP, ako unod, imo ang patit.
7: Amo na, Sir JP, kabalo ni mga ate, no? Kaya nilang ginamlagyan, mga panit-panit sang
5: kabalo. Husto!
28: Pero wala sa kabalo kung anong science behind.
7: The science behind. Oo. Wala sila makabulong.
5: Kag ang ano gani, sa dunduman ko sa una, sakit akong ulo, dahon lang man sang si istiwitis, kinabutang diyo. It's
7: down
5: the antioxidant galingara sa istiwitis ka daw. Grabe.
28: Down gatis.
5: Oo. So ano, Dok, ang mabulig sini sa aton ikaing lawas, abi? Ini mga transferred antioxidant.
28: Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
5: Wow.
28: Ara na.
7: No? Anti-cancer.
28: Anti-mutagenic.
5: Hindi mag-mutate.
28: Anti-inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
5: Grabe, no?
28: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa anti antioxidant activities ang pinols kag flavonoids.
5: Flavonoids. So diri pa lang Doc Ramil sa tatlo ka mga ginpang mention mo, anti-carcinogenic, anti-mutagenic.
28: Hindi ka dali mag-cancer.
5: Oh.
28: Because very strong ang antioxidant sa DTX 500.
5: Kampiyon.
28: Hindi dali, hindi dali ya mapatay ang imo nga selula.
5: Mm.
28: Kaya because your cellula is healthy.
5: And then may backup ka pa nga may TC or Pure C, which is also an antioxidant.
28: Mm.
5: Anti-inflammatory siya. Daog ka na sa DTX, ah. Especially kung parisan mo pa sang may TC, nga immune system booster and by itself is also an antioxidant.
28: Imagine na bala, Sir GP, kung pila ka bilog ang carcinogenic compounds ang ginatubang takadadlaw?
5: Po. So pagkadamo, ano?
28: Uberis, makapakancer. Cellphone, makapakancer. Ang gingakaon pag hindi mo.
5: Oo, mga preservatives.
28: Oo.
5: Oh.
28: Wala ka pang laban sina. DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang Mighty C or Pure C. Pero Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties sina. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mighty C?
8: Kung kamatsyag na.
28: Di, may cancer na.
5: Posto,
28: dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. Di, DTX 500 kang Mighty C. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mighty C. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, sa ginasiling na to, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties sining DTX 500 kag Mighty C. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, amo na pinaka importante mo.
5: Oo.
28: Imo nga tay, mahubin man mo na importante.
11: DTX 500.
12: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
12: Mga duha pa ka semana, kapin.
5: Pila imong na inom DTX 500?
12: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
12: Tumultag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
12: Oh.
5: Pila na may sugar ni mo ron?
12: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
11: DTX 500. DTX 500. DTX 500.
14: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
5: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
14: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
5: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
14: Kabuntag na o gabi. O,
5: niya karong pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
11: DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Andrea, parol kaging. Ang akon ginamatsyag kay ang hapo ko. Dugay na nimo. After nga nagamit ko sa Pure C, mayo na matsyag ko.
11: Pure C vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Joanne Martin, bilang laga bloating ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utam, dayon ko nag-alabot. Hey, amoto, ginpistingan ko lang ang Pure C. Nami, idya ko kung matiyag. Salamat din sa Pure C, totoo.
11: Pure C.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: No, hubin ang tsura, hubin ang guya, hubin tanan.
28: Kag kung hubin ang ilok, Sir JP.
5: Ah, ang punto ko
28: kung hubin ang ilok, hindi na baho. Pero kung matigo lang ang ilok, baho na.
5: Tudo ang ilok sa bata, humuramot.
28: Atakihon sa kwan mo, kagaw. Once atakihon kagaw mo ilok, sigurado, mabaho gina.
5: At may solusyon si Sir Boy.
6: Of course, no, mag-klinika DioFresh. Don't worry, no. Hindi, magkabala ka, may klinika DioFresh with VCO, ginatap na ang mga mikrobyong gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Ang VCO may lauric acid, no? Ang lauric acid din na ginapatay ang mikrobyong pabaho sang ilok mo. But before you do that, kailangan ka maligo sang Santon Plus Herbal Soap. Mabula, no? A very good surfactant nga ga-remove sa aton mga dead skin cells, ga-remove sa mga mikrobyo nga gabaho man ang gapabaho man sa lawas ta, no? Gapahamis pa duksam, no?
7: Gapahamis ka gapalumok sang kutis, sir boy. Mga punggod bala alap-up, no? Pwede mabuligan,
6: eczema. May
7: eczema, mga ringworm, mga baho sang TL, mabuligan sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Lalo may mga pilas-pilas ka, no? Imo i-disinfect ang Santon Plus Herbal Soap nami gid, no? Okay, may natural antibiotic and of course antiviral, antifungal.
5: Kung kaysa ang problema man doksam, Sir Boy, if circulation isn't enough, kaya ang pinaka digits mo bla, pinaka puntas ang imong mga kamalag ko, hindi masuplayan sang dugo, that's why kinanglan mag extend food supplement for men.
6: That's why si engineer biskan tanan nga puntas ang lawas
5: ara.
6: Healthy, no? Kaya extend nami ang blood circulation, nami ang oxygen delivery, nami man ang pagkuha sang carbon dioxide sa imo dugo, pagpagwa sa imo lawas, so healthy ka, no?
7: Lawas nga nag-extend, nagpamasahe si engineer. Santon Plus Herbal Oil.
6: Memorize ko na niyang method ni engineer. Before magpamasahe, may inom niya siya extend. Di 30 minutos pang ipikto siya na, pamasahe na siya daan.
5: Si engineer, kung ano eh, you masahe me, I masahe you.
6: We happy to
28: masahe
6: get
28: that. Masahe ay dadwa.
5: Sige, pero pangapisa na isa.
6: Pangapisa. Oy,
5: pangapisa sa sang
6: engineer, no.
7: DTX coffee mix.
6: Coffee mix kina iya. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Siyempre, kus akon op na nai kami, niya sa boy mga yo ko dabi DTX premium. No, ang DTX premium kampiyon kay may ginduangan pag isang gano mushroom na may ergotionin. Ergotionin supports DSE, the superior antioxidant nga makita mo sa DTX 500, ginasuportahan pag isang isang antioxidant, ergotionin nga ara sa DTX premium.
28: DTX premium. Mag-inom ko DTX premium, sir boy, ginabutahan ko ginaditribayo para mangin bulletproof ang akon nga kape.
6: Kampiyon.
28: Dasig idolong ang mga monolaurin nga ara sa ditribayo kung ginupod mo
5: daw mortar coffee. Daw mortar coffee. Ginpadalaan mo ko kan? Bulan mo bumba pag sulod to.
28: Tanan nga magyan nga kagaw patay.
5: Bisa sa baba mo pag inom mo sang kape, may ditribayo to. Do nag oil pulling ka man sa baba mo.
6: Kung ang microbio kag kagaw sa sulod aga, pakira na ba?
28: Tama ra kung natangkaso kabe, ga ubos ipon ka, inom ka DTX premium or DTX coffee mix, butangan mo ditribayo lang ka na to kung ano. Hindi mapatay ang mga kagaw.
6: Kag nanam bala ka namit. Kilawin nyo, kananam. Ang mga tawag na bulletproof DTX premium or DTX coffee.
5: Alright.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
19: 500. Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
5: Ano ang imo ginabatsyag?
19: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
19: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
5: Subong bila na lang imo nga blood pressure?
19: 120 over 180.
5: Wala ka maintenance?
19: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
8: DTX 500! DTX 500!
21: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
21: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dasun inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akong nga mata.
8: DTX 500! PRC! Ang alkaline nga vitamin C.
22: Sige sa sinanin, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galala ron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
8: Pure C Vitamin C. Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. After one week, gumaling yung ubo ko.
8: Pure C Vitamin C.
1: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Atos to yan, so medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay,
5: nainadayon.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. Mm-hmm. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
5: Grabe.
4: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
28: Hormones.
4: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
28: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
4: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
28: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
4: it's
28: all.
4: It's not bad at all.
28: Naka-bad lang siya, kayway sa pili. Dalhon niya tanan.
4: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
28: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
4: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL, the good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo blood vessel.
1: Impormasyon.

0: Well, anong pagid? Si Dietri Bayo, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong koneksyon sang liver sa kolesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante, pagid. Dietri Bayo, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: That's how important.
0: That's how important Dietri Bayo.
1: Nga, mainom giga Dietri Bayo adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa Dietri Bayo, Sir Boy. Kay ang nakanami bla nag-combine abi mo nga nag-combine ning mga kwan man. Manami nga kombinasyon Dietri plus BCO, BCO plus Dietri.
0: Gabi no.
1: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa Dietri
2: Dietri Bayo.
1: Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kay inom lang ka vitamin D3 nga plain, Dietri Bayo ka lang, kay may
0: ako
1: BCO.
0: Dietri Bayo kuya. Na-control ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko sa ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa Dietri Bayo.
1: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain man.
0: Your brain is a fatty
1: especially
0: organ.
1: Your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sang Dietri Bayo, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
0: Correct.
1: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
0: Correct.
1: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
0: Ang na, correct no? Ang nami iya kay Dietri Bayo, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero why siya gi-usar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
3: Dietri Bayo.
4: Oh si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang Dietri Bayo kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may visio. Ang visio nga may Dietri. Dietri Bayo.
5: Ako si Joe. Katumargit ko sa Dietri Bayo kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Pamakal sa mga butika. Dietri Bayo. PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Andrea Parol Kaging. Ang akon ginabatyag kay ang hapo o dugay na nimo. After nga nagamit ko sa PRC, mayo na matyag ko.
3: PRC Vitamin C. PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Joanne Martin. Pramilang laga bloating ako. Saan bila tapos magkako gali sa mga utan. Dayon ko nagalot. Okay, amoto ginpiskanan ko lang ang
3: Pure C. No, may ijak ko matiyag. Salamat din sa Pure C tuto. Pure C D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka Dietri Bayo.
11: Ang nami sa Dietri Bayo, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
1: Correct.
11: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay Common kayo eh.
1: Ang dormant.
0: Invisigita.
11: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atake
1: hindi
11: niya
1: pa gulat ha?
11: Hindi pa gulat ha?
1: D3Bio
11: ka na. D3Bio will hunt them and kill them.
1: Hindi lang si monolaurin ha? Ara pas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balbalin.

0: Loan ang ano.
1: Kang nami si Abidok, silyulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo, si Mycobacterium tuberculosis.
0: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka di tribayo. Kaya wala na yung contraindication. Na pariho lang ka bala, nagkaon data, nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
2: Puiniya, no?
0: Anong kalainan da?
1: Do nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
2: Ang nami lang siya sa ato sa Dito Bayo, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
1: So meaning kung may TB ka o wala ka man TB, that magditribayo ka for your protection.
0: Ako mas nami nga magditribayo ko samtang wala pa ko TB. Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
3: Ang D3Bio, compare natin sa plain D3. Namigaling ang D3Bio, Sir GP, sa mga nag-cadto sa gym. Hindi mag-cadto sa gym. Kaya nga man, ang D3Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
0: Gainit ka pa.
3: Gainit ka pa. Tapos
0: nasig magtunaw ang bas mo. Mga sobrang atambok.
3: O mga buyon mo, abi. Ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawag nag-gym. Tunawon ang ilang stored fats.
0: Te, mano pa ka mo? D3Bio na ka mo, ah.
2: Energy ka mo. Ako may arak ko yan.
0: No? Nanoy mo sa Raboya.
2: Ang namian ko gito sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromise sila. So, mo nga panahon. Pandemya, sabong mo, ang pinaka-prone gate for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3Bio, yaway de alabot. Biskan weak ang imo immune system, protektahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
0: Galing kayo butangan ni mo D3, imong guan mo, imo ano, imo D3Bio, mabuligid imo immune system.
2: Correct.
0: Pero hindi matamaan.
2: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ara sa D3Bio matabang gid siya sa ito.
0: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
2: Kaya.
0: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
2: Kaya.
0: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpacheck mo sa imong nga CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer. Okay? So, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
2: Lago na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
0: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kahilanat ka na,
3: every 4 hours.
0: Kumplito. Basko gidman ang D3Bio, ah. Kaya ang kiton sa D3Bio, nagpadumdum sa akong nalipatan. Anti-inflammatory ito.
1: Nalipatan, ha? Nadumduman pa.
3: Hindi malipato na.
4: D3Bio! Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: KK5 News FM. News FM.
9: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio. ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
10: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman.
18: Ako sa Renato, nalarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
20: My tennis one is
5: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: My tennis two.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang ay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: Whoa. DDX 500!
5: DDX 500!
7: Catalina Habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, tinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na git sa akong nga mati.
0: DDX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: News FM.
1: Oh, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Oh, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
6: Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
9: O si Lourdes maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold. Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto.
20: ko. Testing ako nga magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuloan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
23: News FM. News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: K5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Mimi, dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, D-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bay Bay, Roja City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
1: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
17: Hi, Tennis.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule, ang kapsula galginhunghun obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mangabuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test,
5: ilatong
6: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio, ang Vizio nga may D3. D3 Bio!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayon ang ako nunos.
1: Kala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extra. Nibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yun pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
6: Bago ko sabi doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras Sir JP nga wala kasangkaon ini ang ginatawag nga anabolic growth phase no sa sini nga tion ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamaw bilang gatong sa imo nga buluhaton no subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo Dok Ramil sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas. Gani kung sobra perme ang imo kaon, sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kaya store siya mo. No? Kag kung daan mo ang carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. Mailang kung ganitix 500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniam mo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
2: diri ang 16 hours gusto.
6: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
6: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong nga itsura. Mag-DTX 500 na. Pasamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Ang DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
6: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi or purusi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
2: Buntat.
6: No. Mm. Kita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 jag may TC. Doksam?
7: Manami man confirme ka nagainom sa power combination sa DTX sa 500 jag may TC. No? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulong. Uh-huh. No? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa DTX sa 500, no? Mm. Sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Mm. Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. Mm. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. Mm. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Mm-hmm. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
2: Wow.
7: At
8: mm-hmm. One of the problems sa mga lalaki is male fertility.
6: Mm-hmm.
8: Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily so para mas kogin mas sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: Mm. Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula.
2: Mm-hmm.
6: Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kaya makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag hindi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, ay. Dok Sam.
2: Mm-hmm.
6: Pareho kay Dok Sam, no?
2: Uh-huh.
6: Imagine, hindi kaya makalbo,
2: uh-huh.
6: Tapos dula punggod mo, kagadamo uh-huh. Bata mo.
2: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo.
2: Uh-huh.
6: Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota, uh-huh. Masigarilyo, whiskey kag beer, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Mm. Anong sekreto niya?
2: Milig siya taguay?
6: Once siya panago, sige na rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
2: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug to mo. Uy, 19 ah.
8: Kampiyon ni
6: Magpitch. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang tagaran yung bandira gapamassage, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo.
6: Mm-hmm.
2: Anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo, basic ginaya.
6: Pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C.
2: Mm-hmm.
8: Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ika-ayong
9: lawas.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan, isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon at balatiaman. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500, pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka, kay sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Yapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit kay Pure C. Nakair na magalingin ang ulo ko mong.
10: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
12: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sino yung mga pasyente?
14: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
10: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
12: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C.
15: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
8: Klinika Dio Fresh.
6: Klinika Dio Fresh.
2: Maligo anay.
8: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo anay.
6: Kati, maapin na kita.
8: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Sige. Ano to?
8: O, tige. Ang paborito yan ni...
6: Init tayo nyo ka, Jan?
8: Init na, Jan?
2: Na?
8: Ay, doon nakapili po si Abal ni Engineer.
2: Walang papasahe.
7: Ang sekreto ni Engineer.
6: Lain niya pa init Engineer.
8: Lain niya init Engineer.
2: Pamassage.
8: Pamassage. Abang ka pamassage, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
2: Tubero pa.
8: Engineer Albao, good morning.

0: D3 nga ara sa D3 Bayo. Kag na kanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bayo, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium. Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bayo ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 Bayo, ga provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning na kanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amoning gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amoning nga, sa D3 Bayo lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 Bayo, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bayo, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
1: So adlaw-adlawan ang pagtumal sang D3 Bayo para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. Tungod nga pwede kang magka-internal bleeding, Sir Boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelet sa aton nga bone marrow, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
2: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung gusto na lakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin, kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kana ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo naga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets ang ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 Bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to Monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gituwag dengue virus. Saan o mainom?
2: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man
2: ginapatay niya, man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang gituag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain.
3: Wala.
0: Pero kung D3 Bio,
2: may anak sila.
0: May monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya pat yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga

0: Ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga surot,
0: ga naog.
1: Ang naog lang.
0: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga inom ka ditribayo. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang digi virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa ditribayo, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
0: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang itoag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka ditribayo. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang itoag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: T3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumant epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio. Adlaw-adlaw. T3 Bio. T3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sana makuha ang keto sa T3 Bio na isa kasahe ng brain food. Kagatino man sa atong uto. Nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagla. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Vitamin yan, at aga lapas ginagasakit ang ako ni Kod. Gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka ubor. Tilaw ko nga magigamit sa Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
2: Pure C, kag-Santhon Plus. Garantisado. Pure C, vitamin C.
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate ka ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka ditribayo higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo.
5: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton yung mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung nakaditribayo ka kadalang.
0: Correct.
6: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok ng fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hanggang na ganun, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, Jutayon mo na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3 bio, along with your low carb diet, dako gid lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 bio, makahatag ini isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 bio.
0: Sir Boy?
1: Mm-hmm. Ang kanami kidya sang D3 bio for me is kun mag-usal ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma low carb diet ka, what does D3 bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas was to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-3 bio ka lang.
0: Mm-hmm. So, lain yun dyan kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon mo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
14: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
15: Gina Canon, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
16: Sisa ka pila ka mag-inom
17: sa DGX 500.
15: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
17: Subong kamusta?
15: Uy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsa.
14: DGX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
21: Babaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mga butika. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!

0: radio Mo.
1: This is your official news and music station, K5 Radio Tagbuana 89.7. Pilar Capiz.
2: Kampiyon ng oras sa K5 News FM, 37 minutos na kaligid na sa tak ng alas 4 sa kaagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Ayos lang, ayos lang! Grabe. Ayad nga, kaagahon mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga kasimano, ha? Bulo, bangon-bangon na, bugtaw na, mga ka-K5! Lunes naman sa aton sa ning pagpalagsubong nga kaagahon mga ka-K5, katapusan nga Lunes sa bulan sa Hulyo tuig 2026 mga ka-K5. Lasing no. July 27, 2026. Ilaw ginahunos lang inadlaw sa kalendaryo mga ka-K5, Agusto na naman. Pero kita diri sige-sige lang. Wala na kabatsyag sang kwan. Sang Hulyo nga matapos na, bangod aga pa, nakabugtaw na. Mga suki na itong atag palamati, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga abyan ka mga kauturan naton nga nagapahigupon na sa sininga palatuntunan, Balitang K5 sa umaga. Opdin nyo kami mga K5 balas 4:30 sang kaagahon tubto balas 6 ang aga. Dari sa aton sining pagpalayag sa aton palatuntunan sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sining pag-abi-abi sa aton mga tagpalamati sa bilog ng Was Visayas, probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas, Banwa sang Pilar. Good morning! Ari na kami mga K5! Handa na nga mga dulong sa mga balita at impormasyon para sa aton sining mga kauturan. Tama nyo na nga liso-liso, kagligid-ligid mga K5. May trabaho, may klase, subong adlaw.

0: Bungkara sa inyo sini nga mga hiligdaan, mga ka-K5. Tama na lang ako po. Malamig ang kagahon. Tulutanday, himos na, magdabok na, magpainit na sang tubig para makapangapi ka, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Muna ang pinaka-importante, nakapangapi ka, kapareho sa amon pag-inom sa kape sa mga kagahon, mga ka-K5. Do hindi ka magkuan mo, do hindi ka tani magbangon, pero pagkabatsag mo sang aroma sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nagakadula ang imo sini nga kapilaw. Na namon ang pampabugtaw namon diri subong kaagahon, mga ka-K5. Yani kamuda, amat-amat na. Kay Lunes, may klase, may OPC na. Nagapalag ang palatuntunan balit ng K5 sa umaga. Dali sa Bano, San Pilar, pinaagi sa 89.7 FM. K5 Radio Tagbuanay. Kapatrian sa inyo sa inyong mga lilisuan, sa inyo sa mga transistor radio, 89.7 FM, Radio Tagbuanay. Makitaan man kami, mga K5, sa aton sining Facebook page, ang K5 89.7 FM, Radio Tagbuanay sa Pilar. Kag K5 89.7 FM, Radio Tagbuanay Digital, mga K5. Ara na kami, akong hingod. Makita na sa cellphone! Oh, aga pa! Samtang, mabatian nyo man kami sa aton sining mga sister station. Nagapanglaka akang aton signal subong nga kaagahon, mga ka-K5. Pinagi sa 100.9 K5 News FM Rojas! Ayan! Sa Facebook page ang K5 News FM Rojas, mga ka-K5, bukad-bukara ninyo mga kauturan, makitaan, mabatian nyo man kami sa 100.9 K5 News FM Rojas sa mga transistor radio ninyo dala sa sudad sang Rojas. Kaya sa mga makalaingod ka mga kabanwahanan, mga ka-K5. Unaya. Patudu-tudu lang sang radio. Yawan mo. Tudu-tuduhin yung mga transistor radio, mga K5. Makitaan man kami ka mabatian dira sa may Segundo Distrito, pinaagi sa 89.7 FM K5 Fairhead Kalinong Radio. Hindi lang makitaan, mabatian pa sa central part sang Iloilo, kag sa porsyon sa probinsya kang Antique, kag sa probinsya kang Aklan, mga ka-K5. Amo na yan si K5 News FM mag-broadcast panglakaak, mga ka-K5. There is a northern Iloilo. Mabatian kag makitaan man kita, mga ka-K5. Thank you, good sa mga OFW, sa mga viewers naton. Pakishare sa naton sining live, mga ka-K5. Alas 4:44 sang kagahon. Aga pa, nagawaras na sa kahanginan. Teway, kita share da. Nan, kung magtanaw ka mo sa akon, diritso anyo hasta matapos, ha? Hindi nga mapag-greet ka mo tapos sa ilo namang sa mga piyak. Nalalay ka matimid kita sa mainit na kape sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Yan, mainit-init nga kape, mga kauturan. Good morning! Mga viewers na to, Nanay Parak Patricio, good morning! Nagapangapi DTX Coffee Mix, nakashare naman sang live na ton. Munim namin, Nanay Parak mo. Kagabi, ginupdan mo man ko, antes kumatulog. Subong nupdan mo, aga pa, nagbangon ka na. Yan! Sa mga nagapangapi DTX Coffee Mix, good morning! Good morning. Boss Tuto Bisonia. Nagapamati ka nagatanaw na sa Radyo Tagbuanay. Aga pa siya o. Nagapulo pangapi sa Singa Matiyon. Dira sa May San Fernando, Sitio, Pinamulutan, Pilar. Okay, thank you so much. Partner klin natin subong ka K5 Moon Moon Villa sa Sudan San Rojas is ka K5 Jubic Cuber. Okay daw, trangkaso si Kwan, si ka-K5 Nilsson, puntilya sa sining mga tinion, mga ka-K5. Surrender lawas, Kinanglan mag Mighty C with alkaline vitamin C, mga ka-K5. Pasagun sunanta sa Klinika D3 Bio. Parang mapag-on ang aton sininga immune system, mga kauturan. Mula na kung aga ginapulupungtan ka, imnan mo sa mainit nga kape. At palundunan mo sa tinapay. Sasa. Tula. Tulog liwat. Good morning, good morning, good morning. Good morning man sa kay Lilibeth Garduce. Dala sa may barangay Taslan, Tapas, Capiz. Mga taga Tapas, damo kita na mga viewers and listeners. So, thank you so much. Toto Lindon Hano, good morning. Midali sa Pian Anutsi Argilies. Aga pa, nakabango na. Salamat, salamat, kid. Good morning. Doy Arthur sa West Villa Flores, Mayon. Doy! Share na live, Doy! Share na live! Toto Janelle sa mga taga Sitio, Pinamalatikan, Sigma. Good morning. Inday LC Acuña, God bless you. Alin din sa amon sa K5 News FM. Sa kay Tessie Blances sa barangay Balantukan, Panitan. Good morning. Madam Rosario Lucas, nakapamati na, nakapangapi na, dira sa Bituon, Ilaya. Panwa sa ang kwartero, madayad nga aga. Good morning man sa kay Ni Matiliano. Sa mga tricycle drivers naton, sa mga nagapamati, sa mga bus or bus driver, kag mga van driver naton, good morning lang mga ka-K5. Emeline Andres De Peña, mayo lang ang pagpangapis ang DTX Coffee Mix. Good morning. Share sang live naton mga ka-K5. Angan-angan, magadulong kita sa mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Kay karon yari na ang aton sininga mga headlines sa ginahulat sang aton mga pinalangga nga mga tagpalamati mga ka-K5. Sa subong adlaw, Hulyo 27, 2026, sa mga nagapanguna nga mga headlines mga ka-K5. Headlines. Presyo sang gatong magasaka pa antes magtakop ang bulan sang Hulyo. Headlines. Masobra 660 ka mga personnel sang PNP diri sa Capiz iga-deploy pangod kadungan sang pagpatigayon sang suna ni PBBM. Headlines. Durogista dakop sa drug bypass operation. Headlines. Dugang ang mga headlines sa balita lokal. 50 kaanay miyembro sang rebuilding grupo voluntaryo nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Headlines. Subject person sa drug bypass operation sa Dumaraw yara sa listahan sang bada. Headlines. Anong bungon nga direct assault na pasaka na sa karon sa duha ka mga lalaki ginagpanglampos ang bangko sa pulis. Tricycle driver arrestado sa bypass operation sa Banwa sang Dao. Dugang pa nga mga balita lokal, mga headlines naton mga ka-K5, labing unang battery energy storage system sa Capiz makabulig sa mas mapag-on nga supply sa kuryente sa EcoSolar Energy Corporation sang President. Mga apektado sa sunog sa Barangay Utso sa siyudad sang Rojas magapabilin sa multi-purpose hall paunang bulig na panagtagna. Samtang sa mga headlines sa balita nasyonal, pagbukas ang bank tax record ni BP Duterte ginabantayan sa prosecution. Mga kapulisan kag Kongreso kalakip mang Senado nakanda na sa pagapatagyonon nga suna karon sa hapon. Samtang paghatag sang fire truck sa Bugos nga pungsod iga sunod sang administrasyon ni PBBM. Amo na mga nagapanguna nga headlines mga ka-K5 subong adlaw sang Lunes aton sining ang pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Oras naton alas 4:50 mga ka-K5 kag karon yari ang K5 Bantay Panahon.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Mga ka-K5, ang 24 oras nga weather forecast ang aton sa ning pag-asa nga ginisyo alas 4 subong gid lamang nga kagahon July 27, 2026. Ang sinopsis sa aton sa ning panahon, mga kauturan, may ara kita sang southwest monsoon nga nagapikto sa Luzon. Ang tropical cyclone sa gwa sang Pungsod, Pilipinas, as of 3 o'clock in the morning, may ara kita nga tropical depression naol nga ining gitawag before nga Quiapo. Ang yasining nga lokasyon, mga K5, 1,015 kilometers west-northwest sa extreme northern Luzon. Maximum nga sustained wind, mga K5, 55 kilometers per hour, malapit sa sintro, kag may gustiness ining nga nagalabot, 90 kilometers kada ora nga nagahulag sa north-northwestward nga may kadasigon nga 20 kilometros kada ura mga ka-K5. Samtang sa forecast ang aton sa ning sitwasyon sa panahon subong nga kaagahon mga ka-K5, Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Caldera Administrative Region, Mimaropa, Sambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Batangas, maguumgum tubtob, maguumo ng panahon nga may pagtaptalap na sa pagtupas ang ulan kag pagpanagub. Ini mga kadulot mga ka-K5 sa posibleng flash floods kung landslides bangod man sa pagtupas ang ulan sa nasambit nga area. Samtang ang pinakabahin sa Luzon, may mga lugar nga magumgum, tubtub magumon, kag ini ang may aras ang isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob. Ini naman ang resulta sa kron sa southwest monsoon nga nag-aapikto sa aton sa nga pungsod nga posible mga ka-K5 makahatag sa aduol sa aton mga kauturan kon may ara flash floods o kon landslide bangod man sa severe nga pagpanagob kag pagpanginat. Ang aton sa ning mga lugar mga ka-K5 sa pihak pinakabahin sa pungsod Pilipinas, maguum-guum subong adlaw, tub-tub sa pagtupa sa malaka ng ulan, kagpagpanaguob mga ka-K5, dala naman ini sang localized thunderstorms na posible may ara sang flash floods o kung landslides sa mga inambitan nga mga lugar. Sa Capiz, Caguas, ang Visayas, may pagtupa sang ulan sa wala naton mapaabot nga oras mga ka-K5. Ang direksyon sang hangin sa karon southwest to south mga K5, samtang ang balud sa baybayon moderate mga kauturan, ara nakita sa 1.5 to 2.5 meters ang katauson kag bugso sang aton sini nga balud sa aton sini nga kalalawran. Ang aton sini mga ka-K5 nga sitwasyon no sa Visayas kag Mindanao, ang huyop sang hangin makanay-kanay mga ka-K5 sa direksyon nga south to southwest ang direksyon sang hangin subong nga kaagahon mga ka-K5. Ang temperatura alas 5 subong nga kagahon na rakis sa 25.4 degrees Celsius, karon sa hapon alas 2 ara kita sa 31.4 degrees Celsius. Ang aton sa ning adlaw magabutlak mga ka-K5 alas 5:38 subong nga kagahon kag magatunod karon alas 6:27 sang kasisidmon. Amo na aton sa ning lakat sang panahon mga ka-K5 sa mga viewers and listeners naton, magdala sang panangga sa ulan, kalakip na ang payong, jacket ka, kalakip man ang kalo mga ka-K5. Wala naton may baluan kung ano oras magtupa ang ulan diri sa aton sini nga lugar mga ka-K5. Madamo sang aton sini nga mga kauturan na apektado sang ubo, sipon kag trangkaso, hindi magkalipat dumdumon ang paggamit sa mga suplemento nga available mga K5, barato na makabulig pa sa aton sini nga lawas ang klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, produkto ni Dr. Ramin Oy. Kapariyo sang D3 Bio. Kalagip man ang DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Sa adlaw-adlaw nga tanan, ini nga mga suplemento makabulig para sa aton nga pagbusang aton immune system, mapalayo kita sa mga kagaw, ubo, trangkaso kag sipon, kalakip man na ang kakapoy, ang pagpalayo sa aton sini nga pagpanubos ang aton sini nga blood sugar level, kalakip man ang mga utod naton nga matag-as ang ila sini nga mga blood pressure mga kakay. Sa adlaw-adlaw nga tanan, ini malipat DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Oras naton 55 minutos na kaligid sa tak ng alas 5. Good morning sa kay Junila Balasarte Ferrer. Nagapa, nagaupo, diri sa aton sa ringa pagpangalagad. Lakip man, ti si Toto Ronnie Frias. Agapa, nakabugtaw na, nakakapina, DTX Coffee Mix. Pero wala pa makashare sa aton sininga live sa buong kagagahon dira sa may Banwasang Panay inday Vilma Villanueva kag ang aton sininga Capelco District Director sa Dumaraw kag sa kwartero si Director Moises Mayo Baligomo Jr. ginagaupo diri sa aton sininga pagpangalagad. Likewise, good morning sa kay Tuto Joel Daliba. Aga pa, gapamati na sa aton sining pagpahalsubong ng kagahon. Kag sa happy birthday sa kay Gerald Ferrer Halin sa imo nga familia, mga kakaiba. Pagbalik na ton, subong nga kaagahon, mga kasimanwa, share na yung live na ton ha, sa mga tagpalamati na ton, nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad. Paki-share, mga kakaifay. Kay pagbalik na ton, kuhao na ton ang report sa field, observation report, kag sitwasyon sa aton sa ninga peace and order, mga kakaifay. Dili sa aton sa ninga pagpahan, kalakip man ang report, nagikan sa merkado, subo nga kaagahon, mga kasimanwa. Dali lang gid, matimid anay kita sang DTX Coffee Mix, mga kakaifay, para nga madulang aton sa ninga kapilawon, subo nga kaagahon. Paliog, standby!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani?
8: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
9: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya ubo, pag-sip on.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Wala na.
0: nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
10: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: TDX 500.
26: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya ng batsyagan.
25: TDX 500.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
27: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
28: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
29: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
28: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
29: The President's Report.
28: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
29: The President's Report.
28: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
10: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
30: 3 minutos na kaligal sa tak ng alas 5 mga K5 sa aton silinga pagyag sa aton silinga palatuntunan. Ayos na! Ayan na mga K5. Nakahanda na mga kauturan ang batas ng pambansa mga K5, ang complex ang kongreso mga K5 sa Quezon City sa pagpatigyonon karon alas 2 ng hapon ng State of the Nation Address sa ang presidente sa Pungsod Pilipinas nga si Bongbong Marcos mga kauturan. Ha? Bantayan mga K5 karon diri sa K5 News FM ang matabo nga State of the Nation Address mga kauturan. Bangod man ano naman nga mga impormasyon na ano naman ang pahayag sa presidente matapos ang isa ka tuig nga ginbuyagyag ang flood control projects kag nagkabuhol-buhol ang sitwasyon sa ang politika sa pungsod Pilipinas. Di kahapon gin-check ang final nga sitwasyon sa gwa kag sa susulod sang kongreso mga K5 kalakip man nga ginpreparasyon sa mga personnel sang nasambit nga building kag didto man kahapon ginamat-amatan na sumungadlaw pagbugtaw nyo sa mga mayor nga dalanon sang syudad sa Metro Manila nagakalabit na ang mga nagkalain-lain nga mga tarpaulins kag mga pictures ang nasambit nga State of the Nation Address mga K5. Ini ang ginbutang sa mga mayor nga dalanon nagkalain-lain nga mga fasilidad sang gobyerno mga K5. Ano naman bala karon nga adlaw mga K5? ang mga statement kag pasabog sa presidente kag diin nakita mga kag K5 sa ikalima na nga State of the Nation address sa presidente sa pungsod Pilipinas. Balantayan din sa K5 News FM mga kag K5. Alas 5 na sang aga mga kauturan. Good morning sa kay Ma'am Lia Baez Buyet Rote. Good morning. Dira sa may Muntinlupa, Nestor. Uy, boss Nestor. Kasugbo, Kalsado. Good morning. Nunong Milan. Dira sa aton saning tagpalamati, Subong Aga. Matet Bilasarte. Mary Jane Ocampo. Good morning sa imo. Kalakip man sa kay Joylyn Bermijo Delphine. Salamat gin sa pag-upo diri sa aton saning palatuntunan. Aga pa, nakatutok na. Nakaprepare na sang balalunon. Sang iasining mga kabataan, belate, by the way, happy birthday sa kay Gerald, mabuhay ka hanggat gusto mo. Grabe ha. Alin sa kay Matit Balasarte, mga ka K5. Sa mga taga Tisa, Inocencio, good morning lang. Dirahanday sa kay Inday Leia Baez, kalakip man. Sa mga taga Bunod, Panay, sa Dera Family, Paligumba Family, kag sa Familia Rote, sa Sintro Dao, mga ka K5. Sa sining at iyon, naka-standby ng patrols. Check na to, mga ka-K5, si ka-K5 Rodney Damandalano.
1: K5, Bantay Mercado.
30: K5 Rodney, good morning!
2: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning sa ating mga tumalan ako kagtag palamati. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jubert?
30: Okay ang sulod, manipis ang tingog. Proceed, please.
2: Yes, sa ka-K5 Jubert, no? Sitwasyon diri Subong sa Roja City. Okay ang amon diri nga panyempo, wala nag-aulan na. Kapang kaangay nga medyo magalumon lang no kay madulum-dulum pa ang karangitan man ka K5 Jubert. Kaya gaamo na kadungan sang siman nga tempo temprano pa diri ho nga nagasako ang dalagan sang mga salakyan sa aton mayor nga presidahon na bangod nga Lunes may klase naman ka K5 Jubert para sa mga estudyante nasan nga amo na nga masako-sako na ang dalagan subong sa mga salakyan diri sa mayor nga presidahon. Kaya subong man na timprano pa din nga nagpangulikta sa ang basura, kagang street sweeper, aga pa man nga nanimlo, kagsusubong manamit na ang palibot, no? Malimpyo na ka-K5 Jubert. So may nag-jogging-jogging, man din ang mga kuturan naton, may nag-lakat-lakat na sa palibot. No? So lively na ang palibot man sa syudad sa nga Rojasa. Kag-direkta din sa may Chedoro Arsenas Trade Center, ka-K5 Jubert ang sitwasyon din sa subong una din sa Guha, no? As usual, damo sa nagdalang debang dalang ang mga salakyan na no, magtimbang bahin sa kalsada may nakapang-park sa mga magutok-gutok dari ka K5 Jubert sinakuay dari ang hulag man sa mga nag-deliver sa ilas ni man nga nagkalailain nga produkto kaga subong ari ko din sa may kuan sa may vegetable section no sa mga balaligyan sa utan dari ini sa to nga luyo ini mismo sa nga isdaan kay tatlo ini ka section dari ang utanan na at ito sa bagsakan, may ari pag ito sa guwa man na fronting sa Plaridel nga eskilahan, no? So, ari ko din sa tunga ilanda, ka-K5 Jubert. Sitwasyon din sa buong, may pala pa din ka mga manugbaligya nga wala pa, no? So, close pa ang ilas ni nga stall ka, K5 Jubert. To, ari pag ito, nakapangtapon pa sa planters, ila din ang mga lamesa. Pero ang ipan din nga, K5 Jubert, sako na sa ilas ni man pagpang-display sa mga utan na ang iban din nag tad-tad pa sa ilas ng mga pakbit ni Ho, no? Iban pa nga rin ang mga utan nun man na ka-K5 Jubert. So, kadamo na rin sa mga utan nga mahimok mabakal ang aton siniman nga mga kauturan na sa buong aga. Na sa mga fresh na rin ka-K5 Jubert ang ilas niman nga mga ginapang display nga mga utan na kagamo na damo gin sa mapilian sa buong man na ang iban diri an available pa ang supply kung mangita ka abi diri Marguso malaka diri ni mamakita ang Marguso sa buong ka-K5 Jubert kay suno diri sa mga naman nagbaligya.
30: Inibiter mo tao subong kay malaka galing kwan ang ginahambal mo nga ma-upload kag ano na
2: mapait-pait
30: gamay nga kwan Marguso.
2: Yes, kasi Jubert. Pero ambali na may manugabot sila, no? Naubusan lang sila sang sa kahapon kay medyo makusog banda ang bakla ni kahapon Domingo nga adlaw kay sa kadaman ka kay Pam Jubert. So naubos man, no? So, sila gin kaloyan nga naubos ila di mga panindarason nga ati daw nagamay ila stock subong. Kaga ari na ang presyo sang mga utan diri subong ka kay Pam Jubert. Ang talong, 50, may 50 pesos, may 60, may 70 pesos kada kilo. So, depende. Ini ka kay Fab Jobert sa sahi, ha? Kung gurugag may 50 pesos.
3: Okay.
2: Tapos ang medium, 60. Tapos ang large, 70 pesos. No? Retail ka, wholesale price na pareho lang. Kag ang Margusa naman, 70 pesos per kilo, retail ka, wholesale. Kung basihan ta sa monitoring, taka kay Fab Jobert, nagnubo-nubo ang Margusa. Kaya nagligad, may 75 to 80 pesos. Ini ya. No? So, subong niya, 70 pesos per kilo na lang ang retail kag wholesale price na. Ang kalabasa, kakipag Jobert, nagnubo man ang presyo, sandig sa monitoring ta, kay subong ang kilo sang wholesale sa kalabasa, 30 na lang, dati 35 pesos pa ni. Aha. Tapos ang retail, subong, 35 pesos ang retail sa kalabasa, dati 37 to 40 pesos ini ang retail price niya. Ang sa kalubay naman ng Konopo, wala nagbago iyang presyo, amo man gyapon, 35 pesos kada kilo retail, 30 pesos naman ang wholesale. Ang paklit kaki Feb Jobert, wala man nagbago ang presyo, 70 pesos per kilo gyapon. Latoy, wala man sa pinagbago, 50 pesos per kilo. Ang okra, medyo nagburo barato gamayan da. No, kay tagligan to, ang 20 pesos ni mo, may ara ka lang sang lima ka bilog. Ang 20 pesos, wala nga kadabugkos.
3: Uh-huh.
2: Subong ka kay Feb Jobert, pulo ka piso ni mo, kadabugkos, anom na siya kabilog. No? So, nagburo barato gamay ang okra.
3: Mm.
2: Kaya ang pipino naman, wala nag-iba ang presyo sang pipino, 30 pesos man gapon ang kada kilo niya ka kay Fab Jobert.
3: Mm.
2: Ang tagabang, o kung ang talbos kamuti, tangkong, pariho lang, may pulo ka piso, may 25 pesos kada bugkos. Tapos ang tagabang naman ka kay Fab Jobert, may pulo ka piso ka din nga mabakal, pero ang tagabang nagmahal-mahal ang kilo niya, kay dati 50 ini, subong 60 pesos na kada kilo.
3: Mm.
2: Ang tambo naman, 20 pesos iniho ang kada tumpok nga nakahimay na, no? So wala sila sang binilog yan da, kay ilan na lang ginsinsin, medyo gamay ang stock sang tambo yan da kay Fab Jobert. Kag ang alugbati, nagtaas-taas ang presyo sang alugbati, kay dati 50 pesos kada kilo ini, subong 60 pesos kada kilo.
3: Uh-huh.
2: Kay Fab Jobert, ang pichay naman nagmahal. No, dako ang pinagmahal sa pichay. Dati 100 pesos kada kilo, kaki Fab Jobert, ang retail price. Yan da, 180 pesos, no? 80 pesos, gid ang ginsaka, kaki Fab Jobert. Nagmahal ang pichay kay tungod na gariti. So, na sila, sa panahon man bala, kaki Fab Jobert, no? Ang iban daw, hindi naman nami ang itura sa pichay. So, ang iban din, ilan na lang ginapili man mayadra. So, nga nagtaas-taas man ang presyo sinin, kaki Fab Jobert. Kag ang puso sang saging, 40 pesos kada retail. So, nagtaas man ang puso. Dati, 35 pesos ini siya. Yan, nagpakain siya lima. 40 pesos kada kilo. Mm. So, amunin ang presyo sang piladiri ka mga utang nga ginapag-display. Yan, sa may vegetable section sa Chedero Arsenas Trade Center, okay. Kasi Fabio Bert. Gaga, amun na, may lauman pa nga pila pa ka mga utang ang mga alalabutan subong. No? Samtang nag-amat-amat man diri sa pag-display. Ang atan sa niman ng mga manugbaligya sa utan kay Fab Jobert. Pagabot sa supply, na bastante pa naman sila sa ila, wala pa sang adako gid nga kabalakan. No? Pagabot sa supply sa mga utan noon, hapang ang presyo kay Fab Jobert nagabago-bago gid. No? Ang iban may pagnubo, ang iban may pinagtaas man sa presyo. Sa amon ang latest nga price update sa vegetable section sa Chedero Arsenas Trade Center. Samtang, diri kita sa piyak na bahin kay Fab Jobert. Pila natin dali ka mga police reports man nga nagkalatipon na, ariyo, ining sa banwas ang dao, may isa dali ka tricycle driver nga nanakpan sa bypass operation na kung sa diin, ginaaligar ini nga nagbarigya bala sa illegal nga droga, kaki Fab Jobert, nanakpan ini siya kahapon nga adlaw, Julio Vientesais, mga last 12:50, inisang udto, particular iniya sa may barangay na Sunugan na, Dao Kapis. Kag ang nadakpan, gintilala diri kay alias Junior, yara sa legal nga pangidaron, kag residente sang amuman nga banwa. Kag ini, sandig diri sa nakuha nga impormasyon managikan sa Dao Municipal Police Station, ang operasyon ginpatikayon pinaagi man sa gintingob nga pwersa sang Kapis Police o kon sang Kapis Provincial Police Drug Enforcement Unit, kag ining cluster SDET nga ginpangunahan Sangdao Municipal Police Station upod ang Kwartero Municipal Police Station kag Dumaraw Municipal Police Station. Sa na-recover diri sa paghinakop sang nadakpan kag Kipab Jubert, ang patanan ka hipsol transparent plastic sachets nga may sulod sang ginapatihan Shabu by Fast Money nga nagabalor sang 500 pesos kag isa o kon isa ka itom nga motor nga badya kag iban pa nga mga non-drug items. Mm. Kag sa subong ka Kipab Jubert nagapabilin na ini sa kustodiya man sang Dao Municipal Police Station na ang arestado nga kon sa din nagapangatubang na sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa dugang pa ka Kipab Jubert dugang pa ari nga update na ni dito man sa isa ka lalaki nga naglampos o kon duha ka lalaki nga naglampos bala sang bangko sa pulis samtang ini nga pulis man niya nagaresponde kun tani apang gilampusan iniya sang bangko sang siniman nga mga kalalakinan na so ari kag Kipab Jubert na tabo ini siya sa may barangay Pawa mismo sang Panay Kapis tak na alas 4 ini sang hapon no akap nagligad man to nga adlaw kag ini ginpasakaan ini sang panumbungon man nga direct assault ang ining duha ka mga persona nga ginapayagan ni naglampos ang bangko sa isa ka pulis kay Kipab Jubert. Sa ang pulis ginkilala diri kay Police Master Sergeant Lawrence Arcangeles, 40 anyos ini siya kag residente sang Barangay Tisa sa siyudad sang Rojas. Samtang ang ginatudlo naman nga mga kalalakinan nga nagpanglampos ang bangko, ginkilala kan day jury Henoves, 32 anyos kag si Tami Batan, 48 anyos nga lunsa mga construction worker kag mga residente ini sang Barangay Pawa sa Banwaman sang Panay. Sa satan din nga nako ang impormasyon sa Panay Municipal Police Station na ginapayag na samtang gani pabalik sa istasyon ang mga police personnel sakay ining o kon sakay sa patrol car nagikan sa Barangay Buntod nga nagdulong sang Sampina ilan na talupang doon ining motorsiklo nga natumba sa igan sang dalan ka Kipab Jubert. So natumba ha. Kaya sunod din nagpundo ang mga pulis agod kung dati nga chekeron ang lugar kag natulupang dana nga nagainaway ang duha ka mga suspetsyado. Kag samtang nagapatigayon din isang investigasyon matangamong ang mga kapulisan na ginapahayag nga hinali na lamang nagkuas ang plastic nga pulungkuan ining si Batan kag ginlampos sa tiyan ni Police Master Sergeant Arcangeles. So hinali naman nga nagkuha si jury sang kutsilyo pagid. Kagin kumpronta si Police Master Sergeant Arcangeles ka Kipab Jubert. So bali hindi lang no nalampusan na sang bangko ang pulis gin kuan pa sang kutsilyo no bali duha gid mismo nga suspetsyado ang nagkonsida na gimo ka Kipab Jubert. Apang no maswerte na lang kay natigayon man nga maagaw ang kutsilyo.

0: ang 50 ka mga individual o kung ining mga anay miyembro sang CTG o kung communist terrorist group pinaagi sa isa man ka facilitation activity nga ginpatigayon sa headquarters satellite office sang First Capiz Provincial Mobile Force Company diri sa siyudad sang Rojas ka K5 Jubert. Nagsunod sa mga otoridad diri ang ini nga tikang isa ka positibo naman nga bahin sang padayon nga kampanya sang gobyerno sa pagpalig-on sang ihibalo sang publiko ka K5 Jubert subong man ang pagduso sang kalinong kag pag-ingganyo sa komunidad nga magtalikod sa sinibala nga kalakasan niyo. Kag ganit ka K5 Jubert 50 naman. Kaya sa mga tinalikdan to may ara man nga surrender subong good news kay nadugangan.
1: Ay sure ang military na ton sina nga pagbalik. Wala na to naga-feed sa pihak sang impormasyon.
0: I don't know lang ka K5 Jubert kung ano ang natabo.
1: No, pero kay kwan mo na padaluman mo para wala na to kay kuisa may nagakatabo gyapon. Kiti may gabalik ka sa gobyerno pero may mga ga-informant ka man gyapon bala ka K5 Brodney.
0: Yes, kay K5 Jubert, no? So, amo lang atong galing ang kwanon. Ato na nga, balik-balikan sila.
1: Kabalikan so, sila kung kaisaman kay Timmy ginatag ang gobyerno. Nahan. Pero, yeah. Deep inside ba si Ara Pagyapon tagi pusuon blas pihak kay K5 Brodney?
0: No, di talang mapulong ka K5 Jubert, no? Pero nakadepende na sila. So, ari pa, dugang may kang tanan sa sinik ka K5 Jubert, no? Ang Capiz Police, o kung ang Police Regional Office 6, sa ang support, o kung nagapanawagan naman yan, no? Nagapadayon nilang panawagan na sang suporta sa publiko sa mga litimo gani kag malinong nga mga inisyatibo man nga may tinutuyo magduso sang inklusibo nga kuswagan kag kalinong sa bugos nga Western Visayas sa K5 Jubert. So amang na ang ilang panawagan sang sa Police Regional Office 6 naman no. So kabay nga ang iban pa nga mga nagkalabilin nga miyembro sang CTG dalayon na kung makabalik sa sabak man sang gobyerno ka K5 Jubert agod nga hindi pagkulbaan na ang pila man naton ka mga katuran ilabi na sa mga mabukid nga area ka K5 Jubert.
1: By the way, kamusta ang sitwasyon na si ding mong pulis? Ang memorial ko na no, may tao pang memorial, damo po pasyente. Ang pa-blatter tada, kasi malamig ng kagahod na si Durong Kinawatay, ka K5 Brodney.
0: Diri sa siyudad sang Rojas, ka K5 Jubert, wala na guntat pag-grooving ang aton ng mga kapulisan no, sa nagabalik-balik ini sila. Pero ginatag na mismo ini nga may mga area kung kaisa nga hindi gid mahambal tabala wala gatinan ang pulis kundi nagalibot lang nagaagi tapos ma-stay lang for a minute tapos ma-proceed naman sa iban nga area no ka K5 Jubert kaga sa pagpangusisa sa may Rojas Component City Police Station no so far so good ka K5 Jubert
1: ang blatter entry subong aga matawhay ang syudad.
0: Yes, kay K5 Jubert. No? So, asanto dito sa desk officer man nga atong ginpangusisaan. So, malinong nga halin kagabi, tub-tub, subong mga tinakna ang syudad sang Rojas. Pero we don't know, bati kag ang iban may gina-operate pa, kay K5 Jubert, kag angan-angan, makabato na kita sang pinaka-latest nga update ay ang tanong sa peace and order dali sa syudad sang Rojas man. So, amoy na ang latest update. Kilakap mga police stations, nakatap naman kita. So far, so good man, K5 Jubert. Wala sila sa mga recorded incidents sa mga accomplishments.
1: Sige.
0: Direkta diri, oko na, before ako mag-proceed K5 Jubert, no, mag-greet anay ko sa atin sa liman ng mga avid listeners, particularly sa timbangan ng bayan, kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abila, good morning. Sa mga man kay Sir Richie Pinalba, sa Layusang LTO, good morning. Kay Nanay Bebing sa Bebing Flower Shop, good morning. Sa kay Paswe and Rusi nga Manukan, good morning. Kag sa tanan ng mga tagpalamati sa ang atin sa inyong pagpangalagay sa mga aga, good morning mga K5. Direkta na rin sa Chidera Arsenas Trade Center, ini si K5 Rodney Dabandalanon para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: 23 minutos na kaligad sa attack na nga alas 5. Thank you so much sa K5 Rodney Dabandalanon sa patrol with K5. Bago grabe akong partner, K5 Peter Januarez. So, morning lang daha. Mayroon ang pagpangapi DTX Coffee Mix, no? Mga kauturan sa mga tagpalamati natin nga nag-upo diri live ha, sa mga viewers natin. Pakishare sa natin live sa buong kagawan. By the way, good morning sa kayong Dayhel da Agarado Rasyon. Ay, aga pa mati na bisan late-late lang sumung kaagahon. Pero nagatabi diri sa itong singa pagpangalagad. Madam Aisa Patricio Butin, dira sa may barangay Santa Fe, Pilar. Thank you so much. Kay Kapitan Greg Banse. Tito Greg!

0: Good morning! Ah, lakip man ang atong sari nga mga tag palamati mga K5 sa kay Juanilio Casabondra sa Boysville Sigma, kalakip man Arevalo and Lucci family sa Matinabo Sigma mga ka K5, good morning. May klase kita mga ka K5 ba? May klase sumungad law para sa atong sari nga mga tag palamati mga kauturan, nugay anay absent lunes subong, may trabaho kita mga ka K5. Yanda nga mga inadlaw mga ka K5. Katapusan nga semana sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, mga ka-K5. Good morning sa mga tagpalamati naton sa nagkalain-lain nga mga public market, mga nagkalain-lain nga mga grocery stores, mga tiyangge, nagatimpla sang kape. Good morning! Paki-share sang live naton sa nagapamati sa Transistor Radio sa mga kabaranggayan draw sa may Libas, sa may Kulasi. Lakip man ang mga abyan naton, mga utod naton sa Philippine Blind Union Rojas. Oy mga blinds naton da, good morning sa asosasyon nila. Thank you so much. Nagapamati gidiri sa aton sini nga palatuntunan. Dira man sa Kulasi kag sa Baybay, dumulog kag sa Punta Cugon. Good morning. So kinatondra sa kwano sa may Banika, good morning kay salawaan mga ka K5. Dali lang gid check naton mga nagapanguna nga mga balita mga ka K5. Ari naman balantayan sa mga utod naton, bisan wala kasi ni salakyan apektado ka man gyapon, presyo sang gatong magasaka antes magtakop ang bulan sang Hulyo. Ang kumpleto nga report mga ka K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Roldan Bisana Villarreal, go ahead please.
2: Antes magtakop ang bulan sang Hulyo subungatig 2026, magasaka pasaliwat ang presyo sang gatong. Sandig sa inisyal nga pagbana-bana, posible magsaka sang 6 pesos ang presyo sang kadalitro sang krudo, 5.90 naman sa presyo sang kadalitro sang gasolina, kag 4.30 sa kerosene. Sabayin sang Jetty Petroleum, posible magdangat sa 6.50 ang ipasaka sa mangini. Sa presyo sang kadalitro sang krudo, kag 5.50 sa kadalitro sang gasolina. Ang paghangawa sa posible abriya sa supply sang gatong, tugas sa nagapadayon na tensyon sa Strait of Hormuz, ang isa sa mayor nga rason sang paghulag sang presyo sang gatong sa Pilipinas. Iga-anunsyo naman ang igasaka sa presyo sang gatong sining Lunes kag ipatuman sa adlaw sang Martes. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa KK5 Roldan Bisana Villarreal sa balita mga kauturan bao. Dagdag huol naman ini mga ka-K5 sa aton mga motorista, kalakip man sa aton mga pumuluyo, mga kaabyanan. Kay automatic ang epekto sini pag-increase ang krudo kagasolina, ma-increase man ang mga balaklon mga ka-K5. Ang tanan magamahal, apiktado, hasta ordinaryo nga pumuluyo mga ka-K5. Kapila na mag-increase ang krudo, samtang ang sweldo, wala gyapon nag-increase mga ka-K5. Amuni ang masubo nga kamatuuran para sa aton sini nga mga kasiman. Kaisa ka lang inkrisan, kapulo ka inkrisan sa isa ka bulan sang krudo. Meaning to say, nag-increase man ang balaklon, samtang nag-increase ang gasolina, mga ka-K5. De, amal mo tiyo, okay lang naway ko sa lakyan. Wala ka sa lakyan, pero apektado ka man gyapon, kaya ginakaon mo, ang ginagamit mo, ang ginalamon mo, mga ka-K5, naga-increase man ang presyo, mga kaabyanan, kalakip na ang pamasahe. Ano mo ng senaryo, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, masubra sa 660 ka mga personel, iga-deploy sa Capiz PPO, kadungan sa SUNA ni PBBM, subong adlaw. Yari ang report ni ka-K5, Darren Salomeo Hinson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren, go ahead please.
3: Kabugusan nga 664 ka mga personnel ang i-deploy sa nagkalain-lain nga bahin sang Capiz bilang kabahin sang seguridad para sa ikalima nga State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. buwas ka adlaw Hulyo 27. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel D. Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office, ginalakipan ini sang masobra 500 ka mga kapulisan, dugang augmentation team gikan sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection kag Armed Forces of the Philippines. Subong man masobra sa Shin ka mga force multipliers, suno kay Garnica, may ginpatuman na nga comprehensive security preparations ang Capiz Police Provincial Office para masiguro ang kalinong kagkatawhay sa probinsya. Kabahin sini ang police visibility, checkpoint operations kag mobile patrols. Padayon man ang koordinasyon sa kapulisan sa mga local government units antes pa man ang sona sang pangulo. Sa Subong, wala pa sang grupo nga nagkuha sang permit para sa rally, apang may duha ka grupo nga ginabantayan nga posible magpatigayon sang hoblag protesta. Ginpabutyag man ni Garnica nga ginarespeto sang Philippine National Police ang constitutional rights sang tanan. Ginmando man sa mga kapulisan nga magpatuman sang maximum tolerance sa pagatubang sa mga posible nga rally o kon pagtililipon. Samtang ginapasiguro sang Capiz Police Provincial Office nga mayara man sang traffic management plan kagusto nga deployment sa mga personnel sa mga strategic areas. Panawagan naman sang kapulisan sa publiko nga himuon ang ilang mga aktibidad sa malinong, legal kag responsable nga pamaagi kag padayon nga magkooperar kag magsunod sa nagakaigo nga mga pagsulundan.
2: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Hinson sa mga balita, mga kabayan, kadungan sa deployment sa aton mga katapos ang PNP kag mga nagkalain-lain nga mga grupo kapareho sa Bureau of Fire Protection, Coast Guard kag sa Philippine Army in preparation sa ginatawag naton suna sa presidente. Samtang dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, durogista, dakop sa drug-by-bus operation. Yaring report with ka-K5, Maria Rochelle Ebron.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 TVJ, ibalita mo!
4: Dakop sang otoridad ang isa ka durogista sa ginpatigayon nga drug-by-bus operation. Las 12:05 sang kagahon, Hulyo 25, sa poblasyon Ilawod, Dumaraw, Capiz. Ginkilala na dakpan kay alias Paul, 34 anyos, kag-residente sa barangay Ungol, Ilaya, sa nasambit nga Manwa. Nakuha sa pag-irekop sining isa ka sachet sa ginapatihan Shabu, nagabugat sa isa ka gramo kag may standard drug price nga 6,800 pesos kay isa ka coin purse. Nahibuloan nga ani naman nga napreso si Paul sa tung 2020 sa kaangay man nga kaso. Apang natigiyon nga makaguha matapos mag-avail sa plea bargaining agreement. Sa karon na kahunong nasa karasel sang Dumaraw PNP ang akusado, kag nagapakatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 and News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chichi Ebron sa mga balita, mga kabandugang pang mga impormasyon para sa aton mga kauturan. Madumduman sa aton mga tinag, pinalang nga tagpalamatis ang tinalikdan nga law, nagdaba-daba ang likod nga porsyon dira sa bayan sang Barangay 8, Sudan sang Rojas, mga K5. Pila ka mga panimalay ang gintupok sang kalayo sang Sabadong adlaw sa nasambit nga lugar, mga K5. Sa subo nga mga tinak na mga kauturan ka mga tagpalamati nato na nagapabilin sa Gyapon sa multi-purpose hall ang mga apiktado sa sunog nga nagluntad sa tinalikdan nga Hulyo 25 sa Sabadong adlaw alas 8 ang takna sa aga sa Sitio Luban, Barangay 8, Rojas City. Dalagin sa likod sa isa ka grocery store, mga K5 sa may Lipunan area. Sulo sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM sa lugar, ginpahayag nga ginatagan na sa pauna nga bulig ang mga apiktado sa nasambit na sunog. Kalakip sa mga bulig, mga K5, ang mga family food packs, shelter kits, kag mga kitchen materials, hygiene kit, mga K5, nagikan sa City Social Welfare and Development Office. Kagsang City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga K5, kalakip man ang Department of Social Welfare and Development, kag iban pagid ng mga pribado ng mga pumuluyo nga nagbulig, kag naghatag suporta sa mga nasunugan, mga K5. Base sa report sa aton sining mga katapos ang barangay, mga igawturan, nag-initiate pagid ang barangay council sa barangay Utso nga kun magutok kag hindi makadugay magadugay pa ang ining nasambit nga mga utod nato nga sunugan, magahinyo sila sa Department of Education nga i-transfer sa Luyo nga eskwelahan sa may Plaril East mga K5 para mapamtangan ang aton sining nga mga nasunugan mga K5 sa subong ginahulat pa sa barangay kung ano ang mahimo nga maihatag pagigabulig sa city government may kaantanan sa pagasailuhan sa mga nasunugan na apang ginapasalig naman sa pamunuan sa barangay Utso nga tugtob sa masarangan sa barangay magabulig ini mga ka-K5 sa mga nasunugan naton nga mga kasimanwa. Amak mula sa utso sa aga sa Banuaglaw, masako ang tanan. Nag-arab-arab ang kalayo dira sa likod sang Injap mga kauturan sa may barangay utso sa Lipunan area mga kasimanwa. Huwag ka bala ka parikatar, bagong iban halin sa boarding house nila, kinamo na boarding house munmun. No? Ang iban da, nagatrabaho man sa mga Lipunan da. Di alas utso, bago ka lang halin sa balay nyo eh. Bago tapos paligo, duty ka alas utso mo. Tipo 4-8, nakahalin ka na. Ha? Nakibot ka na lang ang inyong boarding house, ang inyong balay. Nag-arab-arab na mga kaking. Kadamuon sa balay nga apiktado mga kabayanan sa ang nasambit nga sunog mga kasiman. Alas 5:35, good morning sa Kainday Arlene Basa, Ma'am Lisa Barrientos, Suset Dordas Bufil, kalakipman sa kaimanang Margarita Buenvida, dala sa Sitio Lopez Cayos, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5 sa aton sa ninga pagpalag, din sa aton sa ninga palatuntunan sa mga viewers naton, damo viewers naton. Pakishare pag isang live naton mga ka-K5. Good morning, Rugine Valencia. Nagakapina sang DTX Coffee Mix. Mayuman nga pagpamati sa mga suki naton nga mga tagpalabati sa Maayon, Pontevedra, kag President Rojas mga ka-K5. Aga pa sila nakatutok na. Lakip mandala sa Banwasang Dao, kag sa Banwasang Tapas mga ka-K5. Dali lang gid, mabaligyan lang ko sa ang produkto sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Pagbalik na ton, magapatigayong ito sa aton sa ninga, Sunday broadcast sa aton sa ninga mga sister stations. Stand by!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
5: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection nga nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Clinicas for Biotics na.
1: TTX 500.
7: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
9: Sa TTX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
1: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko, gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko, kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang.
1: Ang dula,
10: na dayo ng ako
1: niya
10: allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.

0: Rasul kag ginpatuluan ko teardrops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
3: Pilar Capiz.
4: Paglitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
5: 39 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 mga K5. Once again, good morning sa mga viewers natin nga upon sa atong sining pagpangalagad. Mayong aga lang watching from Poblacion Ilawod, Panitan. Aba nito to Jewel Daliba kag kay Sir Belly Diseyo Bula watching from Japan. Japan mga K5. Ara na to mga sister station. Welcome and good morning K5 was in Visayas Igros Island Region.
6: Naka-connect na? Oo, sige. Eh pa-connect ka na sila mga K5 tan. Maju si Maju V, Liserio Tumlos, mayang aga.
7: Ma'am Gamay, Inday Gamay, mayang aga kag si Engineer Danilo Herotse.
6: Phoebe Store, dira sa may salong, Barangay Salong, dira sa may, sa may Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City. Mga kakifay, mayroong aga lang na sa inyo. Sige, i-check tala mga kakifay, mga itong sininga mga... Sister Station, i-check na to ang Iloilo. Iloilo, ara ka na Iloilo? Wala pa Iloilo. I-check na to ang Capiz, mga KK5, ang tambalang Capiz, si Sir Jobert Lago. Sir Jobert Lago, Capiz!
5: Good morning, K5 West and Visayas Negros Island Region, Sir Babe, Sir Robert. Aga pa, makanay-kanay ang panahon matapos nga nagulan kahapon diri sa probinsya sang Capiz. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Makanay-kanay ang signal mo diri sa amon sa Roa City. Back to you, Bacolod.
6: Salamat, Geda, Sir Jobert, mga KK5. Katuan na to ng Antique, ang tambalang ni Smar. Antique, Antique!
8: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. By the way, congratulations, Daddy Babes. Nakagam sa Daddy Babes kang Loyalty Award. Wow! Congrats, Daddy Babes. Good morning, Sir Michael, SM Jobert, and ABP Ray. Nami ang signal dyan sa Antique. Nakainom rin kami kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Bacolod.
6: Salamat gid Sir Nestor mga KK5 sa Antique kag tuan-aton ang Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
9: Good morning KK5 Sir Visayas. Bacolod, good morning Daddy Babe, Sir Robert, Sir Jobert, good morning Sir Nestor. Kampiyon ang signal ah, ang tiempo ni Samon Manayanaya. Naka DTX premium coffee ako kag naka DTX 500. Balik sa imo Bacolod.
6: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga KK5 katuan na to ng Iloilo, ang Iloilo ara ng Iloilo, Iloilo.
10: Mayong aga Daddy Babes kag kay Sir Robert da kag sa makaupo naton sa K5 News sa Western Visayas. Kita naman nanay mapungko dia. Tama ka sa naaw ang signal sa naaw pas pala buton ta naka DTX coffee mix na kag naka mighty si man ang Iloilo. Balik si mo Bacolod.
6: Salamat gid SM Sir Enrico Sorita mga KK5 pro nahon tagikanay kamusta ang preparasyon subong kay diri sa amon sa palibot-libot mga KK5 sa siyudad sa Bacolod halos preparado na. What about dira sa Iloilo, preparado na ba para sa zona karon sa atong sininga presidente?
10: Dalagto ang balita dali sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, plastado na ang security plan no sang PRO6 sa Pregayunon 3 nga State of the Nation Address ang aton sa nga presidente. Nakaprepara na kag usually ang mga nagahublag protesta di sa amon matulot awhay man basta pag-abot sa zona. Kag subong nga kagahon daw medyo na delayed ako kay may sunog abi di sa amon subong. Barangay Mulyeloni City proper ginpukaw sila sang sunog. Mga more or less, hindi panggubo sa anom kamapamalay ang totally damage. Pero good news, ang direct TY man sa natrap, kahit yung mga alas 4 subong kagahon, nagtuhaw ang kalayo. Sa piyak nga bayin, duga pa rin naman yung mga balita, dalagong balita dire. May barangay tanod naman sa may banwa sa Barutakbio, daktan, no? Nagabaligya sang illegal na duga. Dili sa amo niya kundi barangay barangay officials, barangay tanod, may barangay kapitan, may duha ka kapitan sa buong atuig na dakpan man din. Gabaligya illegal na duga. Nagduga ba ramon yung balita dili may punong barangay man, may kapitan man dakpan. Tungod sa report nga naga palupok sang pusil. Arestado man ang inisambit siya ni nga barangay kapitan. Kamay katosya anyos mga bata na lumos may banwa sang San Enrique. Amo naman lahat kung balita di sa amo na. Balik si mo Bacolod.
6: Ang mga interesante nga mga balita dala sa Iloilo, mga ka-K5, kag halos preparado na ang Iloilo sa sining State of the Nation address. What about dira sa Capiz, mga ka-K5? Nanong preparasyon, Sir Jomart?
5: Nakahanda na ang Capiz Provincial Police Office aton sa preparasyon sa suna sa buong adlaw. Kapin ini sa 600 ang i-deploy sa aton sa ninyo Capiz PPO ng mga kapulisan diri sa mga mayor na daranon sa siyudad sa Rojas. So no, sa kay Major Garnica, ang information officers ng Capiz PPO, wala pa sang mga grupo nga magapatayon sang hublag protesta bangod wala pa sang may nakagawad sang permiso sa city government, mga ka-K5, apang nagkahanda sa karon ang aton mga kapulisan bangod man sa preparasyon sa bulig sa nagkalain-lain ngahin siya sa gobyerno kapalusan ng Coast Guard, BFP, kag mga course multiplier, mga ka-K5. Samtang 50 kaanay miyembro sa rebuilding grupo, voluntaryo nagbalik sa sabak sa gobyerno din sa probinsya ng Capiz. Ini ang nagpagwa kahapon sa statement ang First Capiz Mobile Force Company diri sa may probinsya ng Capiz nga gina-facilitate nila ang mga papilis sa mga communist terrorist group nga nagbalik sa sabak sa gobyerno para matagaan sang suporta sa provincial government kag sa national government diri sa amon nga probinsya. May sunog kami diri sa may Lipunan area sang Sabado, damo nga mga pamilya ang apektado. So para mo ng mga balita diri sa amon sa Capiz, back to you, Bacolod.
6: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga ka-K5 ha. Nabatian ang yasining mga balita dira kag ang sabat sang Antique, kamusta ano ang preparasyon kag ginaasahan sang pangapumuloyo sa State of the Nation address karon mga ka-K5 sa hapon.
8: Speaking of zona K5 sa Visayas sa Negros Island region, parehas man sa Iloilo, sa Capiz, kag Regans Bacolod, kag sa Calibo, preparado man ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno kang amen Police Director, Police Colonel Ryan Divaras. Dariin may mga nanarisari man nga miyembro kang aten mga kapulisan nga nagabantay agad mamintinar ang kalinang kakatawhay Regyas Provincia kang Antique. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, Regyaw ang delegasyon alin sa Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras sa Provincia kang Antique at tuhoy tanadya sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. May mga matagas nga opisyal alin sa Office of the Civil Defense ang nagpadulong Regya. Kahapon may programa nga ginpatigayon mga kasimanwa sa diin tub-tub galidya sa July 29 sanda magapabilin sa Antique ang pagpaindis-indis kang atentag sa ka mga local disaster risk reduction and management offices sa bilog nga Western Visayas. May naga kamang-kamang kaglatay-latay sa tawag ka dyan, sa may kalat, may rugtong nagalangoy, kung may paano lang agad maka-rescue kampira natin ka mga kabugtuan. Samtang may by-bust operation ka, pongin patigayon, mans banwa kang si Balim, sa rakat tricycle driver, nabulaan kang 5.64 grams nga ginapahayag shabu sa isara ka resto bar sa Barangay District 3 si Balim, Kitkit Rihas. Kang nagligat man nga adlaw, may napatay man sa by-bust operation sa banwa kang aninii, ang dyang si alias na mo matapos ginapahayag, nagbato sa atan mga otoridad. Na-recover sa dyang suspect ang sumpak or pugakang didusi who made the 12-gauge shotgun, 357 caliber revolver, kag ang ginaburbanta 1.3 grams nga ginapatihan shabu. Amurang balita sa Antique, balikan ni mo Bacolod.
6: Salamat kid Sir Nestor, mga ka-K5 sa Antique. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
9: Good morning, Liwat K5 from Visayas, Negros Island Region. Ginahulat pasubong sang tangalan na PNP. Ang assessment sang DSWD tangalan sa duha ka mga minor de edad nga nakuhaan sang ginasugid nga marijuana, mga ka-K5. Kaya sang nagligad nga Biyernes, dito sa Hawili Beach sa Banua sang tangalan, may grupo sang mga estudyante ang nag-tambay dito. Ginpalapitan sila mga ka-K5 kag nagpalapit ang aton mga otoridad. Paglapit sa ila, nagtindog. Pagtindog, nahulog ang ginadudahan ng marijuana. Nagdinalagan ang tatlo kay nabili ng ID nila. Pati nadakpan sa ginsurrender man sila sa ila ginikanan sa naman siya PNP. Arapat sa mong ginahulat pa kung anong disposition, kung may discernment ang nasambitan ng mga minor de edad. Kagdog na aton niya balita sa Hawili. Gahapon, may isa ka mangingisda na dakpan sa isa ka bypass operation na suspected siya buo mga K5. Kung saan din ganyan, na-recover ang buy-bust money ng 1,500 pesos kag isa kasasay siyang marijuana man, mga kakaifa. Para subong sa pag-inakop sang aton kapulisan kag mga pangatubang sa kaso 9165. Kag buy-bust operation speaking, gihapon sang buy-bust operation sa Banwa sang New Washington, mga kakaifa. Dakupan ang tricycle arestado ang isa ka lalaki matapos gani nga nadakpan niya sa buy-bust operation. Nag-puyo sa New Washington pero ang suspect tubo sang Quezon City, no? Taga Sitio Lagatik sa poblasyon sang New Washington na recover sa iyang napulo sa siya isang inadudahan nga droga kag 1,000 pesos nga buy-bust money. Kag sa kampiyon nga balita mga ka-K5, ang pambato sang Aklan Bala para sa Mistin Tourism Universe nga si Maria Kathleen Mohardin ang ginkoronahan bilang Mistin Universe 2026 dito sa Sri Lanka mga ka-K5. Speaking sa rally, no permit no rally, gihapon ginapadumdum sang kapulisan para sa zona Subong Adlaw. Balik sa imo Bacolod.
6: Salamat kada Sir Michael Silorio mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga kagaban ko may sunog dira sa Iloilo, may sunog dira sa Capiz, sa Antique mga ka-K5. Sa Capiz may sunog man diri sa amon di man magpapirde ah. May sunog man ka sang ligan nga gabi. Mga ka-K5, nagbilin gid sang 4.5 milyones ka pesos ang halit sang sunog mga ka-K5 nga nagluntad sa may purok mahimayaon sa Barangay Bata sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5. Suno sa Bureau of Fire Protection una nila nga nabaton ang tawag nga mahiyara sang sunog sa lugar last 8:41 sang gabi kon sa diin naglupok sang o nagtupog sang kalayo ang duha tanan ka mga panalgan nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Valderrama. Nagdangat sa first alarm ang sunog gagindeklarar nga fire out last 9:16 sang gabi na mga kakibay. Wala sang dugang nga estruktura nga na dalahig sa sunog mga kakibay samtang nakaangko naman sang mayor nga halit ang balay sang pamilya Valderrama.
7: Usa niya balita, isa ka bana nga nagpauli halin sa pagbiyahe kaluluoy kay pag-abot sa iya balay ang iya asawa dugoon bangod sang pagbuno. Natabo ini sa Sitio Dangalon, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan sa tong Hulyo 26 sang kagahon nga nagpuli ining bana na sapwa na lang nga dugoon ang iya asawa sa pagsinggitan man sang iya nga mga kabataan. Sang ulihi nakitaan nga may mga pilas sang pagkabuno mga kakipayb kagwala na sang kabuhi ining si Ivy Ramos nga 33 anyos nakibot ang kabataan niya sini nga nagahilibion nagapangasingit sang tabang ang iyang iloy gali kay biktima sa pagkabuno sang isa ka lalaki nga nakabunit kag may backup ng isa ka lalaki sa gwa sang ila balay ginaistablisar pa ang motibo.
6: Amo ning mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo, wala kita oras papang.
5: Thank you so much sa ito mga sister station, mga ka-K5. Balik din sa aton sa Maysulad, sa Rojas, sa Provisa, sa Capiz, mga ka-K5. Yun na batian mga nagapanguna ng mga balita sa nagkalainlain ng mga probinsya sa Region 6, kag sa Negros Island Region, mga ka-K5. Good morning, Maya Merly, Bacudo, Gisrel Colasino, dala sa may Batangas. Boss Gisrel, good morning lang. Salamat gid sa pagpamati din sa aton sa dinga palatuntunan. Good morning sa kay Eugene Roda Valencia. Nag-upod sa aton sa inyong pagpangalagad mga ka-K5. Sumong adlaw, sumong mga sinimana, may mga validation kag mga releasing sang kwana sang mga uplift sang DSWD. Oh, may kwarta naman nga tag 2,000. Ang iban, gina-verify keron kag iban ga reklamo nga wala sa listahan. Oy, para sa ibalo sa aton mga tagpalmati, ang listahan wala naghalin sa mga local government unit o konsino man nga mga barangay officials sa sining uplift mga ka-K5 kay wala ini sa DSWD. DSWD ang nag-release pero ang nagpangita sini suno sa report mga ka-K5 kaya ginpagwang statement ni Secretary Gatchalian sang DSWD ginkuha nila ini sa statistics no sa Philippine Statistics Authority o kon PSA sa ila sini nga survey mga ka-K5. Daw diri sa pilar na masurusubran ni Bisintos sa mga baton at isubong adlaw na may mga clustering-clustering mga ka-K5. Ang masadya pagiti nagapin na magkutanay ang mga pumulong away ko yung lista. Sala naman ni Kapitan, sala naman sa Mayor. Wala diri may sala ang mga local officials. Alin ini sa PSA mga ka-K5. Ah? Alin ini sa PSA nga mga data mga ka-K5. Yan, hindi ka mo magwan, hindi ka mo maglinupas. Ang bugas masadyaman, ang nakabaton na, makabaton pagingiban. Pero kung nakusin niyo, kung nakabaton na gamo, muya na lang gamo, itag niyo sa waayin pa nakatilaw para taluptupan kita, mga ka-K5. Wala sang sunggon, wala sang reklamo. Kay gusto sang tanan, sang gobyerno, handom sang gobyerno, ang tanan makatilaw, hindi ang pila lang. Sa mga utod naton, kaysa tindi na tumanigar sa listahanay, pero kung balaan mo mga nakakuha, kaabi ikaw na lang mismo ng recipient, ang mahuya mga kakipan. Magpaiway kita mga kauturan. Oy, ano pa mga balita sa sini mga pinalangga na ito nga matag palamati pag bukas ang bank kag tax record ni BP Sara ginabantayan sa prosecution mga ka-K5. Ini matapos nga ang prosecution panel nagabantay sa karon sa pagbukas ang bank kag tax record nanday Vice President Sara Duterte kag si Sining Abana nga si Attorney Manases Manscarpio nga suno sa kay House Prosecutor Terry Ridon ang mga sa ginsapwena nga mga dokumento ang maghatag sang kahigayunan sa Senate Impeachment Court mga ka-K5 nga maproteksyonan kag sa ano, I mean sang prosecution kag sang publiko nga agud mabusisi sang maayo mga ka-K5 ang mga dokumento mga bank accounts kag tax records sa mag-asawa nga Duterte Carpio Calakipman ang mga kumpanya nga ginaangot sa ila mga ka-K5. Yung tax records sino kay Ridon na nagapakita nga maka ang kabugusan sini nga kita mag sang mag-asawa ikumparar sa prosecution sang ila sini nga statement of assets and liabilities and network nga ginapagwa karon sa financial transaction sa report sang Anti-Money Laundering Council kon AMLA mga ka-K5. Ipatandaan naging panugutan sang Senate Impeachment Court ang hinyo sang prosekusyon isang buwena ang back records ni BP Sara kag ni Attorney Carpio agod matagaan sang kahigayunan kag mabusi si initanan-tanan mga ka-K5 nga arang record sa Bureau of Internal Revenue mga ka-K5. Samtang ti nagpabutsyag ang presidente sa Pungsod Pilipinas nga nakumpleto niya ng pagpanagtag sa mga patient transport vehicles ng mga ambulansya gin panghatag sa mga kabanuhanan syudad kag probinsya mga ka-K5. Ang tutukan naman karon sa presidente ang kakulangon sa mga fire truck sa mga kabanuhanan sa Pungsod Pilipinas. Sunod sa presidente sa Pungsod Ferdinand Marcos Jr. nga mayara na sang pundo ang pagpanagtag sang fire truck sa Bugos nga Pungsod kag nakabakal na ang gobyerno no amat-amat kag purchase kada tuig kag insiling sang pangpresidente ya ginaulat lamang ang pag-abot sa mga ginpangbakal nga mga truck ka sang bubero agod nga mahatag sa pila ka mga kabanwahanan sa bilog nga Pungsod no di pinaagi ni sa Department of Interior and Local Government mga ka-K5, kabay pa nga manaming fire truck ha, kabay pa nga ang fire truck nagalakat nga may tubig nagalakat nga may puswak ang tubig, mga ka-K5 mga pinalangga ko nga mga kasimano. Oy, why na ta oras, manami pa magkatakata sa kahanginan sa mga viewers naton, salamat, salamat, kid. Sa mga listeners naton sa radio, salamat, salamat man. Happy birthday sa mga naga-birthday sa mga adlaw, mga ka-K5. Upon naging lamang sa aton sa nga mga reporters, kag mga contributors sa news subong nga kagahon. Salamat sa inyo tanan-tanan. Upon sa ato mga technical partners, Chief Nelson Puntillas, si ka-K5 Juby Cuber, sa siyudad sang Rojas. Ang patrol naton, salamat man sa paglibot, kapag tanaw sa mga balita, kapag dulong sa mga impormasyon sa aton mga tagpalamati. Diri sa Banwa sa ang Pilar, sa K5 Radio Tagbuana, upod ko sa technical side, ka-K5 Alvin Pagunsan. K5 Monmon Villa, mga K5. Kagabi si Monmon man, subong si Monmon sa gihapon, mga ka-K5. Dira sa Kuano, sa Philippine Blood Union, sa Roa City, kay Alvin, sa grupo, good morning, dira. Pamasahi lang ko na sunod. Thank you, kid, no? Mga ka-K5. Upo na lamang sa itong pinalanggang mayor, Mayor Arnold Alba Perez, kag ni Doc Ramil Itang Oya nga mun sa inyong chief executive officer sa K5 News FM Philippines. Sa kinanda ni sa K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
15: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Q7 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
17: 180 over 100.
18: Sa isa kapila ka mag-inom.
17: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gi ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
22: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko.
24: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
25: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tika, ma-joyride na ta.
23: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
22: Sakay ka, Gidya!
23: Siyempre! Naka-extend ko ya!
22: Basta sagad nga driver, extend, love.
25: Extend Supplement for Men.
24: DTX 500.
26: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay diubid niya. Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
24: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Healthy nga uto.
29: Hi, Dennis Juan.
28: Matalong kag alerto nga paminsaron.
29: Hi, Dennis Juan.
28: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
29: Hi, Dennis Juan.
28: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
30: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
32: O, si Karen, nadamo gid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
33: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
28: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: DTX 500.
31: Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho?
0: Kag-stress adlaw-adlaw?
31: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan.
0: Mag-DTX 500 ka.
31: Kaya sa DTX 500,
0: ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan.
31: DTX 500.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Mimi.
35: Dali kasi napit akong tuhod.
34: Arthritis na gali.
35: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibogid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
36: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata?
0: Iniamo ang ocular melanoma,
31: ang pinaka-common nga cancer sa mata.
0: Nga gina-target sini ang aton iris.
31: Lymphoma.
0: Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas.
31: Mostly sa mga tigulang
0: o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS.
31: Retinoblastoma.
0: Cancer nga halin sa retina
31: na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
0: Protektahan ang aton mata.
31: Mag-eye Care Gold
0: Capsule adlaw-adlaw
31: para sa mas epektibo na kombinasyon
0: para sa manami na eye health.
31: Mag-inom sang
0: Eye Care Gold Capsule.
31: Kaupod
0: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
2: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: K-5, direkta kita sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K-5 sa dalaga sa ngaton nga paniyampo.
1: K-5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Samtang tropical depression naman ang mabatsyagan sa extreme o kung sa northern Luzon. Masobra sa 160 ka mga personnel iga-deploy sa Capiz, kadungan sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sunod sa Capiz Police Provincial Office. Mga balita ka K-5 na natipon sa hulot, balitaan sa K-5 News FM Rojas. Mga balita sa probinsya sa Capiz. Napulo ka mga panimalay, totally burned, masobra 120 mil pesos nga halit, ginbilin sang sunog.
2: 11 kapamilya nahatagan sang pauna nga bulig, matapos nga nasunugan sa Barangay 8.
0: Mga apektado sang sunog sa Barangay 8, nagapabilin sa multipurpose hall, pauna nga bulig, ginpanagtag.
2: Drogista dakop sa drug buy-bust operation.
0: Subject person sa drug buy-bust operation sa Dumaraw, yara sa badak watch list, sunod ka Police Lieutenant Husmalaga.
2: Tricycle driver arestado sa buy-bust operation sa Banwasang Dao.
0: Panumbungan niya direct assault, napasaka na sa duha kalalaki nga naglampos ng bangko sa police.
2: Pila ka miyembro sang transport sector hindi satisfied sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: 50 kaanay miyembro sang rebelde ga grupo voluntaryo nga nagbalik sa sabak sang gobyerno.
2: Labing una nga battery energy storage system sa Capiz makabulig sa mas mapagon nga supply sang kuryente suno sa Scholar Energy Corporation President.
0: Capiz non-author, ginpakigbahin ang inspirasyon sa pagsulat. Mga balita naman ka K-5, kinagakahinabo sa Rehiyon 6. Mangingisda arestado sa buy-bust operation sa Isaka Beach sa Aklan. Ginapatihan marijuana na kumpeskar.
2: Subject person nga napatay sa drug buy-bust operation sa Aniniyoy, source ni alias Bagul, nga una, o kung nga una naman nga dadakpan sa operasyon.
0: Kag security plan sa Police Regional Office 6 para sa Zona 2026, all set na. Mga balita ka K-5 sa Pungsod, Pilipinas. Tatlo patay sa epekto sang bagyong Quiapo kaghabagat. Halos 194 mil apektado.
2: Vice President Sara Duterte Carpio imbitado sa sunan ni Pangulong Marcos.
0: Pagbukas ang bank tax records ni Vice President Duterte, ginabantayan sang prosecution.
2: 15 pesos per liter fuel subsidy ginaduso sa transport group.
0: Houthi attack sa Saudi oil facilities, nagdugang sa tensyon sa Middle East.
2: Vientitres missing matapos nga maglugdang ang barko sang Vietnamese sa South China Sea.
0: Ang trabaho sang ICC hindi maapektuhan sa pagkakaas kay Karim Khan. Presyo sang gatong, liwat magasaka antes magtakop ang bulan sang Hulyo.
2: Alas Pilipinas, nagtakop sa ikalimang pwesto sa 2026 CV Cup.
1: The Balitang Entertainment.
0: Miss Universe, Miss International pageant, dungan nga pagahiwaton sa Nobyembre 25. Kaka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw sang Lunes, petsa 27 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kay K5 sa countdown, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Ka K5, Rodney Daban Dalano.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kag K5, inyo kami mabatian, pinaagi sa 100.9, nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subungan pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station sa 89.7. K5 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilas.
2: Tag K5 Spearhead Kalin ng Radyo sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 direkta na kita sa mga pangulong dinalan o kung nakalinyata ng mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon, samtang tropical depression kiyapo naman ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon. Kung sa gandiin, yara ini sa kalayoon nga 1,015 kilometros sa nasambit nga lugar. Dalas ini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora, malapit sa sentro kag mayaras ang pagmadlos nga 90 kilometros per ora. Nagahulag ini north-northwestward sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutla alas 5:38 subong aga, gagbagatunod naman alas 6:27 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Lunes. Direkta kita ka K5 sa ato na nga top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Kabugusan nga 664 ka mga personnel ang i-deploy sa nagkalain-lain nga bahin sang Capiz bilang kabahin sang seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o konsona na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subong adlaw sang Lunes, Hulyo 27. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Major Rachel D. Garnica, ang spokesperson sa Capiz Police Provincial Office, kinakalakipan ini sa basobra 500 ka mga kapulisan, dugang augmentation team gikan sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection kag Armed Forces of the Philippines. Subungman basobra isa kagatos ka mga force multipliers. Sunod kay Garnica, may ginpatuman ang comprehensive security preparations ang CPPO. Agod nga masiguro ang kalinong kagkataway sa probinsya. Kabahin sini ang police visibility, checkpoint operations kag mobile patrols. Padayon man ang koordinasyon sa kapulisan sa mga local government units, antes pa man ang SONA. Sa subong wala pa sang grupo nga nagkuha sang permit para sa rally, apang

0: Totally burned ng pulo tanan, kabanga panimalay samtang isang partially sa nagluntad nga sunog sa sitio Luban, Barangay 8, Rojas City. Takdala 5 kon alas 8.50 sang aga, Julio Vianti 5. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 1, Junmar Galve, ang Chief Public Information Unit sa Bureau of Fire Protection Rojas, yagin pahayag nga yara tanan sa 31 ka mga individual ang apektado sa among nga sunog. Sunog kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay nga nangin totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isa ka balay nga partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kagdapilasan nga mga residente. Pang nag-angkon sang minor nga pilas ang duha kakatapo sa BFP samtang nagapalong sang kalayo. Senesyal nga kalkulasyon isang ahensya nagdanga sa maso kon menos 100,000 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Sa subong temporaryo nga nagapuyo ang mga nasunugan sa Barangay Multipurpose Hall sang among nga barangay kag nagapadayo ng investigasyon sa mga bombero agod matumod ang gintunaan sang among nga sunog.
1: Sa kaangot nga balita na kabaton, sang paunang abulig ang 11 kapamilya nga nadulaan sang puluyan matapos ang sunog nga nagluntad sa Barangay 8, Sabado sang aga, Julio Vianti 5. Personal nga nagpadulong sa lugar ang mga katapos ang City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Department of Social and Welfare Development, agud nga idulong ang gilayon nga bulig sa mga apektado nga pamilya. Nalakip sa ginpanghatag nga ayuda ang family food packs, shelter kits, sleeping kits, kitchen kits, kag hygiene kits. Sa subong nga, temporaryo nga nagadayon ang mga naapektuhan sa multi-purpose hall sang barangay, samtang ginasigurado naman sang city government nga maghatag pa ini sang dugang nga suporta, agad mabuligan sila nga makabangon liwa.
0: Sa dugang ka K5 kagaangot nga balita, nagapabilin sa gihapon sa multi-purpose hall ang mga apektado sang sunog nga nagluntad sa dong Sabado, Julio Vianti 5, takna alas 8 sang aga sa sitio Luban, Barangay 8, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa lugar, ginapayag ang ginhatagan na sang pauna nga bulig ang mga apektado ng mga pamilya. Kalakip sa bulig ang ginpanghatag ang mga family food packs, shelter kits, sleeping kits, kitchen, kag hygiene kits. Kung sa din, nagikan ini sa City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kag Department of Social Welfare and Development, kag iban pang ang mga pribado nga individual. Sa subong ginahulat pa sa barangay, kung ano ang mahimo nga maihatag nga bulig sa city government, may kaangtanan sa pagkasailuhan sa mga nasunugan. Apang ginpasalig naman sa pamunuan sa Barangay 8, nga tubtob sa masarangan sa barangay nga magkabulig, ila ini nga igahatag sa mga apektado.
1: Samtang sa piyakabahin dakop sang otoridad ang isa kadarugista sa ginpatigan nga drug bypass operation na las 12:05 sang kaagahon Julio Vianti 5 sa poblasyon Ilawod, Dumaraw, Kapisa. Ginkilala ang natakpan kay alias Paul, 34 anyos, kag residente sang barangay Ungol, Ilaya sa Dasambit, Cabanwa. Nakuha sa pagginakop sini ang isa ka sachet sang ginapatihan shabu nga nagabugat isa ka gramo kag may standard drug price nga 6,800 pesos kag isa ka coin purse. Naibaluan nga anay naman nga napreso si Paul sa tong 2020 sa kaangay man nga kaso apang natigayon nga makagwa matapos nga mag-avail sang plea bargaining agreement. Sa karon nakahunong na sa karsel sang Dumaraw Municipal Police Station ang akusado kag nagapangatubang sa panumbungot nga paglapas sa Republic Act 9165 hukon Comprehensive Danger Drugs Act of 2002.
0: Sa kaangot ka K5 nga balita, ginkompirmar sang HEPES sa Dumaraw Municipal Police Station nga yara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kun Badak Watch List ang subject person sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa poblasyon Ilawod, Dumaraw, Capiz, Julio Vianti 5. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Russell G. Jose Malaga, ang HEPES sang Dumaraw Municipal Police Station iyagin payag ragdugay sang binula na ilagin patigayon nga surveillance batok kay alias Paul, 34 anyos kag residente sa Barangay Ungol, Ilaya sa Nasambit,

0: nga banwa antes na tigayon ang mga operasyon. Sunod diri nangin kunangin madanlog lamang ang mga nauna nga transaksyon bangod madasig nga makamutik ang nasambit nga persona. Dugang pa ni Jose Malaga nga padayon ang ilang investigasyon kung sa diin partikular nga mga lugar sa probinsya nagapatigayon sa iligal nga aktibidad ang akusado. Naibaluan nga ani naman nga napreso si Paul sa tong tuig 2020 sa kaangay man nga kaso apang natigayon nga magkagwa matapos nga mag-avail sa plea bargaining agreement. Matandaan nga nakuha sa posisyon ni Paul ang isa ka shave sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga isa kagramo kag mayara sa standard drug price nga 6,800 pesos kag isa ka coin purse. Panumdom sang hepe sa pumuluyo nga ila upon nga sila sa Dumaro PNP nagapadayon sa pagpasangkad sa mga programa. Ilabi na batok sa ilegal nga droga kag nagapangayo sang hugot nga kooperasyon. Sa karon nagapabilin nga nakahunong sa karsel sang Dumaro PNP ang akusado kag nagapangatuba sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang pangabalita lokal, dakop sa bypass operation sa ang kapulisan ng isa ka tricycle driver matapos binaaligar nga nagabaligya sa ilegal nga droga pasado las 12:50 sa Udto Julio Vienti 6 sa barangay na Sunugan, Dao, Capiz. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Junior Casado yara sa ilegal nga pangidaron kag residente sa nasambit nga banwa. Ang operasyon ginpatigayon pinaagi sa gintingob nga pwersa sang Capiz Police Provincial o sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit kag Cluster SDET nga ginapangunahan sang Dao Municipal Police Station upod ang kwartero kag Dumarao Municipal Police Station. Na-recover sa paginakop sang nadakpan ang apatanan ka heat salt transparent plastic sachets nga may sunod sang ginapatian Shabu by bust money nga nagabaloy sang 500 pesos isa ka itom nga badya nga motorsiklo kag iban pa nga mga non-drug items. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Dao Municipal Police Station ang arestado kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa dugang pagka-K5 nga mga police reports, gilayon nga nagpasaka o panapasaka ang panumbungan nga direct assault sa duha ka persona nga ginapayag naglampos ang bangko sa isa ka pulisa alas 4:00 sa hapon sa barangay Pawa, Panay, Capiz. Ginkilala ang mga police kay Police Master Sergeant Lawrence L. Arcangeles, 40 anyos, kag residente sa barangay Tiza, Rojas City. Samtang ang ginatudlo mga suspect ang ginkilala kan day Jory Genoves, 32 anyos, kag Tommy Batan, 48 anyos, lunsay mga construction workers, kag mga residente sa barangay Pawa sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Panay Municipal Police Station, ginapayag nga samtang pabalik sa estasyon ang mga police personnel. Sakay ang inasiniga patrol, nagikan sa barangay Buntod nga nagdulong sa sabpena, ilan na talupang dan ang motorsiklo nga natumba sa higad sang dalan. Suno diri, ginayon nga nagpundo ang mga pasyal na godchekeron ang lugar kag natanupang dan nga nagainaway ang duha ka mga suspect sado. Samtang nagapatigayon sa investigasyon ng kapulisan, ginapayag hinali lamang nga nagkuha sa plastic na pulungkuan si Batan kagin lampos sa Chani Police Master Sergeant Arcangeles. Hinali naman niya nagkuha si Jury Sangkotsilio kagin kumpronta si Police Master Sergeant Arcangeles. Apang natigayon nga maagawang Gotsilio samtang nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa insidente.
1: Sa piyak na bahin, hindi satisfied ang pila ka mga miyembro sang transport sector sa performance ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes ang iyang ikalimang State of the Nation address sa konsona nga paghahimuon subong adlaw. Sa interview sang K5 News FM Rojas, ginpabutsag ni Joel Dapulaza, 62 anyos, kagisa ka van driver sa rota nga Iloilo Rojas. Panawagan niya nga hatagan sang pangulo sang prioridad ang pagpanubo sang presyo sang gatong kagiban pa nga nagasaka nga balaklon. Puno ka Dapulaza, hindi siya kontento sa performance sang administrasyon bangod nga padayon ang pagsaka sang presyo sa mga nagapangunang nga kinahanglanon nga nagapabugat sa pagpangabuhi sa mga ordinaryo nga mga Pilipino. Dugang pa niya, wala man natuman ang ginpromesa sa ni Pangulong Marcos sang nagligad nga sona nga mapanabat ang mga korupt nga opisyal sa gobyerno. Ginpabot siyang pasang natungdan nga wala man natuman ang promesa nga mapanubo sa 20 pesos kada kilo ang presyo sang bugas. Nagalaom ang pila ka miyembro sang transport sector nga mabatian ang ilang mga panawagan sa sona, ilabi na ang mga isyu nga may kang tanan sa nagasaka nga presyo sang gatong bugas kag iban pa nga nagapanguna nga kinahanglanon.
0: Sa pihak nga bahin mga ka K5, voluntaryo nga nagbalik sa sabak sang gobyerno ang 50 tanan ka individual o kung mga anay miyembro sang Communist Terrorist Group o kung CTG pinagi sa isa ka facilitation activity. Higit pati gayon sa headquarters satellite office ang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company sa Rojas City. Sunod sa mga otoridad ang nasambit nga tika ang isa ka positibo nga bahin sang padayon nga kampanya sang gobyerno sa pagpaligon sang ihibalo sa publiko pagduso sang kalinong pagpag-inganyo sa komunidad nga magtalikod na sa kalakasan. Samtang padayon naman ang panawagan sang Police Regional Office 6 sang suporta sa publiko sa mga lihitimo kag malino nga mga inisyatibo nga may tinutuyo magduso sang inklusibo nga kauswagan kag kalinong sa bugos nga Western Visayas.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, isa kadako nga tikang padulong sa mas masaligan nga supply sang kuryente ang gintukod sa Panitan Energy Storage Project Phase 1 sang mechanical completion. Sa ginpatigay ng mechanical completion ceremony, ginanunsyo ni Yaco Solar Energy Corporation President Francisco G. Delfin Jr. ganda na ang 20 megawatt, 40 megawatt hour battery energy storage system para sa masunod nga tikang antes ini opisyal nga operasyon. Ang proyekto ang ginakasunod kabig nga una nga BESS sa bugos nga probinsya sang Capiz. Tungod sa kumpanya, ang BESS magaserbi bilang reserba sang enerhiya nga makabulig sa pagpaligon sang Panay Power Grid. Pagpaminos ang epekto sang brownout kag power outage kag sa malawig nga tion, mahimo man nga makahatag sang mas efficient kag mas mabarat o kon mas barato nga supply sang kuryente. Kabahin man ini sang mas dako nga renewable energy development sa Panitan, pinaagi sa ginaplano nga solar power project sang EcoSolar nga mapalapad sa okon nga magapalapad sa supply sang enerhiya sa rehiyon.
0: Sa dugang kagkatapusan ka K5 nga balita ang lokal, halin sa nangin isa kaganap nga psychometrician tubtob nangin isa ka published author. Ginpakigbay ni Joanna Leia Villamor ang iya pagpanglakaton bilang manunulat sa programa nga Sunday Balita kag Kalingawan. Si Villamor nagtakop sa Bachelor of Science in Psychology of College ukon sa College of St. John Rojas sa sang tuig 2024 kag isa na subong nga lisensyado nga psychometrician. Sa pihag sang iya nga profesyon, padayon niya nga ginahatagan sang kabuhi ang iya mga hilig sa pagsulat nga suno sa iya ginsuguran niya sang bata pa. Sunod sa iyang pagsulat ang nagserbe nga pamaagi agud ba pabutyag niya ang iya mga nabatsyagan kag mangintingog sang iban nga luyag man nga mapalabot ang ilang nga mga balatsyagon. Kalakip sa iya mga napublish nga libro among Familiar Pathways sang 2022 nga nagasalamin sa iya nga mga eksperyensya, pananawan kag pagpanglakaton sa kabuhi kag ang Home is Here nga ginpublish sa subong nga 2026 sa dalom sang 8 Letters Publishing nga ginhango sa pagpalangga kag pagsuporta sa iya nga pamilya kag mga kaabyanan nga nagaserbe nga inspirasyon sa paghimo sang ambo nga libro. Nagpasalamat naman si Villamor sa tanan nga padayon nga nagasuporta sa iya nga mga obra. Ginganyat man sini ang mga pamatan-on nga masami magbasa, intindihon ang ginabasa pag magsulat. Minsahe sini para sa mga luya gamangin manunulat nga magpadayon lang sa ginaobra sa pihak sa mga pagkabalaka. Samtang gimpakigbay ni Villamor nga mahimo mabakal ang iya nga libro sa mga online shopping platform kag iban pa nga online bookstores, mahimo man ini nga ukon mahimo man siya nga imensahe sang direkta sa opisyal nga social media accounts para sa mga luyag magbakal ukon magpamangkot na tuhoy sa iya mga ginobra nga mga libro.
2: Balitang lokal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Kaka-5 inyo na batian ang mga balita sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas.
2: Balitang Regional. Balitang Internet.
0: Mangingisda arestado sa Baybas operation sa isa ka beach sa Aklan. Ginapatihan marijuana na kompeskara. May kaungdan sa detalya si ka K5, Leonard Viray sa K5 News FM. Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Arestado ang isa ka 18 anyos nga mangingisda nga si alias Jojo nga residente sa nga Banwasang Ibahay matapos nga mabaklan sa motoridad sa nga illegal nga droga sa ginpatigan nga drug by bust operation sa tangalan PNP sa May Hawili Beach Barangay Hawili Tangalan Aklan. Sunaw kay Police Captain Jason Mausig, hepe sa nga tangalan PNP, natigayon nga mabaklan sa nga pusher buyer sa isa ka sachet sa nga suspected nga dried marijuana leaves ang suspect. Sa ginpaligayan ng body search, na-recover pa sa motoridad ang isa pa ka sa siya nga ginadudahan marijuana kaga 1,500 pesos nga buy-bust money. Samtang hugot man nga nagpamalibad si alias Jojo nga sa iya ang mga na-recover ng illegal nga droga. Sa karon, presente ni nga nakakulong sa tangalan PNP kag nakatala ng iging kwesto buong adlaw sang Lunes sa kaso nga panggabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako sa K5, Leonard Viray, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samtang subject person nga napatay sa drug by bust operation sa Anine, source ni alias Bagol, nga una naman nga nadakpan sa operasyon. May detalyes ang balita si K5 Jujen Murillo sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Ginpayang ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head kang pideo Antique nga source kang ilegal nga droga ni alias Bagol. Una rin nga nadakpan sa drug by bus operation kang Hunyo Biantes East ang napatay nga si alias Namo, subject person sa ginpatigayon nga operasyon sa Barangay Bayo Pequeño Aninii kang Hulyo Biantes. Sa interview kay Police Major Magbanwa ana ginpayag nga bulan kang Enero samda nakabaton kang impormasyon na angat si legal nga aktibidad nga ginabuhat ni Namo kag anda dyan na kumpirmar ginabanta Marso kon Abril ka dyan atuig mamanan base sa investigasyon na nagpalagyo ang subject person kang nanotisyaran na nga isara ka bypass operation ang amdang negosasyon na nagpalagyo pa abto sa anang balay kaginsarado ang anang gawang kung sa diin nagtinguha naman ang mga otoridad nga inganyuhon tanang nga magsungka apang nagpalupok kang pusil banged ka dyan. Nag-request kang reinforcement si Police Major Magbanwa sa Antique PPO kaginmanduan ng SWAT team kang APMFC nga magresponde. Ginpayag pa ni Police Major Magbanwa nga samtang padayon nga ginaistorya kang mga otoridad nga mag-surrender ang subject person, liwat dyan nagpalupok kang makapira kabesas rason nga nag-engage man ang mga otoridad kag kang naglinang nagtingwa samdang magsilid sa balay kang subject person. Samtang nagahulag ang SWAT, nagpalupok liwat ang persona, rason nga nag-engage liwat ang SWAT samtang nagaparapit sa balay kang ginbuksan ang gawang rogue turon nakita nga may igo sa ulong persona. Sunod kay Police Major Magbanwa, lakip sa mga na-recover sa subject persona ang sumpak nga 12-gauge, homemade 12-gauge shotgun, 357 caliber revolver, ginabanta 1.3 grams kang ginapatian illegal nga droga, kagiban pa nga mga recoveries, nga rugyan naman sa kustodiya kang crime laboratory. Balita Regional alin sa probinsya kang Antique, kay K5, Joe Jen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Halin sa Antique, direkta kita sa Iloilo, security plans ang Police Regional Office 6 para sa Zona 2026. All set na. May kaungdan sa detalya si ka K5, Karen Badilla sa K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Set na ang security plan sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 para sa State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Bongbong Marcos Hulyo Vientisete. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magadeploy sila sa 4,826 ka mga otoridad sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Sa nasambit nga numero 3,905 diri ang kapulisan, 117 ng augmentation personnel gikan sa nagkalainlain nga ahensya sang gobyerno, 804 ang force multipliers. Samtang magluwas diri, maga-standby man ang 353 ka-civil disturbance management upon CDM personnel, kag 187 ka-miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kun kinahanglanon.
6: Dini si K5 Karen Bagilia para sa Kampiyon nga balita, serbisyo kubiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Kag K5 inyo nabatian ang mga balitang lokal, kag balitang regional. Ining mga balita kag K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kalumaan sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 kag K5, mayara sa mga ingredients kag ikasarang makabato sa mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan, kangay sa diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Kag K5, agad mapabilin nga healthy. Kung mapabilin nga mangin healthy living, mag-inom kita kay K5 sa DTX 500. Mambakali ni sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita kay K5 sa mga balita na sa Pungsod, Pilipinas.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Tatlo na ang na-record nga napatay bangod sa epekto sang Bagyo Quiapo nga may international name nga Nol. Kagang Southwest Monsoon ukon habagat sunod sa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council base sa situational report sang ahensya. Ang mga napatay ang na-record sa Davao Region, kag Sac Sergeant, apang nagapaidalom pa sa berepekasyon ang mga reports. Magluwas sa mga napatay, isa ka-individual man ang na-report nga nadula sa Sac Sergeant. Padayon naman nga ginapatigayon sa mga otoridad ang search and rescue operations, kag berepekasyon sa mga report halin sa mga apektado nga lugar. Sa pinakaulihing record sang ahensya, naglabot na sa 41,382 ka mga pamilya o kon 193,576 ka individual halin sa 258 ka mga barangay sa 7 ka rehiyon ang naapektuhan sang pagpanglaslas sang bagyo kag habagat. Sa among numero ka K5, 2,359 ka pamilya o kon 9,380 ka individual ang temporaryo nga nagapabilin sa mga evacuation center. Na-record man ang kabugusan na 235 ka mga balay nga nahalitan sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sac Sergeant kag Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa diin 158 ang may guba nga gamay, samtang 67 naman ang naguba sang dalayon.
1: National, nagapabilin nga karakip si Vice President Sara Duterte sa listahan sa mga VIP nga ginimbitar sa ikalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. subong nga aga Lunes, Hulyo 27, apisar nga wala iniginalauman nga magtambong. Punong kahay House Secretary Cheloy Garafil, kabahin sang protocol nga imbitaron ang Vice Presidente sa SONA, apisar nga ginapakamalaot sini ang Pangulo. Inkompirmar man ni Garafil nga napadala na ang imbitasyon kay Vice President Sara para sa nasambit nga okasyon. Matandaan nga makapila na kabeses nga wala magtambong ang Vice Presidente sa SONA ni PBBM, matapos nga mabugras ang maayong pagtamdanay sa magtimbang nga kampo. Sa piyakabahin na agalaom ang mga kongresista nga talakayon sa Pangulo ang sa iyang SONA, ang mga nagapanguna nga isyu sa edukasyon, ikaayong lawas, agrikultura, ekonomiya kag iban pa nga sektor.
0: Sa piyakabahin, ginabantayan sa prosecution panel ang pagbukas ng bank kag tax records ng Vice President Sara Duterte kag sangbana sa si Atty. Manases Manscarpio Sunod kay House Prosecutor Terry Ridon, ang mga subpena o kung ginsubpena ng mga dokumento ang maghahatag sa kahigayunan sa Senate Impeachment Court sa prosecution kag sa publiko agod mabusisi sa labing unang kahigayunan ang bank accounts kag tax records ng mag-asawa nga Duterte Carpio. Kalakip na ang kumpanya nga ginaangot sa mga ini. Ang tax records no kay Ridon ang magpakita sa kabugusan nga kita sa mag-asawa nga igakomparar sa prosecution sa ila sining statements of assets, liability and net worth consultant kag sa mga financial transactions nga na-report na sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC. Matandaan nga ginapahanugutan sa Senate Impeachment Court ang hinyo sa prosecution nga isubpena ang bank records na Vice President Duterte kag Attorney Carpio. Kalakip na mga kumpanya nga naangot sa mga ini kag ang tax records nagikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR.
1: Sa katapusan ng balita national, nagalaom ang pila ka transport group sa pungsod nga pasukan ng per liter fuel subsidy sa mga public utility vehicles gikan sa 10 pesos pasaka sa 15 pesos bangod man sa pinakaulihing nga pagsaka sa presyo sang gatong. Suno kay Melencio Boy Vargas, presidente sa Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o kon ALTODAP, isa ka konsultasyon sang damlaglang ginpapili ang mga inisang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon 15 pesos kada litro nga fuel subsidy o kon piso nga saka sa pamasahe. Para sa grupo, mas ginapaboran sa mga iniing nga gikan sa 10 pesos kada litro, himuon nga 15 pesos kada litro ang ihatag nga fuel subsidy sa ilang sektor. Nagalaw naman si Vargas nga sa tiyon maaprobahan ang ilang ginduso nga saka sa fuel subsidy, mas madabo pa ang makabenepisyo sini nga mga drivers.
0: Ka-K5 nyo nabati ang mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa mga balita. Balita International.
2: Balita International. International.
0: Naglala ang tensyon sa Middle East matapos magataki ang Houthi rebels sa mga oil facilities sa Saudi Arabia sa Red Sea. Sa konsidente nga posible magkaapekto sa seguridad kag supply sa enerhiya sa rehiyon. Samtang ginakusara naman sa Iran ang Ukraine na nag-target sa isa ka Iranian nga barko sa Caspian Sea nga nagpalala sa tensyon sa naglainlan nga bahin sa rehiyon. Sa pihak ka bahin temporaryo nga wala nagapadayon ang Estados Unidos sa mga airstrike batok sa Iran. Sunod sa administrasyon ni US President Donald Trump, mas ginapili nilang ang diplomasya sa pagatubang sa sitwasyon apang nagpabilin sila nga handa maghimos ng aksyon kung hindi magkooperar ang pungsod Iran. Wala naman sa panibago nga pag-atake sa Iran batok sa mga kasilingan sini. Samtang ginalantaw sa Estados Unidos ang posible ga-epekto sa naglalang atensyon sa supply sa enerhiya kag sa kahimtangan sang seguridad sa Middle East.
1: Sa dugang balita international, padayon ang search and rescue operation sa mga otoridad sa South China Sea. Matapos nga maglugdang ang isa ka Vietnamese cargo vessel nga may sakay nga 62 katawo. Sunod sa report sang state broadcaster sang China nga CCTV Julio 26. Sunod sa report, 39 ka mga individual na ang madinalagon nga daluwas gikan sa kalalawran samtang padayon nga ginapangita ang 23 ka iban pa. Kinkilala ang naglugdang nga barko nga Koy Nguyen at 18, isa ka Vietnamese na misregistered cargo vessel nga may kahabaon nga halos 70 metros ka gross tonnage nga 999 tonelada. Sunod sa mga otoridad sang Hainan, China, nagluntad sang emergency ang barko samtang nagabiyahe sa kalalawran malapit sa Fiery Cross Reef. Naibaloan nga una nga nasiplatan sang Chinese rescue ship nga Nanhai Ju 115 ang distress flare nga ginpadala sang barko sang Sabado sang gabi nga nangin na patimaan agud nga maghiwat sang rescue operation.
0: Sa katapusan ng balitang international, ginpahagan-hagan sa International Criminal Court ang kabalaka sa mga apektado ng komunidad kag member state nga kung hindi na magapadayon ang hearing sa ila kaso kadungan sang pagpagkakaans kay Prosecutor Karim Kama. Naibaluan gin kakasikan matapos nga mapamatud-an nga guilty sa serious misconduct kag breach of duty. Sunod sa ICC, ang ilagin kilala ang desisyon Ukon nga ila ginkilala ang desisyon sang Assembly of States Parties. Sa diin nagpoto ang mga miyembro sang damlaglang agud pahalinon si kana. Naglabot sa 82 ka mga assembly sa 152 ka miyembro sini ang nagboto agud dalayon nga mapahalin si kana sa giniwat nga secret ballot voting sa headquarters sa United Nations sa New York. Dugang pa sang ICC nga magapadayon kag indi maguntat ang mga kaso nga ila ginaproseso. Samtang magapabili naman sa pwesto sa the Deputy Prosecutors, Najat Shamem Khan, kag Mame Mandiaye Niang.
2: Balita International.
0: Kay Fabinho nabatian mga balita sa luwas ang pungsod Pilipinas, direkta kita sa patag sa ang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Antes magtakop ang bulan sang Hulyo, subong nga tuig, magasalida pa sa pagsaka ang presyo sang gatong. Sanding sa inisyal nga pagbana-bana, posible nga magsaka sang 6 pesos ang presyo sa kada litro sang krudo. 5 ka pesos kag 90 centavos sa kada litro sang gasolina, kag 4 pesos kag 30 centavos naman sa kerosene. Sa bahay sang jet petroleum, posible nga magdangat sa 6 pesos subtob 6 pesos 50 centavos ang ipasaka sang mga ini sa presyo sang kada litro sang kurudo, samtang 5 ka pesos kag 50 centavos naman subtob 6 pesos sa kada litro sang gasolina. Ang pagkangawa sa posible aberiya sa supply sang gatong, tugas ang nagapadayon nga tensyon sa Strait of Hormuz, ang isa sa mayor nga rason sang pagulag sang presyo sang gatong sa Pilipinas. Iga-anunsyo naman ang iga-pasaka nga presyo sang gatong sa maabot o konsubong adlaw sang Lunes, kagiga patuman naman ang buwas nga adlaw sang Martes.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita Sports. Sports.
1: Alas Pilipinas nagtakop sa ikalimang pwesto sa 2026 CV Cup. May detalye sa balita sa si K5, Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
7: Ginlutos ang Alas Pilipinas ang Myanmar para makuha ang ikalimang pwesto sa 2026 CV Cup. Nakuha sang Pilipinas ang score nga 28-26, 25-17, 25-23 sa second leg sang Six Nation Tournament sang Sabado sa Jakarta International Velodrome. Pareho man ang resulta sang Filipino Spikers sa kandun leg sa itong nangin host sila sang Cambodia kag Indonesia sa pool phase kag nagdaog ang mga ini sa Myanmar sa classification round. Sa unang set, tawid sang Myanmar ang kadalagaan na pagsulod sa ikaduhang set na dominar sang Pilipinas sang hampang. Pagsulod sa ikatlo ka set, hugot ang pagbantay sang Myanmar tubtub nga makakita sang tiyempo ang Pilipinas. Nagpanguna sa kadalagaan sang Alas Pilipinas si Lyric Mendoza nga nagpagkit sang 19 attacks, isa ka black kag isa ka ace, samtang may 11 points naman si Louie Ramirez sa pulo ka atake. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Balita Sports.
0: Kakaifabin nyo nabatian ang balita sa patang sang hinampang. Direkta kita sa patang sang showbiz.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Miss Universe, Miss International pageant, dungan nga paghahiwaton sa Nobyembre 25. May countdown sa detalya si KK5, Maria Rochelle D. Anon, Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
8: Malawig nga adlaw ang nagahulat sa mga pageant fans sa Pilipinas sa Nobyembre 25 pagod halos magkasunod nga pagahiwaton ang finals sa Miss Universe kag Miss International. Sa kay Miss Universe Organization, pagahiwaton ng Coronation Night sa ika 75 nga edisyon sa pageant sa Nobyembre 24 sa Puerto. Apang bangod sa kinalain sa oras, aga na sa Nobyembre 25 ini nga malantaw sa Pilipinas. Sa kapareho nga daw naman pagahiwaton sa Tokyo, Japan ang Coronation Night sa Miss International 2026. Nahimiluan in yung pinakauna nga kahagayunan nga aduha ka major international beauty pageants magahiwat sa ila finals nga halos sunod-sunod sa sunod lamang sa pila ka oras. Samtang ginatiglawas ni Bea Melan Winderski ang Pilipinas sa Miss Universe kag si Katrina Ann Johnson naman ang pambato sa Pilipinas sa Miss International. Ini nga balita ang ginadulong sa MyTC ang Alcalan-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:55 na sa aga. Kaka-K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subungad lang sa Lunes kaka-K5, Julio Vienti Shatter. Sa katapusan kaka-K5, kami ang inyo nga nangintag balita.
1: Kaka-K5, Rodney Dabandalano.
0: Kaka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagalingawan sa Kapinza, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mababa sa mga butika.
11: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
12: Sige. Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe yung carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
13: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga mga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo buhi. So even body odor.
14: Kayang-kaya.
12: Oo.
14: Yes.
13: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
14: Vitamin D3.
13: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, ngang mantika, gapalala sa hyperacidity kang ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
14: oxidized.
13: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
14: The best kind of extra virgin coconut.
13: Kung may H. pylori bacteria na ang imuanot yan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imot yan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dalima, no? Manipis ang imo nga kuan, lining sa imot yan.
12: May protection. Okay,
13: no? May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
16: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala. Kung magsulab na akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siyan.
14: Dasig lang.
16: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones nga mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumula.
12: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
16: As food. Healthy food.
13: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, di siyempre, malicture ka. Matalakay ta, di gamiton utok, di walay kakaon. So wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
17: Provide you energy.
13: Oo.
14: Wala na, provide you energy. Pangting pang aton brain, no?
11: Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa Kataro, layo ko sa Ilanat, layo ko sa Sipon, layo ko sa Ubotongod, sang Monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang Monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang Hilanat, sa pag-ubo, kag Sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang Sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
13: A Sir Boy, ang nakulbaan ko hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
11: Amakuna no. 14 days.
13: 14 days bla pero suhon ka.
11: Suhon ka.
13: Inano na man.
11: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya no. Ang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
2: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio with Visio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
19: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 ang kaunto kagabi. DTX 500 ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
20: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilanggahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Coffee Mix.
25: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
26: Nestor! Ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
27: Tigasi!
28: Tigalapa!
27: Tigasay!
28: Tigaplansa!
27: Sa araw si Missy ang masusunod
28: sa gabi.
27: Ako ang bossing
28: dahil kasangga ko
27: ang Extend
28: Supplement for Men.
27: Lourdes,
28: tapos ka ng maligo?
29: Yes, darling. Come to Mama.
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: DTX 500.
0: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
28: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
27: Memory Advance Syrup.
28: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang paghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
28: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: campeona radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tatang alas 7 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 27 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026, Lunes ngadlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa mga balita, subong agad rin sa tonsininga pagpangalagad. Hublag protesta magasugata kadungan sang State of the Nation Address o kon ikalimanga sona ni President Bongbong Marcos. Samtang sona ni PBBM, ginapayag gamangin earth shaking. Ano bala mga pasabog sa sona sang presidente? Bantayan! Senator Alan Peter Quintano, magapatigayin man sang kontra sona. Presyo sang gatong magasaka antes magtakop ang bulan sang Hulyo mga ka-K5. Ari nakita subong sa katapusan ng semana sang Hulyo, pero ang presyo sang gatong magasaka pa antes magtakop ang July mga ka-K5. Seryes ang drug buy-bust operation ginkasa sa motoridad sa Capiz. Pila ka mga drug personalities nagkaladakpan. KTV Bar sa Binuntukan, Pontevedra, nagapabilin nga sirado matapos dito na tirohan kag napatay sa sulod sang bar ang isa ka police captain. Samtang police sa Panay, ginlampusan sang bangko sa nagadulak ng mga hubog. Napulo ka mga balay natupok sa sunog sa Barangay 8. Investigation sang Roa City Fire Station aton man nga pag-istoryan mga ka-K5 sa din gidbala nagalin ang sunog anong gintunaan sini ano kadako ang damage. Likewise din subong nagatiner ang mga fire victims dira sa may Barangay 8 kun simpo eleksyon ni nagadinumugay ni nagatagayuda pero subong may nagabuli gidban bala tutukan mga ka-K5. 13 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamong aliga palabot diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salamat kung may mga minsay kami padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital para mabasa tang inyo sining mga minsahe. Sa mga nagapamati na sa ila silitag sa kamang radio, mabatian kita sa 100.9. 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial, mga ka-K5. Likewise, sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati, mabatian man kita dira sa Pilar sa 89.7 MHz FM, mga ka-K5. Kag sa mga nagatutok sa Facebook, sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa Digital, malantaw man kita live. Kag sa mga nakadownload na sa K5 News FM Philippines mobile app, no, pwede man kamo dira makatutok bisan di man kamo nga pain sa Pilipinas kag kalibutan mga ka-K5. 14 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga kanami gid sa ngirit na ring adlaw subong Lunes ti sa mga empleyado da sang gobyerno, oh, pag-report kamo on time sa trabaho kag sa opisina kay kada segundos nga late kamo or gadinaya kamo sa oras nyo equivalent ina sa sinigundos nga may bayad kamo kag ginakawat yung ginabayad sa inyo sang tawo. Gani, if you're a government employee or a government official, please report on time para makapuli ka man on time eh. No, kiti kada segundo siya may sildo ka mo. No? Kag may ang ina nga ginapasweldo sa mga empleyado sa gobyerno, halin ina sa people's money, gani dapat balikan nyo, bisan honest na lang oras sa time in, time out. No? Likewise sa mga ka-K5, datunda nga nag-monitor, sa mga estudyante, ayaw gid ka mo magpawat-awat, kaya basi malate ka mo sa inyo sining first period. Kag sa mga nanay, mga tatay, mga responsable nga mga ginikanan, na antes mag-report sa trabaho, ginatatap gid ang mga kabataan, huwag ginapaugtas ang kabataan nila sa pagpangayo sang balon. Balan nyo may mga ginikanan, gidyabi nga baw, duhalos madugo pang kalimutaw sila bata kadaaga antes nila pangayuan, antes nila tagaan sang balon. Malakat-lakat patong bata nila magsinunod-sunod sa ila para lang magbuklad sang kamot kag mangayo balon. Mangayo balon ang bata, mapaiskulahan kay mahugod mag-eskwila, gapaingit pa kung pangayuan balon. May mga amog niya mga ginikanan, mga ka-K5, and I can attest to that. No, may mga amog niya nga sa isang ginikanan. Gani please lang no sa mga responsable man niya nga mga ginikanan na nga prioridad ang edukasyon sa ila si mga kabataan para matagan sang buwas damlag kag ini magyan ang kabudlayan nga nagyan nila subong. Tiyang aton nga pagsaludo sa inyo mga ka-K5. And of course, are you before kamo da mag-report sa trabaho, mag-report sa opisina, kung ano naman ginakasakuan nyo, abi pagpangapi kamo anay, deserve nyo gid mangapi sang healthy na manamit pangakapi DTX Coffee Mix. Ma-post kamo sa makadali before sa inyo sininga mga masako nga mga bulaton sa bunga aga. Kaupod na ton DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, babuning paborito nga kape sa ton sininga mga ka-K5. Imo ni sa amarguso, di sugar sugarcane extract powder, may chia seeds pa. Di healthy coffee, DTX Coffee Mix. Amo ni magabulig sa pag-detoxify sa aton sinigalawas, mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Gani kung gusto mo mangin healthy while gina-enjoy ang habit kapag pangapi, ari ng perfect ng kape para sa imo, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix available niya sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. And of course, mabakal man sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Mackinac Street, Roa City. Tandaan basta healthy kag manamit nga kape, nagabulig sa pag-detoxify si Musining Lawas, gabulig sa imong nga makafocus ka kag bangin alerto, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. 18 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Check tanay latest update sa dalagan sang panahon sa buong adlaw sang Lunes. Ano ba lang aton sininga mangin tiyempo? Ibalan ko mangin masako-sako ining nga Lunes sa kadamuan sa aton sininga mga ka-K5. Ibalon tabing latest update sa dalagan sang panahon naka-standby sa number 3. Aton koneksyon sa Pag-asa with the Pag-asa Weather Specialist Aldsar Di Aurelio.
0: K5 News FM Live Report.
5: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 27, 2026. Itong habagat o southwest monsoon ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon. Itong ulan ang dala nito ay hindi kasintindi ng ulan ating inaasahan ngayong araw kumpara nitong mga nakarang araw kung saan na dito pa si Bagyong Quiapo. Si Bagyong nandating si Quiapo ay kasalukuyan nasa Guangdong Province sa may south ng China. Kasalukuyan, ang layo nito sa atin ay more than 1,000 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Isa siyang tropical depression. Ito yung sabihin, mahinang bagyo nito, naging mahinang bagyo, ang kusan ang lakas ng hangin malapit sa gitna ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan sa mga susunod ng araw, magiging low pressure area, itong si Bagyong dating si Quiapo. Samantala, dito namang si Southwest Monsoon ay inaasahang hihina sa mga susunod ng araw. Bukas, itong Southwest Monsoon ay makakapekto itong kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pagdating na ng Miyerkules ay inaasahan na lalayo ang Southwest Monsoon sa ating bansa. Easterlies ang inaasahang makakapekto halos buong bansa simula Miyerkules at inaasahan na magpapatuloy ng epekto nito sa Huwebes at sa Biyernes. Sa ating nilalagyan na panahon ngayong araw, maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. ang inaasahan po natin sa Metro Manila, Cordillera, Cagayan Valley, Cavite, Batangas, Laguna at itong buong Mimaropa. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin ang buong Kabisayaan at Mindanao. Maganda at maliwas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan, maaraw, pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm. Wala tayong gale warning ngayong araw, ibig sabihin, wala tayong inaasang malalakas na hangin na magdudulot ng matataas ng alon sa ating mga karagatan sa buong bansa.

0: at gidsang pagbubo sang ulan mga kakay-5 no, sa tonsini nga mga tagpalamati. While ining tropical depression ha, nga nool mga kakay-5 ah, malayo na ni Spungso diato na sa mainland China mga kakay-5 ang gapekto subong diri sa aton amo ang habagat mga kakay-5. Gani dala kita pa yung kapote kay may posibilidad gid sa pagbubo sang ulan subong adlaw sang Lunes. 22 minuto sa nagaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roa sa liwat. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Roa. Agad babasa tang inyo sila nga mga minsahe mga ka K5. Oy, good morning sa mga suki naton nga naga-monitor na samtang gakapi-kapi DTX Coffee Mix. O salamat gid sa mga ka-K5 naton nga upod na naton diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Emmanuel Dejero dira sa may Banwasang Pontevedra. Good morning Emmanuel Dejero. Kay kuano Dorin Diocena Artates, good morning. Rodolfo Evangeli Jr., good morning. Salamat sa pag-monitor. Elmer Buckley Bertuldo. Ang family ko, ginagreet niya lang iya pamilya, si Pani, Junjun, Edgy Boy, Elmar, Edeline, MJ, si Ana Kagkulit, sa Lantangan Pontevedra, nagamonitor rin kay Elmer Buckley Bertuldo. Good morning man kay Charisa Mendoza Andrada, nagatutok na. Present naman o si Kagawad Alfredo Minong Albaladejo. O gakapi-kapi na si Kap Minong o. Kagkapi niya da DTX Coffee Mix. Good morning ha sa kay former barangay captain now kagawad Alfredo Minong Albaladejo sang barangay Tisa. Ma'am Gianna Velsiloso nagatutok naman, good morning. Dira sa may barangay Adlawan no ba o kadaulan ginabaha dang ila sining lugar sa Adlawan no. Abi sa Makapoy lang magsaga permi kapi-kapihi na lang Ma'am Gianna. Anon ta nakiti do kanubo gid sa lugar nyo. Oh, good morning Ma'am Gianna Velsiloso. Kay Carmelo Villaruel. Nag-monitor na. Salamat, Carmelo Villaruel. Present naman na si Ma'am Joanna Meterda Marion sa mga miyembro sang Slay Queen Zumba Ladies sa may barangay Tangke sa Sitio Sool. No, ilabi na kay coach nila Jack Andrada Ilisa. No, sa mga mahugod na magzumba nga mga nanay. O maing aga, ilabi na kay Ma'am Joanna Meterda Marion. Ma'am Elsie Acuña, maing aga. Salamat gid sa pag-monitor. Kay PJ and Ronaldine Diaz Buaco sa Panitan. Present naman no si Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona. Nagatutok na dire sa may barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Samta nagakapit DTX Coffee Mix. Good morning. Oh, good morning man kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado. Nagahigop-higop na sang DTX Coffee Mix. Amo man si Ma'am Elsie Acuña sa Panitan. Bebo Patricio maing aga. Kay Ma'am Lisa Barriento sa Tamba Kulasi. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan dire sa may barangay Banika. No, kay Ma'am Arlene Onyada Basang, iya pamilya da sa Maluklok Norte Ivisa. Ma'am Roda Donato Amago naga-monitor na, salamat git. Kag kay Madam MJ Joy Quebrantar Abalo nagapamati naman, salamat git Madam MJ Joy Quebrantar Abalo. O sa mga kaopdanan mo da nga nagatutok, salamat. Kay Reynanti Cam, nagapamati naman sa Family Cam dere sa Dayaw. Kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. O nagapamati na samtang kakapi-kapi DTX Coffee Mix. Amo man si Louis J. Dimo, good morning. Ma'am Becky Lana, kay Sir Arnaldo Hinoves, good morning. Kag kay Ma'am Dolores Abilarde dere sa may barangay Lawaan. No? Ang Abilarde family, nagapamati na madamo gigi salamat. O sa mga kakay-5 natin hindi pagkalipatan, nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga kakay-5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos mga kakay-5, hatagan taligwa update ining natabo nga sunog dira sa may barangay 8 sang Sabado nga adlaw mga kakay-5. Ano nang imbestigasyon sang Rusty Fire Station angot sa nagluntad nga sunog? Kagkamusta karon ang sitwasyon sa mga biktima? Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanudlo. Foro de los Pueblos. K5 News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Wex ko pa lang kapag inom.

0: Dapat sagad ko na pagalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
2: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtakas.

0: Madugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imong gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigin na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
16: Available now.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
19: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
22: Foro de los Pueblos.
23: Roldan Besana Villarreal.
22: Palasan. Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
24: 28 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
24: Kung may mga minsay, kamo'y padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas sa liwat. K5 News FM Rojas para mabasa ta ay nyo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag syempre hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton sining mga programa diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM para madamo pagid kita sa nga malabutan. Oy, good morning sa mga nagatutok na sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay diri sa Banwa San Pilar. And of course diri sa sa ila sining station manager ka K5 Jobert Lago dere sa K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Good morning. And of course sa mga duga tutok man sa ila sini tag sa mga radyo sa 100.9 100.9 K5 News FM Ross. Thank you gid sa mga naga lanog ang ila sini nga mga radyo aga pa nagapamati. Dere sa may TATC ho nagalanog dere sa may RV Mini Mart. Makon mo mini sound yang imbutang nila sa gwa sila sini ga pwesto. No, nagalanog ang K5 News FM, ilabi na nga ton siniga programa ang Foro de los Pueblos. Good morning kay Manuel Dihero, nag-monitor kay Ma'am Irene Magbanwa Macario, dire sa Banwa Sang Dao, nagatutok naman Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, Ma'am Elsie Acuña, salamat gid Ma'am Elsie sa pagtutok. Leo Jan Billiones, good morning kag kay Emmanuel Dihero, nagatutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Kadamo sa mensahe ni Emmanuel Dihero, pero do kabudlay gid na kon insindihon Emmanuel imo mensahe. Abi i-type sa insakto para mabasa tang imo sininga mensahe. Mayad, thank you gid. No, kag saliwat kay Ma'am Irene Macario, good morning, salamat gid sa pag-monitor. Abi pagpangapi na kamudal sang DTX Coffee Mix, the healthy coffee, para aga palang ma-detoxify ka na, aga palang mangin healthy ka na, aga palang may panaming ka na batok sa nagkalain-lain ng mga balatian mga ka-K5. Kag siyempre, kaupod natun, katuwang natun sa adlaw-adlaw natun nga pagbakas, ang Power Trio nga suplemento DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Sa mga ka-K5 natun nga nagabakas, nagabato sang patas para makasurvive sa pang-adlaw-adlaw nga tanan natun nga pagpangabuhi. Diri si babo sang dutang luhaan. Deserve mo nga mangin healthy, deserve mo ang imusini nga pagbakas nga mabayluhan sa mayo nga lawas kag medyo komportable man nga kabuhi mga ka-K5. Mangin katuwang naton kadungan sa aton siniga pagbakas, of course ang nagabulig amlig sa aton ikayong lawas. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Anon mo kung nagabakas ka, pero kung ginapinabay ano man imulawas, perde ka man gyapon. Kay kung ma-hospital ka, magpa-check up kas doktor, perde ka mahal mga ka-K5. Pero kung sa adlaw-adlaw nga tanan, kadungan sa imo pagtimakas, amo nga ginamligan mo man imoy kayong lawas. DTX 500 sa may mga high blood, may mga diabetes, may mga pagpalangubag-ubag na sa kalawasan. Or kung gusto mo malikawan nga maglabot ka sa sina nga punto, DTX 500 ang suplemento ga para sa imo. DTX 500 capsule. Kagpara naman sa mapagon nga immune system, hindi ka madali-dali malatnan sa mga impeksyon, mangin healthy ang lawas mo, katuwang tang the immunity booster, Mighty C. Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Kag syempre para may pambato kita sa ubo, si pontrang kaso ilanat kagiban pa, mga masakit nga dalas ang kagaw, ara ang Klinika D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist, mga ka-K5. Klinika D3 Bio. Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal sa mga butika, malapit dira sa inyo sininga lugar. Available online, kag siyempre mabakal man sa sentro sang balaligyaan mismo diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Good morning kay JR Ferrer Single Bell, naga-monitor na. Ma'am Roda Donato Amago, kag kay Ma'am Verna Benliro, nagatutok na stuburan maayon si Ma'am Verna Benliro. Salamat gid sa pagpamati. Present naman si Tristan Wyatt Gulay, naga-monitor na. Thank you gid mga ka-K5. Kag siyempre ha, hindi pagkalipatan i-like kag i-share aton sige program para madamo kita sa malabutan mga ka-K5. Sa dugang balita, Sabado sang aga, pila ka mga panimalay ang natupok sa nagluntad gasunog dira sa barangay 8 mga ka-K5, no? Ano bala kalapad ang nalabutan sining nagluntad gasunog? Anong ginalinan kag kamusta subong ang sitwasyon sa mga fire victims mga ka-K5? Ano na nga mga bulig ang ilang sininga na baton? May detalye sa balita si ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
3: K5 News FM Live Report.
5: K5 Rodan naglabot sa pulo tanan sa mga panimalay ang totally burned. Kag isa ining ka panimalay man ang partially burned matapos ang nagluntad niya sunog sa Sabado nga adlaw. Polyo 25, takna alas 8.50, inisang aga sa may sityo Luuban, Barangay 8, Rojas City. Kaga sa aton din nga pagpadulong sa lugar, kasi Febrol Dan, nagpabilin, ini nga nakakordon, no? So, dako ang halit man nga naangkon sang sininga, o kon ang halit nga ginbilin sang sininga sunog nga nagluntad. Kaga sa aton naman nga pagpangusisa, kasi Febrol Dan sa Bureau of Fire Protection Rojas City, particular diri kay kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve, ang chief sang Public Information Unit, iya diri ginpayag kakitabul dan nga sandig sa ilang investigasyon man naglabot sa 31 ka mga individual o kon kabaylo sa 11 ka mga pamilya ang naapektuhan sang sininga sunog. Kag sa subong kakitabul dan ang ini nga sunog wala pa matumod kun ano gid ang ginhalinan kag nagapadayon pa ang ilang imbestigasyon samtang ini ang pulo ka mga puluy-an nga totally burned human ini sa light materials kag ang isa naman nga partially burned human naman sa concrete materials kay Fibrol Dan. Kag sa initial diri nga pag banabana sang Bureau of Fire Protection naglabot sa mas o kon menos 120,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sinimana nga sunog. So padayon nga naka-cordon diri ang lugar. Wala pa ako na ano diri nga matandog ka kay Fibrol Dan kag ang investigasyon man sang mga bombero nagapadayon pa agud nga matumod kon ano gid ang gintunaan sang sinimana nga sunog.
24: Oh, pero natumod ka kay Fibrol Dan kun kay sino gid balay nag-start ang kalayo.
5: Child dito kay alias Irene to ang ginumpisahan kagasunog diri sa BFP ginatudlo nga halin sa isa ka kwarto sang among balay ang sunog antes ini nga nagapanglatay-latay na bala sa iban man nga mga kabalayan kay kay Fibrol Dan pero kay ini wala pa man makuangid ma-prove kun dito gid man halin no kay nagapadayon pa ang ilang siniman nga pag-imbestigar kay kay Fibrol Dan
24: pero ti siyempre mga eyewitnesses no makakita sina kun ding gidaghalin tubtob ganag akuan ini nagtabok sa pila ka mga panimalay. By the way, anong situation sang lugar raw nga akadasig ni naglapta sa iban nga mga panimalay kagamo gini kadamo ang nasunog nga mga balay?
5: Ang sitwasyon kay Fibrol Dan dikit-dikit ang mga balay no. So daw mahabal ta bilak nga daw wala iya sang space man nga maskin gamay kay tamaan siya ka dikit crowded ka kay Fibrol Dan. So amo ni ang sa kalsada nga naga-face nga balay concrete material siya, bali up and down na. Tapos ining nakapalibot sa sining concrete nga balay, amo ning mga light materials, may ari man diri sang up and down nga daw duha man kabilog pero light materials ni siya. Tapos ang the rest mga kuno ning mga bungalow type na nga balay kag si Fibrol Dan. So dikit-dikit siya kag amo na nga siguro pag umpisa gid sang amo nga kalayo sa ginatudlo sang iban nga mga residente nga dito halin sa isa ka kwarto.
24: Sa balay ni alias Irene.
5: Yes, kay Fibrol Dan, no. So amo na siguro pag kuan gid kaysa tong Sabado nga adlaw man although nga hindi maulan noon pero medyo kuan sa tong hangin eh no kung ba recall ta bala ang tempo kay Fibrol Dan medyo mahangin sa tong time mga alas 8 so siguro amo na isa pa sa factor nga kun nga man nga madasig nga naglapta ang inimana nga kalayo.
24: Pero na notice ta may mga commercial establishments facing Teodoro Arceres Trade Center, why ito yung maglabot ang kalayo? Kay do, ano ni, may mga firewall kay Fibrod ni?
5: Correct, ka K5 Roldan, may firewall. Kay ini ang mga balay din nga na gatindog sa sining naginlon taran sang sunog, anak, ginapalibutan ini sila man sang mga pader, sang sining mga business establishments. Kagamuna, na, no, maswerte nga wala na maglabot pa sa sining nga mga commercial building ang amuman nga sunog na nagluntad, particular dito sa may city Uluuban.
24: Mm, I see. So, pero so... Sige, go ahead.
5: Yari ka kay Fire Roldan ang kabayan sang naging payag ni Senior Fire Officer 1 John Mar Galvez, ang chief sang information unit sang BFP Rojas.
6: Actually sir, no, update na sa aton nga initial investigation na nagluntad nga sunog dira sa may sitio Luban at Laredil Street, no, Barangay Troa City Capiz. So sa aton nga investigasyon, sa aton nga mga investigador, so meron kita ng 11 ka residential houses nga nasunog, no, dira sa Barangay 8. No, may pulo diri ang human sa light materials nga na totally burn kitya, no, kag meara kitang isa, no, ka partially burn, kag 31 ka mga individuals, no, ang involved sa nagluntad nga sunog, no, dira sa may Barangay 8.
7: Kag natumod sa kung ano ang rason sang sininga sunog.
6: Under investigation pa sir as of now, kay gina ano pa nato, no, gina collect pa talaga ng mga evidences para mapadala ini siya sa laboratory, sa national office, kag matumod gid, no, kung ano ang cause so far.
7: Hmm. Ang kwan sir, ang halit nga ginbilin sino sir mga pilagid?
6: Meron kitang estimated damage nga based man sa aton nga operation procedure manual, naglabot siya sa more or less 120,000 pesos.
7: Mm-hmm. May mga napilihasan sa ila, sir?
6: Actually, sir, sa ato ng mga civilian, yung mga kauturan, wala kami din na reported na nasamaran. Pero ang Mag-Iaka Bureau of Fire Protection ng personnel, may duwa kita ka minor injury. So, muna si Sipuan ang mago na nakagon sa electric shock, no, sa iyang paso siya, no.
7: Mm-hmm.
6: Ang si Ecuador Alginusa nga nakagon sa sprain ankle, no, dira sa iyang right portion si ATL.
5: Nabatian ka kay Roldan ang kabayan sa payag ni Senior Fire Officer 1 John Mar Galvez, no. So maswerte nga wala sang may napatay o ko napilasan na nga mga residente apang sa nakaangkon lang sang minor nga pilasman ang mga katapos ang bombero, duha ka katapos ang bombero nga nagresponde o kon na nagapalong sang kalayo. Samtang kakitabul dan matapos ang ilang insidente sang sunog, no, pagkahapon nagpalabot sang pauna nga bulig ang City Social Welfare and Development Office subong man ang city government kag DSWD nga konsidiin ini nga mga temporaryo nga nagpahamtang anay man sa may multi-purpose sang Barangay 8 kag pauna nga bulig. Pero sa aton diri nga pagpakigangot naman kay punong barangay halls Bialin, may ari ni sa sang iyagin payag diri ka kay Fire Roldan nga sa iya mientras nga sa masurangan sang ilang barangay ila ini nga pag ipabilin, no, sa pag stay ang mga residente nga apektado sang sunog sa multipurpose hall. Samtang nga nagapangita pa sang pila ka mga alternatibo, may kaangtanan sa ila sining permanente nga puluyan ka Kiper Roldan kay nabaluan nga ang lugar nga ginluntaran sang sunog kag ang gintindugan sang ambato nga mga balay, ang duta hindi ginapanag-iyahan sang sining mga biktima. So private ini ka Kiper Roldan, no. So nagkuan pa, nakadepende pa sa tag-iya sang sining duta kun pabalikon niya pa ini nga mga residente sa pag-start dito. Pero kun hindi, si sunod diri kay punong barangay Alin na magapangayo ini siya sang bulig sa city government. Mm. Agad nga makatagan din sa nagkakaigo man nga bulig sa Puloy-an ang ining mga biktima sa nga sunog.
24: Oh, ining sitsulooban ka K5 Rodney, ang lote nga ina nga ginatindugan sa mga panimalay, sila na dang tag-iya or nag-squat lang sila?
5: Nag-squat sila ka Kifar Brodan ini ang sunukman kay punong barangay Bialin, no? So hindi ini nila ginapanag-iyahan. Rason nga nakadepende gyapon sa tag-iya sang siningaduta kung pabalikon pa ang iniman nga mga apektado sang among sunog.
24: Mm. Kag just imagine ha, kay ining sa mga listeners naton nga hindi familiar, no, dalon ta na lang kamo sa lugar, ining area nga ni inatawag nila nga Sitsulooban. Ako nahalin ka bala sa Fuentes Drive, di bala may liko ana from Fuentes Drive maliko ka pagkadtulipunan amo na ng Plaridel Street. Hindi ka pakaabot sa corner sang TATC sa mga listeners naton, may ari ini sang literal nga looban, may iskinita na da, no? May gamay na da nga iskinita, actually simentado naman ang ing pede road pasulod na ara na da damo-damo na da mga panimalay kiti sa una nakapanulod sulod man kita dara. Kagdamo dira sa mga residente. Kwani, ang luyo sini do dire ka maagi sa may catering ambot kun ara pa na dang catering services kag tubang sa sining pila man ka mga shanty kag pila ka mga commercial establishments do ginatos na dag ka K5 Rodney mga panimalay sa area.
5: Yes, ka K5 Rodan, correct, no? So ang alagyan gid man makita mo da sa kanto ang sa catering tapos may barber shop kag dira ka pasulod da son ka kay Fagoldan amo na siya ang sitio looban. Mm. Kag madamo gid man sang mga panimalay ang nagatililindog dito ka kay Fagoldan.
24: Oh, ang likod sini amo ning Plaridel. I forgot kung Plaridel East or West, but it's Plaridel Elementary School likod sini. And then ang kilid sini facing TATC amo ni mga buildings ang Injap, no, mga baligyanda, mga dagko ng mga commercial establishments. Ang sapiak man sini, mga buildings man. Ang tubang sini, may pila man na ka mga buildings. So doon na kwan sila ka K5 Rodney, do napalibutan sila sa mga building da. Pero may lalapsan ini. Ang lapos sini, may kwan na da, pwede ni sila kagutos-gutos. May gamay lang na da nga mga talon. May lapos naman ini nga pede road pakadto diri sa may Fuentes Drive. Amuning Molino Drive nila Taugon.
5: Mm, kasi Fabrol Dan, tama na, napalibutan ini sila sa mga building gidman na. Pero kahapon dito...
24: Mayo lang na-contain ang kalayo, kay kung wala, just imagine kung ano kadamo ng mga panimalay ding nadala sa o.
5: Correct, kasi Fabrol Dan, sakto gid, madamo gid tani isang panimalay nga nadala sa kon hindi madasig man nga napalong ang kalayo, no? Pero kay sa masubo, nagdangat gid sa pulo ka mga panimalay ang totally burned kagisa ang partially tugas ang sinimana nga sunog. So yari ka kay Fabroldan ang kabayan sang naging pahayag ni punong barangay Castor Halls Bialin sa barangay 8 Roa City sa katon inimana nga na-interview.
8: Kung pasubong kung ako maghambal as yanda kay nag-aampo gito ako nga kumuluyo wala gito sila sa mga istaran pagit ilagi tukod para man sa ilagi timakasan, no? Sa ilang mga pamilya mga pigado man, so hanggat sa makayas ang barangay ko diri lang naanay sila sa amon, no?
24: Okay,
8: kung ano pagit ang amon mabulig sila kag ano mabulig sa mga tao sa ila ari gyapon sila kaya 100% nag-aabot sila mga bulig. So ang mamba ko lang kung ang asta ko sa ano ila pag stay diri. So siguro hindi ako kasabat. So ginahulat ko kung ano pagit ang mabulig sa ato na city government, no? Kaya kasi kung tagaan man sila sa maayo nga relocation or kung pwede mo sila kaya ang duta ay yung iskara nila hindi man ila. So
24: okay,
8: may tasyon kung pabalikon pa sila ta.
24: Mm-hmm.
8: Or kung wala na gitman, so ako personally para sa constituent ko mangayo ako sa bulig sa ato city government especially kay Mayor Rony.
24: Mm-hmm.
8: Kung pwede kung hindi sila ito kung pabalikon sa tagiya, kung pwede man pangayo ako sila paagi sa ako na lang mga kaluoy ila na ako mahinyo sa kaya sa ako kinalangga kami yun pwede matagaas sa location.
9: Pero sa subong wala pa sang initial talks abi halin sa city government kung may plano nga i-relocate ini.
8: So far sir wala pa kami, so waiting pa kami sa kulang ng advice sa ato kinalangga kami yun. So far wala pa mas commercial diri kaya think may mga important day pa ng mga balagay yung pagin na ginatapos. So waiting yapon kami diri sa So kung makabisita ka, kung makabakante na ang atong pinalangga kami o makaistorya kami, so muna nga kung ginahinyo na kung kay Mayor na kagabugin na akong ina-tender na akong pwede matagaan sila sa haro-repisyo. Pero hindi naging sila kung hindi magpasukot ang tag-iasan ko. So, kaluluoy sila. Nagpigado man nilang ilang mga pamilya na istara nila. So, kag hindi naging buros na ililigot man.
5: Nabatean ka kita, Guldan, ang kabayan sa nangin payag ni Punong Barangay Castor Holmes Bialin sa Barangay 8, Roha City. So, subong nga adlaw sang Lunes, ginalauman nga magpadulong si mismo Mayor Ronnie Dadivas sa multipurpose hall. Agad nga i-check ang sitwasyon sang siniman nga mga apektado sang sunog kag no, adri, pag-aisteryahan kung ano ang mangin masunod nga tikang para sa ila siniman nga pag-asailuhan nga puluyan ka K5 Roldan. Okay. Report para sa pagpangalagad sa ang Foro de los Pueblos, ini si K5 Rodney Dabandalanon. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
24: Maraming salamat K5 Rodney sa gindulong nga balita di kaluluoy man yung mga fire victims dao sa Barangay 8. Sa Sitsulooban, Barangay 8, mga ka-K5, no? Kaluluoy man mga residente. Ni, pero ang ginapasalamatan, tan lang, why ni magdako gid ang sunog na nagtupok sa posible madamo pa nga mga panimalay nga nagapalibot dira sa area. Actually, ga-travel kita eh. Last Saturday, pagwa kita sa Roa City, sa Nasugata, tampila ka mga fire trucks. Kaga dito, oh, na kwantati pa mo ni kadamo nga fire truck pasulod sa city. Busilingon, dako ang sunog. Idako gidang sunog na nagtupok sa napulo ka mga panimalay. Isa ang partially damaged mga ka-K5, no? Dere sa may Plaridel. Kung ini sulodlon ini nga area kagkadamo, damo dere sa mga panimalay mga ka-K5. Ang konsinino, depende sa landowner kung pati ni Ron Panada nila, ang mga residente, i-declare bala ini as danger zone or sa gyapon, pabalikon sila dere sa ila sininga lugar mga ka-K5. O naton sininga pagabantayan, kagano nga bulig, no? Duga nga bulig ang nagahulat sa mga biktima sang sunog, mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo.
10: Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: So good lang nag-inom ka
11: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500.
12: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no?
13: Ang mga busay,
12: ang mga busay therapy, no? Kakampiyon.
13: Music pero, therapy.
12: Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi. Paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo no kabulubudlay?
10: DTX 500.
12: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yan tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
10: DTX 500.
13: Ako si Herminia Titong, 53.
14: Tila ang mo blood sugar sa una?
13: Sobra 300.
14: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
13: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
14: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
13: Oo.
14: Ano nakadugay ka na ginom?
13: Mga sobra na isa kabulan.
14: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
13: Oo.
14: Anong resulta? Pila na?
13: Sobra na lang 100.
15: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
16: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
12: Husto.
16: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
12: Oh, araman.
16: The reason one is, taas ang antioxidant.
12: Oh,
16: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
12: Aha.
16: Isa ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
12: Husto.
16: So, derigasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the
12: aging.
16: Reason.
12: Oo.
16: Wala na gabase sa edad.
12: Pag edad mo, abido
16: ka. Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
12: Hubin pa.
16: Like, in general, Albao.
12: 70 na, pero daw 60 lang.
16: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
12: Amugid. Sir Boy.
16: So, kung pabungol ka, way kaginom antioxidant.
12: Oo.
17: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
12: Amo man na, isa man na.
16: Excessive noise exposure.
12: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito. Makabungol.
16: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
17: Palayo ka nalang.
16: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
12: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalong, purting makina, gawad siyang bangko, the more ka mag-detakes, mag-MITC.
17: Correct.
12: Amligan ng inyong pamatinan.
16: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imo nga dalongan.
12: Husto.
16: Kung naka-detakes 500, mostly ang ginaigo sa dalongan is kung may measles ka, mumps, that's
12: araman,
16: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
12: Pamatinan.
17: Ma-infect ang dalunggan mo inablang gatulo na.
12: So ini ha, simple
16: meningitis.
12: Lang. O meningitis, isa man, maka-affect sa imong...
16: inflammation sa imong brain.
12: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your
16: kagrabi gilang diabetes Sir GP.
12: Grabe kit.
16: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
12: Sige, so hapos lang ha, DTX 500, para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
15: DTX 500!
25: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
15: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3Bio.
26: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
15: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio with Visio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
28: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
29: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
28: Ang best friend sa mga kababaihan.
29: Spore Biotics.
28: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
29: Spore Biotics.
28: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: DTX 500.
30: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
15: Mag DTX 500 na.
30: Masamihin ka palatian.
15: I-DTX 500 muna.
30: Kung kulang ka sa antioxidant,
15: nagatigulang ka.
30: Mag DTX 500.
15: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
30: DTX 500.
15: DTX 500.
31: Catalina Habagat.
32: Anong ginabatsyag mo?
31: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
32: Sa isa ka adlaw.
31: Two times ko. Tagdaw dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo.
32: Okay. Namit na gitsa akong nga mata.
15: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C.
34: Mabaka sa mga butika.
35: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C
0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Sinayda Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may